0: lang masabi yung FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew, ew!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-TTX 500. TTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAT value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

0: Radio, the vibes.
1: And the fact.
2: DJ Jajamelon. Wow, yummy.

0: Bongga ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka Vibes!
3: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS!
0: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngan para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pangisda nga iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundiin ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinahanglan nga informasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakay ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nagkaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: Wow, wow, wow! Jajamelay!
8: Ilip!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at pamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500!
7: DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar,
7: sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: DTX 500!

0: silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Ka-vibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupa!

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! Bibili sa mga muli. DTX 500!
4: Kamusta pong muli ang ating mga taga-subaybay, welcome po sa ating programa, ang DTX 500 and
5: Mighty C
4: Health Alert. Kami ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan Sindak. Kamusta, Doc Far?
5: Thank you, Sir Ted. Kamusta naman ang ating mga tagapakinig? Hopefully, nakainom na ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C upang laging may protection tayo laban sa mga sakit.
4: Dapat lang. Doc Far, hindi lahat ng sakit ay makukuha po mula sa mga mikrobyo.
5: Tama ka dyan, Sir Ted.
4: Oo, ang ibang karamdaman kasi ay dulot ng unhealthy lifestyle, lalong-lalo na ang mga habits na nakakapagpahina ng iyong immune system.
5: Actually, Sir Ted, hindi ka naman basta-basta magkakasakit eh.
4: Oo.
5: Pag may disiplina ka sa pagkain.
4: Tama.
5: Ang sobrang pagkain lang naman ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga iba't ibang uri ng mga malulubhang sakit.
4: Exactly.
5: Karamihan sa mga lifestyle diseases kasi ay nagmumula sa sobra-sobrang pagkain ng matatamis, mga maaalat na pagkain, mamantika, processed foods at kasama na dyan, Sir Ted, ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.
4: Tama, Doc Far. Anyways, ngayong araw, isa-isahin natin ang benepisyong maibibigay ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa ating kalusugan.
5: Yes, Sir Ted. Importante ang araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C. Sapagkat nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbara ng mga bad cholesterol sa ating mga kaugatan.
4: Oo.
5: Dulot ng mga free radicals. At sa panahon natin ngayon ay dumadami ang tumatangkilik ng mga fast foods. Ika nga, no? At ang mga pagkain na yan ay mataas ang bad cholesterol content.
4: Naku, sinabi mo pa, Doc Far. Ang problema nang kasi sa bad fats, Doc Far, once na-expose ito sa free radicals, ito ay naninigas at ito ay kumakapit sa mga kaugatan natin na pwedeng mag-cause ng pagbara. Ngunit, kung sapat ang supply ng antioxidant sa katawan, ito ay maaaring mapigilan. Kaya, kailangan na naka-DTX 500 at Mighty C talaga, Doc Far, araw-araw.
5: Tama, Sir Ted. Pag may problema ka pa naman sa blood circulation,
4: oo,
5: maaari itong mantong sa hypertension o ang pagtaas ng blood pressure or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer. Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance sa magkaroon ng atherosclerosis o pagbara ng mga kaugatan.
2: DTX 500!
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX X500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ito pa, Dr. Paro, pinoproteksyonan ng DTX 500 at Mighty C ang inyong atay.
5: Tama.
4: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagproproduce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinakapotent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far, kahit yung atay natin alam nito eh.
5: Ang galing, no?
4: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling magamit ng ating atay.
5: Tama ka, Sir Ted. Kaya dapat araw-arawin, ha? Ang pag-take ng DTX 500 at Mighty C. At itong glutathione ay isang strong antioxidant. Ang problema lang, Sir Ted, madali itong maubos.
4: Yun.
5: Kaya kinakailangan natin ang karagdagang antioxidant na makukuha natin sa pagkain ng prutas at gulay. At syempre, Sir Ted, mula din sa DTX 500 na may pinakamataas na antioxidant capacity. Samahan na rin ng Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Yes, Doc Far. Naku, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far.
5: Kaya
4: hanggang sa muli, ha, mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners, huwag nyo rin kalimutang magkape ng DTX Coffee Mix, ang paborito ng lahat, Doc Far. Ang kapeng nakakapag-detox sa katawan.
5: Ako si Doc Far Lance Sindak.
4: At ako naman si Ted Reyes. Kami ang inyong taga-patrol sa kalusugan, ang DTX 500 and
5: Mighty C
4: Health Alert. Nagsasabing, magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
2: Para sa malinis na dugo,
8: DTX 500.
2: Para sa marusog na tay,
8: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. The vibes!
9: Ang lupet!

0: Bahala na! Isang magandang morning po sa ating lahat. Welcome to our show! This is your Be The Bestie ng Bayan, DJ BJ Boko J. Happy all the way on a wonderful, wonderful, wonderful Thursday morning! Ayan, isang magandang Huwebes na umaga po sa ating lahat. How are you guys doing? I hope you guys are doing very, very well today. Because today is two more days na lang po. Magwi-weekend na, konting-konting kembot na lang. Makakahinga na talaga tayo ng malalim dahil makakapagpahinga na tayo. Anyways, mga ka-vibes, shoutout lanay kita, itatan mga kasangkayan, nga damay, Tacloban City Public Market, maupay nga aga iyo, nga-da, especially kanda Giselle, Ronel, kanda Eriboy, nga adaya na may bagsakan area, and haaton mga kasangkayan nga damay, gulayan, no? Damo nga salamat for always choosing us and tuning in with us sa inyong paboritong radio. That's 100.7 FM Arta Global. And speaking of your favorite radio, we are live and alive online and on air. Please do not forget to check out our Facebook page dahil pwede po kayong mag-comment doon ng inyong mga reaksyon, shoutouts, and song request. Dahil mamaya-maya, aalamin natin kung ano po ang ating Bida topic of the day, ang ating Bida scope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte sa araw na ito. And of course, ang mainit-init na showbiz chismis sa ating Bida Showbiz. Later po yan. Sa ngayon mga ka-vibes, syempre, balik muna tayo sa pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Ang lupit.
1: FM Radio! The vibes!
2: Ang lupit!

0: Balida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 10:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: Wait.

0: Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:44. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupit.
1: Bida ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: You're still tuning in to your number one bet na bet na favorite radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip, ang lupit. Kasama po ninyo ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way. Ngayong thank God it's Thursday morning. Ayan, I hope you guys are doing very, very well today. Kumusta naman po tayo dyan? Naway nakabango na po ang lahat, no? Naway papunta na po tayo sa ating mga pupuntahan, sa inyong mga eskwelahan or sa inyong mga opisina. Naway safe na safe po ang ating lagay ngayong araw na ito. And shoutout lang kita it aton mga kasangkayan nga namamati aton. Hello, hello there. Especially it aton mga ka-vibes nga damay Ridgeview Villa, Kabalawan, Tacloban City. Ngayon nga damay Castle Homes and Castle City. Damo nga salamat for choosing and choosing us and tuning in with us. Thank you, thank you, thank you so much. Ngayon, may adagyap kita mga kasangkayan nga namamati aton all the way from Manila, Quezon City. Aton mga FMR squad, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Kansari Lerma, thank you so much for always supporting and for always loving us. Ah, di ba? Loving us, sana all. Anyways, mga kabibs, you can always tune in with us anytime, anywhere. Kahit po nasa labas po tayo ng Tacloban City or Eastern Visayas, you can always listen to us just by downloading our FMR Philippines application. Search lamang po sa inyong Play Store or App Store, FMR Philippines. Libreng-libre nyo po itong madadownload. At once madownload nyo po ito, mahanap nyo po kami sa third option. That is FMR Tacloban. So you can listen to us anytime, anywhere. So you can share it or share this good news sa inyong mga family or relatives na especially nasa abroad, no, para hindi po nila ma-feel na tawag nito yung loneliness. Oh, diba? At least ma-feel pa rin nila na parang nandito pa rin sila sa Pilipinas. Anyways, mga vibes, ito na. Alamin na po natin kung magiging maswerte po tayo ngayong araw na ito. September 3, 2026, araw po ng Thursday. Ito na po ang ating Bidascope. Unahin na po muna natin ang mga nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23, Virgo. May mag-aalok ng trabaho pero mas magandang pag-aralan muna ng mabuti ang kabutihan kesa kasalukuyang trabaho. Panalangin ang kailangan para magkaroon ng patnubay at tamang desisyon. Lucky number mo for today. Lucky number 6, color naman ay color maroon. Oy. Diba? Dapat mo munang discern. Discernment? May ganun. Susunod naman mga kabayas, ito na, libre naman po tayo September 24 hanggang October 23. Oy, dagdagan daw ang tiyaga at panalangin para makaiwas sa bulilyaso, hinahon ng kailangan at mag-ingat sa tuwina. Lucky number mo for today ay lucky number 16 at color naman, color green. Eto naman mga ka-vibes, susunod na Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Malakas ang tiwala sa sarili at positibo ang pag-iisip sa mga gawain. Nasa tamang landas ng kasaganahan. Ay sana all, lucky number mo for today. Lucky number 10 at color naman, mama mo blue, mama mo blue. Ito naman, Sagittarius, November 23 hanggang December 21, mga ka-vibes. Malamang manghiram ng pera ang isang kaibigan pero dapat tanggihan dahil matatagalan bago mabayaran. Lucky number mo for today, lucky number 18, color naman ay color gray. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19, mga kabags. Eto na, magtatagumpay sa nilalakad kung sa umaga gagawin. Maaga ang pasok ng pera. Ay, sana all, no? Papasok yung pera ng maaga. Lucky number mo for today ay lucky number 2. At color naman, ito kapatid ng mama mong blue, ocean blue. Ha. Aquarius naman po tayo mga ka-vibes. January 20 hanggang February 18. Ito na. Ang tahanan o pinagtatrabahuan ang magpa... Okay. Ang tahanan daw o ang pinagtatrabahuan ang mapagtutuunan ng pansin. Mag-relax ka rin kapag may time. Huwag masyadong magpakapagod sa mga trabaho, no? Dapat may time din tayong mag-relax. Lucky number mo for today, Aquarius. Lucky number 5. At color naman for you is lavender. Love ka ba? Lavender. Pisces naman, February 19 hanggang March 20. Uy, ito na tayo sa mga signs na paborito ko. Ito, huwag magmadali daw. Hintayin ang tamang oras at pagkakataon sa gustong mangyari. Maging tapat. Lucky number mo for today, lucky number 1, number 1, number 1. Color naman ay light green. Light green, light green. Aries naman, March 21 hanggang April 19, mga ka-vibes. Ang tunay na kaibigan sa ginhawa at kagipitan, nagdadamayan. Ngayon mo mapapatunayan ang tunay na kaibigan. Lucky number mo for today, lucky number 18. At dollar naman, ang color naman ay dollar green. Ang dollar naman, ano yan? Mukhang pera yan. Nako, talaga. Taurus naman, April 20 hanggang May 20, mga vibes. Nasa kondisyon at kasiglahan ka. Magiging masayahin na ikagugulat na marami. Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman, ay color cream. Ito naman. Sa mga kapwa ko dyan, Gemini. May 21 hanggang June 21. Ito na. Alam mong tama ka. Always man tayong tama. Ano ko yun? Pero lalong mabuti kung wag makialam sa desisyon ng iba. Lucky number mo for today, lucky number 4. At color naman ay fuchsia. Few ako or fuchsia? Fuchsia. Eto naman, Cancer. June 22 hanggang July 22, mga vibes. Mag-relax o mamasyal dahil makakatulong ito na manumbalik ang kasiglahan. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman ay si Charmaine. Orange. At last but definitely not the least, Leo naman. July 23 hanggang August 22, mga vibes. Kahit anong paanyaya daw, dapat mong tanggihan. Pag-aralan mabuti ang kasunduan bago lagdaan. Lucky number mo for today ay lucky number 15. Color naman, ay color rosas. Kulay rosas, mga vibes. Yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. September 3, 2026. Uy, beer months na. Ramdam na natin yung simoy ng hangin at syempre ramdam na natin ang lamig. Kaya naman sana all may kayakap. And of course, we are now experiencing the Christmas season here in the Philippines. Dahil dito nga po sa Pilipinas, nag-uumpisa po talaga ang Christmas every September at matatapos siya ng December. O, diba? Social tayo dito dahil we have a months long celebration ng ating Christmas season. But anyways, mga kabayan, this coming October 17 ay gaganapin po ang Unfiltered Concert. Siyempre, ito na, diba? Last weekend nga ay reveal na po ng Enigma Events and Productions Incorporated kung sino ang kukumpleto sa lineup ng Unfiltered Concert. Kasama po natin dyan, Addy, Baby Dolls, Beanie, at syempre, hindi magpapahuli ang ating mga front acts na local bands. We have Crack Die Sound featuring Isa Romano, and of course, Yuhi. That's gonna be this coming October 17, 2026 sa Tacloban City Grandstand. Kaya naman, please don't forget to secure your tickets po, mga Blooms, and sa mga fans ng Baby Dolls at kay Addy. Secure your tickets by messaging us. You can send me a message, that's DJ Buko J, or you can also send 100.7 FM Arta Clubans Facebook page para po matulungan po namin kayo kung paano makasecure ng tickets. And you can also visit their official website, that is enigma.com.ph, para po makasigurado po tayo na makakuha tayo ng legit tickets. Anyways, mga vibes, I know everyone's waiting for some tugtugan, kaya naman magbabalik po tayo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Oras po natin, alas 11:01.
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bida ka-vibes sa 100.7 FM Tacloban.
2: Ang lupet!

0: GRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
2: Mopi nga aga Eastern Visayas ng Tacloban City, adha kamot itong mga otoridad na sa Russian national naging kilala kan Alexei Popov, resident in Moscow, kataliwan ini illegal nga makasulod na kadagatan ng Basay Samar. Nagawa sa investigasyon ng mga otoridad nga expired na ito ni maging kakaptan ng mga dokumento, kalakip na itong kaware kaangay nga pagpamatuo din port of entry. Kapag kinaposible ni umatubang ang mga kaso ng pagtalapas ng Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zone Act of 2024, ng Customs and Tariff Act. Nga namo ito na itong dalikyan ng newsbreak ng attack na ako'y niwaliyogoy mga pingaagang ang stay tuned para hiton bida to vibes.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Karuyag bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check. Gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahan la ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
3: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi na babad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng Himpilan.

0: Pinaka ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11:33.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May bod

0: Magaling siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500
4: FM Radio, the vibes
5: and the facts.

Inamin na ni Elijah Canlas na naghiwalay na sila ni Miles Ocampo ng maayos at nininaw niya ring walang third party sa kanilang breakup. Ito ang kinumpirma ng aktor sa interview ni OG Diaz sa YouTube vlog ng huling noong Martes. Aniya, binigay naman nila lahat kaya naghiwalay sila ng maayos. Wala raw hate sa kanyang part. Pero hindi na niya idinetalye ang rason ng kanilang hiwalayan. Na kahit daw maayos naman ay nasa healing process pa rin siya. May intriga na may bagong girlfriend na rin kasi daw ang aktor, pero idiniin niya na hindi talaga totoo yun. Itinanggi niya ring nakikipag-date siya sa singer-actress na si Thea Ashley matapos silang magkasama o makitang magkasama sa La Union. Aniya ni Elijah, magkaibigan lang sila ni Thea at marami sila that time. Pinalaki lang daw din ng social media as if magka-holding hands ang dalawa. Parang wala naman sa character ni Miles na magsalita tungkol sa nasabing hiwalayan nila ng aktor na kamakailan ay nagbida sa pelikulang kapapalabas lang sa sinihan. Yan po ang ating Bidoscope para sa araw na ito. At sali na po sa ating Bida Ka-Vibes. If you have some shoutout song requests for today, mga Ka-Vibes, isend nyo na po yan sa aming Facebook page because we are live and alive online and on air. I-search lamang po 100.7 FM Artacloban sa inyong Facebook. And speaking of shoutouts, meron tayong pa-shoutout dito coming from one of our Ka-Vibes. Ayan, eto, basahin muna natin, no, para hindi po siya magtampo dahil baka magtampo ang ating Ka-Vibes. Inaalagaan pa naman natin ang ating mga Ka-Vibes na love natin. Eto, we have some shoutout from, coming from Bernard Solidor. Naya kaniya, maupay nga aga DJ Buko J, mapa-shoutout po kami nga didapit my new EVMC. Birthday putak baby nga hi Kirk Zion Zendrix or Hendrix. Maupay nga aga. Thank you so much Bernard. Maraming salamat and happy birthday baby. I hope you will grow a better man, no, 'di ba? Magandang umaga sa iyo and I hope you and your family will have a good day today. Ayan, thank you so much, Bernard. At sa lahat po ng ating mga Ka-Vibes na nakikinig sa atin, if you have some song request shoutouts for today or may mga milestones kayo,

0: na sineselebrate ngayong araw na ito. Isa nyo na po yan para mabati po namin kayo. So ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na favorite radio station. That is 100.7 FM Artakloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Kasama pa rin po si DJ Buko J. Oras po natin mga ka-vibes, it's already 11:45.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My

0: Bago namin kayo iwan, maraming salamat. Kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong 100.7 FM Arta Club, ang inyong ka-vibe sa Solid Santre.
1: Sikun
0: Janice. Kanta ng Dilaw. At syempre mga ka-vibes,
1: kahit
0: pas- kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong programa, ang Bida Ka-Vibes. Pero tayo muna yung magpapaalam. Samahan nyo po ulit ako bukas for another show. At syempre alas 9.30 hanggang alas 12 po yan. Kasama po ninyo ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way. Thank you so much for joining me on this program. At syempre mga ka-vibes, ulitin lang namin ha. Please do not forget to follow, like, and share our Facebook page para po maging updated and ma-notify po kayo sa lahat ng mga ganaps naming mga radio DJ. I-search nyo lamang po 100.7 FM Arta Club sa inyong Facebook. And you can also follow me on my Facebook. That is DJ Buko J. Once again, thank you so much for loving, trusting, and tuning in with us. Ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! Na nagsasabing, live, love, freedom. Paalam, oras po natin mga vibes. It's already 11:57. Tuloy-tuloy po tayo with a song, Janice by Dilaw.

0: Pinakamalupit ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: The time now on FMR. It's 12:02.

0: Mga kababayan, alam niyo ba? Ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
1: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
2: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
3: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Southon Gold Coffee Mix.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
8: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
9: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E.
9: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
11: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
6: healthy layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating wala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating baladong dunan.

Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Hello, magandang kalusugan. Hello po naman, magandang kalusugan, naputol din. Tawag po sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

Itawag po ninyo, dito po naman sa ating programa ang inyo po mga katanungan at ating po namang pag-uusapan. Ang ating po namang

Muli po mga kaibigan, tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

0: Ito na, Buena Manong caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Anong butika sa Ilong mayroong restaurant?
0: Sino po muna ito? Hello po. Hello?
1: Ano pa nga, buti?
0: Apo, hello? Hello? Hello po, sino po ito? Hello po?
1: Hello, hello?
0: Yes po, sino po ito?
1: Tomas.
0: Ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Tomas po.
0: Tatay Tomas, okay po. Taga saan po kayo, tatay Tomas? Iloilo.
1: Iloilo.
0: Okay po. Tatay Tomas, tinatanong niyo po sa akin kung saan po tayo makabibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo.
1: Oo.
0: Apo. Dyan po sa Iloilo, tatay. Saan po kayo dyan sa Iloilo?
1: Dito kayo sa Gimaras.
0: Gimaras.
1: Oo.
0: Apo. Tatay, mayroon po bang ano, meron po bang mga butika dyan sa Gimaras ngayon? Yung mga butika po dyan
1: mayroon
0: sa inyo? Meron, opo. Pwede po ninyong ipagtanong-tanong,
1: mayroon,
0: tatay.
1: Mayroon.
0: Pwede po nating ipagtanong-tanong sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa Iloilo, yung ating po namang rice coffee. Kung sakali po, tatay, na magkaroon po ng pagkakataon na tawag dito na kayo po ay makapagtanong-tanong diyan sa mga butika diyan. Pwede niyo pong itanong yung ating po namang rice coffee, tatay.
1: Kapo, nung tanong ko doon sa Umali drugstore.
0: Umali. Okay po. Tatay, malapit po ba kayo sa mga bayan po ng Aldeguer, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumarao, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Zaraga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Dito ko sa galing ko dito.
0: Okay po. Sige po. Basta po, tatay, kung doon po sa mismong city po ng Iloilo, sa mismong sentro, malapit po kayo doon?
1: City proper.
0: Sa city proper po, tatay.
1: Malapit lang yan.
0: Okay. Diyan po sa city proper po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po, tatay, sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Seb's Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, Lacacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Socorro Drug, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Surebiz Corporation. Opo, yun po yung mga meron po ng ating rice coffee, tatay. Yun po mga nabanggit po natin mga butika. Puntahan nyo po yun sa city proper po yun ng Iloilo. Puntahan po natin, pwede po kayong pumunta doon at pwede po ninyong ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika po dyan sa city proper po ng Iloilo dahil available po yung ating rice coffee dyan. Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee dati nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Naputol si tatay.

0: Tawag po muli mga kaibigan. Again, dyan po sa Iloilo, ano po yung mga ano natin dyan, yung mga kababayan po natin dyan na nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee gaya po ni Tatay Tomas. Again, dyan po sa sentro proper, sa city proper po mga kaibigan. Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Buscar Mart, dyan po, pwedeng mabili. Halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tanong lang po.
0: Sino po sila?
1: Ito. Jose from Samar.
0: Tatay Jose. Okay po, Jose. Okay po.
1: Samar, Giwan, Eastern Samar.
0: Apo, Giwan. Apo, Eastern Samar. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jose?
1: Tanong ko po kung pwede yan sa diabetes, yung kape.
0: Diabetes?
1: Opo.
0: Opo, pwedeng-pwede po ang ating rice coffee. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan. Natulungan po ng ating rice coffee makakatulong po sa ating kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito.
1: Opo. Because Giwan, hindi, parang wala pa dito. Nagtanong-tanong na ako sa mga butika, wala pa daw.
0: Eastern Samar.
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Samar, okay. Wait lang po ah. Sa Giwan po, Giwan?
1: Giwan, Eastern Samar.
0: Ang mga nandito po sa aking listahan, Allen, Kalbayog City, Katarman, Katbalogan, Katbalogan City, Labisares, Pinabakdao, Santa Margarita. Yan po yung meron ng ating po namang rice coffee.
1: Mas mahirap siguro kung malalagyan dito sa Giwan.
0: Giwan.
1: Para hindi naman malayo pagpunta doon sa Tacloban.
0: Opo. Ano po yung pinakamalapit po sa inyo, tatay, na lugar?
1: Lugar, Municipio Salcido, Eastern Samar.
0: Yung pong
1: nabanggit,
0: doon po sa mga nabanggit ko po, tatay, na mga lugar, saan po kayo malapit doon?
1: Sa Tacloban lang.
0: Tacloban. Pero malayo po yun sa inyo?
1: Malayo. 4 oras ang biyahe.
0: Malayo po talaga. Opo. So, papaabot po natin sa mga deliveries po natin na malagyan po dyan sa inyo sa Giwan.
1: Opo. Salamat.
0: Yes, malagyan po dyan sa Giwan ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Opo. Thank you.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Ingat.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na po nito, ha?
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you.

kaibigan si Tatay Jose ng Eastern Samar, Giwan. Eastern Samar po mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po. Hello. Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Vicente Imbago, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Imbago Vicente.
0: Vicente. Okay po. Tatay, Vicente, taga saan po kayo?
1: Tabok, Kalinga, sir.
0: Kalinga, Apayaw?
1: Oo.
0: Apayaw. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Vicente?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Ano po yung meron po ba kayong katanungan sa amin?
1: Oo, mayroon, sir.
0: Ano po 'yon?
1: Yung prostate at saka kan? May
2: prostate
1: ako.
0: Meron po kayong prostate.
1: Oo.
0: Opo. Tatay, makatutulong po yung ating rice coffee kung kayo po yung makapagsisimula po nito sa pagiinom po nito. Araw-araw lang po dapat yung pagiinom po nito dahil sa tuloy-tuloy po ng pagiinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Okay po.
1: Sabihin ko kung mayroon sa tabok.
0: Saan po kayo? Saan po yung Kalinga, Apayaw? Ano pong probinsya po yun?
1: Sa Lubuagan, Kalinga.
0: Pangasinan?
1: Munisipyo ng Kalinga.
0: Opo. Ano pong probinsya yun?
1: Kalinga. Kalinga, Apayaw. Sa Cordillera.
0: Cordillera. Isabela, Abra, Antique?
1: Hindi po, hindi. Sa Kalinga, Tabok, Kalinga.
0: Ah, Kalinga mismo. Opo, opo.
1: Oo, Kalinga mismo.
0: Ah, okay po. Sige po, Tatay.
1: Tanungin ko kung mayroon sa Tabok, sa pharmacy sa Tabok.
0: Yes, itanong po ninyo yung mga butika pong available po dyan sa inyo, itanong nyo po yung ating rice coffee. Okay po. Basta po hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Opo. R-I-S-E po kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ay tawag dito, ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan po sa karton meron pong isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwang mera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
1: Saan sa pharmacy bibirhin?
0: Sa mga butika po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin dyan sa Kalinga, sa lahat po ng mga butika dyan, kung meron po ng ating rice coffee pwede po nating simulan yung pagiinom po nito. Okay po. Tapos balitaan niyo po ako.
1: Oo, sir.
0: Okay po.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Maraming salamat po
1: kasi
0: sa inyo.
1: Sir, kasi pumunta ako sa Tabok, kaya wala sa pharmacy.
0: Wala sa pharmacy, sa mga butika po.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Saan sa Mercury meron?
0: Kung meron pong South Star Drug, dyan po sa inyo. South Star Drug, available po
1: South
0: yung...
1: South Star Drug?
0: Apo, apo.
1: Sa Watson, meron?
0: Try po natin itanong, Tatay. Sa mga butika pong mga maliliit, okay din po. Mas maigi po.
1: Wala sa Watson, sir?
0: Hindi po ako sigurado kung meron po sa Watson. Pero ang alam ko po, sa South Star Drug, meron.
1: South Star Drug?
0: Apo. Okay po.
1: Okay na po, sir. Okay.
0: Basta, Tatay, balitaan nyo ako kung meron o wala para mabalitaan po natin yung ating mga deliveries. Okay po?
1: Oo po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat po, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po ng mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating mga programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan.

Kayo po yung napapakinggan dyan po sa radyo natin Bonpen, radyo natin Kalawag, radyo natin Buwak, Marinduque, 93.3 Radyo Serbisyo. At hello kay Ramon Reyes. Maraming salamat po.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan kung may mga katanungan po kayo.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Christine po, sir, from Tuba.
0: Tuba?
1: Yes po.
0: Zambales?
1: Hindi po, dito po sa Benguet po.
0: Tuba, Benguet. Okay po.
1: Tanong ko lang po kung may branch kaya dito sa Baguio na pwedeng pagbilhan ng rice coffee.
0: Sa Baguio po? Baguio. Opo. Diyan po sa Baguio na, Ma'am Christine. Ilang taon na po kayo, Ma'am?
1: 30.
0: Okay. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy. Diyan po sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, Janmark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Ay, okay po, sir.
0: Okay? Pwede kayo doon na... nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, sir.
0: Hindi pa. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E yung spelling ng ating rice. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po R-I-S-E po yung spelling po nito. At dyan po sa karton na Ma'am Christine, makikita niyo po dyan yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi tayo magkamali. Hindi po masayang yung pera.
1: Sige po, sir. Thank you po.
0: Tapos balitaan niyo po ako, Ma'am Christine, kapag kayo po'y umiinom na nito at maganda na po ang naidudulot po sa inyong kalusugan.
1: Okay po, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. All the way from Baguio City naman yon, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin. Paalam na muna po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet ka pa sa malupet.
1: Barber at masahi sa sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Pagkatak na sinirangan Visayas ng siyadad ng Tacloban sa Setyembre 3, 2020 sa East Webes ng Adlao. Natong oras sa Bugis sa Pilipinas, alas 12:45.
5: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages. Han Arangkada Balita ng TRTV Tacloban na kay Silvia Alvero Abadillo.
4: Nga ko naman ni Noel Yogoy nga natong ipapadangat ang mga presko nga magpasong mga notisya yan ang oras nga na aton mga larayuluhan. Aton siya nga headline, Russian national arestadohan masakpan nga illegal nga sumunod ang hadagatan han basay Samar.
5: Air quality at Tacloban nagpapabilin nga maupay. Vulnerable groups ginaagat nga maging mabinantayon.
4: Later Representative Romualdez ang uwudok kapadaan nga paniipitan Ombudsman Haiya.

0: Disgrasya ka kalsadahan ang titikada mo masugot na road safety measures ginaagat ang RDC.
1: Nga naman ito na itong mga larayuluhan, masunod naman na natin mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya, arestado yun itong mga otoridad ano sa nga Russian National Mahuman nga masakpan nga iligal nga sumunod ang kadagatan nitong Basay Samar. Nagpapatay naman ito investigasyon itong mga otoridad kabahin ini at itong report ni Jay Barion.
2: Nasikmithan mga otoridad ang 42 anyos nga Russian National mahuman nga iligal ini nga makasulod ha kadagatan nga partihan Basay Samar sa kahinusang ayate. An maungalang iwanon in kinilala nga Alexei Puvov, residentian Moscow, Russia. Ha-initial ang investigasyon itong Philippine Coast Guard nga National Bureau of Investigation igireport inihimpira nga propangisda. Habarangay Usmenia Marabut Samar nga nahiabtan na ini ha Basay Samar didahan Agosto 28. Nahisabutan hagindumara nga interrogasyon nga maungalang yawanon in illegal nga sumulod ha teritoryo nga kadagatan ng Pilipinas din gimpresentar hini in expired nga passport, expired nga mga dokumento hagin gamit hini nga sakayan pandagat ngan waray gihapon port of entry. Sumalapakan lutok nga igin sumathan Russian nga hiya intikang ha Marshall Island ngan antes siya umabot ha Basay in umagi anay in hiya ha Surigao. Nakatalaan naman niya na igpailarom ha digital forensic analysis ang mga narecover nga higamit hanlang yawanon para may sabtan ang panuyuan hini. Motibo nga pira kadlaw ini nga nagbinyahi habot ngahan kalalawdan. Posible umatubang hin kaangayan kaso ang Russian daranga nakatalapas inihan Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zone Act of 2024, ng Customs and Tariff Act. Kun pananglita naman nga mapamatud-an hi Alexei nga may da maraot nga intensyon hanasud hiya inigdi-report nga may pinalidad nga diri maubos sa $600,000 o masubra 37 million pesos. Nakakustudiya na yan na Hipovov, HNB Regional Office 8 samtang anyati ni Inkaput naman han PCG Basay Samar para han sakto nga disposisyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Hapag yan na nagpapabilin niya satisfactory o maupay ang air quality han Tacloban. May daman mga ginbabantayan nga gagmay nga particles hahangin pero waray magpagawas ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development and Advisory nga nagpapakita nga diri maupay o delikado ang kalidad ng hangin na rehiyon. Sumala health authorities badayon nga ginsusubaybayan ang air quality mahitungod ang haze nga tika nga Indonesia. Importante ini labi na para mga vulnerable population o aton mga mas sensitibo ang pahan pagbaguan kalidad ng hangin. Opo din yan may da mga asma, iba nga sakit habaga, ngan iba pa nga may da respiratory problem. Ginpapahinumduman ang publiko nga ang haze inaghimo nga nagdadara inin gagmay ng mga particles in hangin nga posible makasulod da respiratory system. Para hatun may mga asma o iba nga sakit habaga in magresultan pagkuren pagginhawa, pag-ubo o grabe ang era sintomas kung ma-expose ang diri maupay nga hangin. Mahitungo din ginagat ang mga vulnerable individual nga maging mabinantayo ng era kahimtangan likayan ang diri kinanglanon nga maiha nga pagpabilin hagawas kung magtikang paggrabe ang air quality. Hapag yan nawaray pa man gindideklara ang DOH Eastern Visayas nga diri maupay ang air quality harhiyon pero padayon itong era monitoring labi na posibilidad nga magkaada direkta nga epekto sa Eastern Visayas and haze. Kung makikita itong mga health authorities nga may da na epekto ng haze sa kalidad ng hangin iniin magiging peligroso na publiko, posible naman dahil magpagawas ng DOH in air quality advisory. Opo, dito mga kaangayin nga pahinundom ng safety measure ng kinahanglan sundon. Samtang, padayon naman itong mga otoridad na pagmonitor ng air quality at Tacloban nga na iba pa ng mga lugar itong Visayas.
1: Kampo naman ni later Representative Martin Romualdez ang pahayaging kawuro kapadayon nga paniipit itong ombudsman haiya at itong report ni Don Leandro Chu.
3: Ginkawurok ni later Representative Martin Romualdez ang padayon nga pagduo na haiyahan ombudsman of flood control issue. Hausa nga pahayag kakulop September 2, ginsukna ang tagapagyakan ni Ning Hetorne Adi Fajardo. Halso nga sugad nga pag-insister han ombudsman nga may kalabutan ni Romualdez sa issue. Halo yung aada palayan na preliminary investigation ng kaso. Nabapausan ni Romualdez nga iyan gintatargetan ng ombudsman bisan pa man hakamaturan waray magusong ebidensya kontra haiya nga nagkadadagop na mga utok papisalis sa DPWH. Ginatras na giyapon ang limang maleta boys nga ni Orly Goteza nira na unang pahayag na utok ni Romualdez hindi nga isyo. Pero giyapon 25 nga alay bodyguard ng driver ni Zaldico nag-execute na affidavit kaya nagpanimuan pahayagan 18 maleta boys. Kimapaginhibit naman hangkapon ni Romualdez hindi nga kaso hi ombudsman Boying Rebulya tungkol itong pahayag na naghahatag ng kaburong kakatauhan. Live Galagatag Report, Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Samtang nag-aagat ang Regional Development Council Infrastructure Development Committee ha mga ahensyan gobyerno, lokal nga pangobyernuhan, pribado nga sektor ng mga komunidad na ipadayon ang pakibinuligay pagdig-on ng mga programa para itong road safety. Sa mga itong committee, kinahanglan nga maging padayon ng mas nagko-coordinate agud malikayan itong mga aksidente. Maibanan ang kamatayon ng maprotektaran nga talan nga nagamit ang kalsada. Ha-report panggol itong DOH, haros na 94% ng mga sarakyan in gindadabihan ng motorcycle ng mga kaso in road traffic injuries sa Eastern Visayas. Karayag signuni ni Dako gudan peligro nga naatubang ang mga motorcycle riders sa mga kalsada. Labot pa hini, igin papakitaliwatan datos ng pinakadako nga grupo individual nga nadadabi ha road crashes amit ang mga nag-iidad 15-49 anyos. May tungo din gintutuan ng RDC-IDC nga kinanglan padigunon at ang mga intervention nga nakatutok ang mga motorcycle users nga iba pa nga mga vulnerable road users. So ganitong pedestrian nga iba pa nga mga hirani nga peligro ha kalsada. Para ha RDC-IDC, dirila dapat maging nakasentro ang road safety hapag patumanhan balaod. Kinahanglan liwat nga masigurado nga ang mga motorista may sakto nga hibaro hapag mamaneho. Nasusunod ang mga traffic rules nga naibabaruan itong mga peligro nga mahimo na tatabo ha kalsada. Samtang nagpapadayo naman ang Land Transportation Office kung LTO, itong ira mga programa para ang driver education and road safety awareness ha iba-iba nga bahin itong rehiyon. Nag-organisar gyapon ang ahensya ng road safety ng defensive driving seminar sa magkadaladilain nga lugar. Pinaagihin nga mga programa, ginpapahinumduman itong mga driver, maitungod han sakto nga pagmamaneho, pagsunod at traffic regulations, ng paglikay ha mga aksyon nga mahimo nga magresultahin aksidente.
1: Samtang good news naman, Burawin Community College top 2 ang mga eskwelahan na nasod nga nakakuha ni taas nga passing rate agin dumara nga criminology licensure examination. Aditong report ni Jay Barion.
2: Digang 29,452 nga mga kumuhaan katatapos pa lang August 2026 criminology licensure examination. 16,952 ang mga nakapasar hamang eksaminasyon. Digang ha 32 nga mga testing centers bukos nga nasod. Sumala kan Professional Regulation Commission Regional Director Armon Inglis ngan maong ayhapan mga nakapasar inhataas ngan an mas nakakabilib inakuha han Burawin Community College Leyte an ikaduhang pwesto may pinakataas nga passing rate han mga eskwelahan nga may da 51 nga da 100 ang examinis. Butang naman igin kalipay han maong opisyal an maupay nga resulta. Gumawa sa examination result ngan BCC inakakabot 97.98% ang passing rate. Samtang nagtabla naman hasyahan ng pwesto ang Tarlac State University ngan Arroyo University San Jose nga pareho nakakuwahin 100% ng rating score. Top 8 naman ang Eastern Summer State University Borongan ha may pinakataas na passing rate ng mga eskwelahan nga may da 30 nga da 50 ang examinis nga nakakuwahin 86.67%. Top 10 ha examinasyon ni Shire May Ligan Ibanez ng Southern Leyte State University Sogod di nakakuha inihin passing rate nga 92.45%. Jay Barion, Arangkada, Balita. Arangkada.
0: Samtang Nagawa sa pag-araman DepEd nga 48.76% lahang mga grade 7 students hanasod ang diri maara magbasa subay era grade level ngan proficiency naman ang iradala 30% ngan 1% light on grade 12. Ini nga butang ginkabarakan ng tingog party list labi pa itong mga edad nga kinanglanon nga maara itong bata magbasa ngan nasusubay na era grade level itong era hibaro. Sa malakang tingog Representative Jude Asidre o sa iniha kinanglanon maatindiran agod magikaupay itong literasyon mga kabataan. Ini nga butang anak ang dosiluwata Higher Education Committee ha kamara nga ginmamanguluhan ni Asidre nga maging agsub ang mga eskulahan na era posesyon ha National Learning Recovery agod mapunay itong learning crisis. Posible man good daw nga makaapektan ni Baro itong bata kung tumungtong ha kolehiyo ngan makukurian tungod nga waray ani mahagid ang nag-agi nga level ng mga basic skills. Nagawas liwat itong pag-araman ni EDCOM 2 nga ang mga licensure passing rates nga 1/3 la ang elementary education graduates ngan 4 kada 10 naman na secondary education graduates ani ba naman inwaray sulodin usa kadekada.
4: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
5: Nagangkon hin kasamdan ha magkadradilain nga partehan ialawas an usa nga paraguma nga ginkilala kan alias Ben mao man ini paninigbason kakulupan iya kainom didto ha barangay Kahagwayan Lapinig Northern Samar. An suspect ang kilala naman kan alias Jay ada sakto nga pangidaron usa gihapon nga paraguma nga residentehan mao nga bungto. Alas 4:30 kakulupan-kulupan personal nga igreport han barangay Kagawad han mao nga lugar ha Lapinig Municipal Police Station ang nasabi nga insidente nga dayon naman nira nga gindespondihan. Base inisyal nga investigasyon han kapulisan, inagawas nga magkainom ang suspect ngan biktima han tigdalain hiya tigbason. Dayon naging dara ang biktima nga Tuhagamay District Hospital para tagaan in medical nga atensyon samtang ang suspect naman in kumalagiw pagkatapos ang insidente nga tuhawaray kasabti nga direksyon. Dunkirk Riquez, Arangkada Balita.
4: Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update.
1: Samtang ito naman weather update, uring na sipatin niya na itong kabut nga nito na Tropical Storm Pilando, kakaryoon nga 1,030 km tikang sinirangan norte, sinirangan ang pinakatapusan nga partihan Northern Luzon. Ngayon ang kusgun itong hangin nga naabot ang 75 km kada oras, sirani ang sentro. Ngayon pagsurusubasko naman itong hangin nga naabot ang 90 km kada oras. Nagiyos naman ni Panorte katundan na kalaksi nga 20 km kada oras. Samtang southwest monsoon, kung hangin na bagat naman ito nakakaapekto Luzon ng Visayas. Ini ito nagdadala ng sayang nga mauron nga panahon na Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan ng Occidental, Mindoro. Southwest monsoon gihapon ito nagduduro tinurog nga madampong nga kalangitan nga may mga patsara nga paguran ng Metro Manila, Cagayan Valley, nabibiling nga parte ang Cordillera Administrative Region, iba pa nga parte ang Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna ng Oriental, Mindoro. Habagat gihapon ito nagduduro tinusay nga madampong nga kalangitan nga may puro-puro nga mga paguran na Visayas nga iba pa nga parte ang Luzon. Samtang ang Mindanao naman, in magkakamayada nusay nga madampong nga kalangitan, durot naman itong localized thunderstorm. Nga na mo to, naging kabugusan na naton mga notisya, yan ang oras.
0: Para itong kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan ang Facebook pages ng Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
1: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube. I-search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga, i-click ang notification bell para pagin updated na naton mga tinakabago nga mga videos.
0: Ako ay Sylvia Alvero Abadingo.
1: Nga ako naman ni Noel Yogo. Masunod na ito ng Saint Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
7: The time now on FMR. It's 1 o'clock.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero plus ahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: When I first saw you,

You're still tuning in to your number one favorite 100.7 FM Marta Clubin, Ang Lupit. Philippine Standard Time, 49 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, for the program and sent heart and vibes. And of course, again, hello muna sa lahat ng mga nanonood sa atin through our Facebook Live. Maraming salamat. Again, kay Kaloy Inahe Araneta, kay Alan Binghoy, and of course kay Ma'am Ems Padulla. Congratulations again as well sa lahat ng mga exhibitors natin na mga kasama natin sa events industry. Sa Lamar Yay, that was, kailan ba yun? Nakalimutan ko na din kung kailan yun. Like, yeah, last weekend lang, September, oh, tama ba? Kailan yun? August, kailan yun? August 29 and 30. Tama ba? You know what? I'm really bad at dates talaga. At ngayon ko lang napagtanto na Throwback Thursday pala today. Yay! Congratulations, diba? Patapos na ang isang linggo sa ating mga empleyado dyan, yung mga kawani natin. Yung mga Mondays to Fridays, 8 o'clock to 5 p.m. na nagtatrabaho. Naku, na makakapagpahinga kayo dahil Biyernes na bukas. So make the most out of it. Ang bilis ng araw, no? But it's just the third day of the month. So make the most out of it, diba? So keep manifesting that this month is gonna be your month, people, diba? That this month is gonna be full of surprises, good surprises, abundance, diba, and prosperity. Marami tayong pera this month. We claim that. Amen? Amen. Diba? We have to claim that one na maraming pera ang dadating at hindi lang pera, panibagong pag-ibig. Wow. But anyway, speaking of panibagong pag-ibig, here's a panibagong unsent story of the day ang babasahin ni Papi Abicado sa inyo. Kaya naman, you better listen, people, para at least, diba, kung ikaw ay nakaka-relate, if you're feeling the same way, at least, diba, alam mo na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganitong problema. Alright? Kaya naman, ito na, we'll be reading that all for you. Dear Papi Abicado, magandang hapon po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kara. May boyfriend po ako at sa totoo lang, wala naman akong malaking problema sa relationship namin. Mahal ko siya. Mahal niya ako at sa maraming bagay, masaya naman kami. Pero may isang bagay na hindi ko alam kung maliit lang ba para sa iba o valid naman talaga na masaktan ako. Hindi po ako komportable sa friends niya. Hindi naman nila ako sinasaktan physically. Hindi rin naman nila ako direktang sinasabihan na ayaw nila sa akin. Pero may mga pagkakataon na ramdam ko na parang hindi talaga ako belong. Kapag magkakasama kami, sila-sila yung nagkikwentuhan. May mga inside jokes sila na hindi ko maintindihan. May mga memories silang magkakaibigan na hindi ko naman alam. At kahit anong pilit kong makisabay, parang laging may invisible wall sa pagitan namin. Hi muna kay Francis Ticanor, happy watching. Minsan, tumatawa na lang ako kahit hindi ko naman gets yung joke. Minsan, nagsasalita ako pero walang nakakarinig. At minsan, tahimik na lang ako sa isang tabi habang pinapanood ko silang masayang-masaya. Ang nakakainis, Papi Abicado, hindi ko alam kung kasalanan ko ba. Baka, hindi lang talaga ako marunong makisama. Maybe, boring ako. Baka, hindi ganun ka-fun akong kasama. Baka may something sa personality ko na dahilan kung bakit hindi nila ako matanggap. Kaya imbes na mainis sa kanila, sarili ko yung sinisisi ko. Pero may isang bagay na mas masakit. Kapag kasama niya yung friends niya, nakikita ko kung gaano siya kasaya. Ang gaan niya, ang ingay niya, ang saya niyang kasama sila. Tapos, kapag kaming dalawa na lang, okay naman kami. Pero minsan, napapaisip ako, bakit parang ibang tao siya kapag kasama sila. At mas masakit isipin na baka sa mundo ng boyfriend ko, ako yung taong kailangang makisabay para magkaroon ng lugar.
hindi ko alam. O hindi ko naman hinihingi na mahalin nila ako. Hindi ko rin hinihingi na maging best friends kami. Gusto ko lang sana maramdaman na welcome ako. Gusto ko lang kapag kasama niya ako at friends niya, hindi niya ako iiwan na parang ako lang ang kailangang umanap ng paraan para makibagay. Minsan nga, naiisip ko kung selfish ba ako kapag sinabi ko sa boyfriend ko na nasasaktan ako. Baka sabihin niya, friends ko sila bago pa kita nakilala. At alam ko naman yon. Hindi ko gustong mamili siya between me and his friends. Ayokong maging girlfriend na kailangan kontrolin kung sino ang makakasama niya. Pero sana, maintindihan niya na hindi ko inihingi na piliin niya ako. Gusto ko lang maramdaman na pinipili niya akong alagaan kapag nandyan ako. Kasi DJ, may difference naman talaga. Ano po ba ang aking dapat gawin? Nagmamahal, Kara. Yes, palapakan natin si Kara. Thank you, Kara, for sharing your problem with us, no? Yung problema ni Kara ay, eto nga, di ba, may boyfriend siya. Tapos, yung boyfriend niya, parang at some point, di ba, hindi naman maiwasan na kinakailangan makipag-bonding ka sa friends ng jowa mo, di ba? And si Kara, she felt like, di ba, hindi siya belong. She feels like pala na hindi siya belong, di ba? Kasi hanggang ngayon, yun pa rin naman yung nararamdaman niya. And parang feeling niya out of place siya kapag kasama niya yung barkada ng jowa niya. Ano nga ba dapat ang kailangan gawin sa mga ganitong sitwasyon na parang do we have to force ourselves para lang makibilong sa kanila? Or maybe we just have to accept the fact na hindi natin kabanding yung friends nila. And I mean, that's okay. Diba? Kayo mga ka-vice, ano ang pwede nyong i-advise sa ating unsent story sender? Nako, isend na yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Artacloban. O di kaya, just message us directly through our Facebook page, 'di ba? Or 'di ba, comment na. Huwag kang mahiyang mag-comment. Naka-live tayo, 'di ba? Fresh si Papi Abby today. Charis. We'll be right back for more Maka Vibes until 3:30 in the afternoon. Dito lamang 'yan sa yung number one favorite. This is 100.7 FM Artacloban. Here's a song from Lady Gaga na iniyakan ko kagabi while having some wine with friends sa isang coffee shop dyan sa Astrodome. It's Lady Gaga's I'll Never Love Again. 3 minutes before 2. Good afternoon.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Cotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate. Climate Resilient Agriculture Practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang Climate Resilient Agriculture Practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kimpilang ito.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
5: FM Radio, the ng vibes!
6: Ang lupet!
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS!

Adele with Someone Like You, only here sa yung number 1 ka-vibe sa Soundtrip, 104.7 FM Artakloban ang lupet. 19 minutes past 3 in the afternoon, and of course, it's still your papi ng bayan, Papi Abicado, for Unsent Heart and Vice. Balik tayo sa ating Unsent Story Center na si Kara, no? Na si Kara ay may boyfriend. Sabihin ko, tasalan Nobyo, but Nobyo is such a deep Tagalog, no? Na parang feeling ko mga hindi bagay sa age ko. Alam mo naman, napaka-Gen Z ni Papi Abicado, no? Na may boyfriend, di ba? And at some point, at okay naman yung relationship nila. It's just that she's not really comfortable bonding with the friends of the boyfriend, no? Na parang feeling niya out of place siya. At some point, feeling niya hindi siya belong. And, di ba, parang sinasabi niya dito, is it valid ba to naproblemahin yon? Well, ako personally, valid yon. Because at the end of the day, when you are in a relationship, it's not just you and him. Di ba? Hindi lang ikaw at ako ang mundo. So there is a lot of people that surrounds your relationship. Andyan yung pamilya. And of course, andyan din yung friends. The most feeling ko sila yung parang makakasama mo most of the times, the friends of friends ng boyfriend mo. But let's see, diba? Basahin natin yung mga advices ng mga ating mga listeners sa pinadala sa ating Facebook page. Sabi dito, ani Leo ng Bye-Bye San Jose, para akong Kara, dili mo kailangan piriton iti mo kalugaringon para makibagay ngayon para lang magustuhan kanera. Dili required nga maging close ka ha friends iti mo boyfriend. Ang importante, ginre-respeto ka nira nga ginre-respeto ka gihapon it imo boyfriend. Talk to him calmly and tell him how you feel. Well, tama nga naman, diba? Like, hindi required na maging close ka sa friends ng boyfriend mo. It's pinaka-importante dyan is just they respect the boundaries as well ng relasyon nyo ng boyfriend nyo, diba? Sabi pa rin dito, Mia, baka hindi naman nila intensyon na i-exclude ka. Baka matagal na silang magkakaibigan, kaya natural lang na mas marami silang shared memories at inside joke. Give yourself time. Hindi mo kailangan maging komportable agad. Yeah, that's what I'm about to ask, kung gano'n na sila katagal ng boyfriend niya. Kasi kung bago pa lang naman talaga, I mean, chemistry takes time. Sometimes, no? Chemistry takes time sometimes. So, baka bago lang. So, for sure, normal lang na hindi ganun pakakomportable ang isa't isa, di ba? Para maging close agad, di ba? Sabi pa dito, girl, remember this. You don't have to audition for a place in someone else's circle. Oh, tama. Kung kailangan mong baguhin na yung buong personality mo para lang tanggapin kanila, hindi na healthy yon. Be yourself and let the right people appreciate you. Sabi pa dito ni Carlos ng Kalbayog Samar. Sabi dito ni Carlos, para sa akin, boyfriend mo ang dapat mong kausapin, hindi agad yung friends niya. Sabihin mo na hindi mo siya pinapapili between you and his friends. Gusto mo lang sana na kapag kasama mo sila, tulungan ka niyang ma-feel na kasama ka rin. Diba? Kasi baka pag andun yung barkada niya, tapos yung boyfriend mo, parang wepakals na sa'yo, diba? Sabi pa dito, Mia, hindi sukatan ng pagmamahal ng boyfriend mo kung gaano ka ka-close sa friends niya. May sarili silang circle at may sarili ka din na identity. Huwag mong gawing personal ang lahat. Kung mahal ka niya, dapat may space para sa iyo kahit hindi pare-pareho. Kahit hindi pare-pareho ng mundo ng mga kaibigan niya. Tama naman, di ba? Keep your messages coming, mga ka-vibes, because we'll be reading that later on sa aking pagbabalik. But for now, here's Juris with the song Forevermore. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes, only here sa number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artakloban, ang lupit. 6 minutes before 2:30, good afternoon.

0: 了 Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose Papaya. Put it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.Mga nakalusugan, sino po sila?
4: Pwede na rin po.
3: Nagkasampo kayo?
4: Anawan ng kampo po.
3: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
4: Opo, matagal na po.
3: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
3: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
0: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!
3: The time now on FMR. It's 2:30.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: On Send, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

Tinan with his version of It Might Be, one of the classic favorite songs of all time. Philippines at a time, 48 minutes past 2 in the afternoon. And of course, it's third year, Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite Senti songs. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka-vibes sa soundtrip. This is 100.7 FM Marta Cloban. And of course, for the program, and sent Heart and Vibes. 249 mga ka-vibes ako, merienda tayo. Please, please, please, please, kung may kamote queue at banana queue kayo dyan na mainit-init, nako, padala nyo dyan dito sa amin. Parang awa nyo na. But of course, balik tayo no, sa ating unsent story sender na si Kara. Kara Miguel. Na si Kara ay may jowa and wala naman silang problema. Again, like the relationship is just smooth sailing. It's just that, you know, she feels like hindi siya belong sa group of friends ng jowa niya. You know what, Mia? Kara, habang binabasa ko yung story mo, yung naalala ko talaga yung chair theory. If hindi nyo alam yung chair theory, mga ka-vibes, ito yon. So, yung sinasabi sa chair theory na in our life, parang may mga upuan, na, like there's a specific chair na nakalaan sa iba't ibang tao, di ba? May mga taong kusa kang inaanyayahan na umupo, di ba? May mga taong pagdating mo, ikukuha ka pa ng upuan, di ba? Pero may mga pagkakataon din na napupunta tayo sa isang table, sa isang maling lamesa, at mapapansin mong walang naglaan ng upuan para sa'yo. Di ba? At kapag nangyari yon, ang tendency natin, Kara, ay we tend to blame ourselves for that. Di ba? Na parang, baka hindi ako interesting, baka hindi nila ako gusto, or baka kailangan kong magbago para magkaroon ako ng upuan, or para abutan ako nila ng upuan. Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na kapag walang chair para sa'yo, wala kang value. Minsan, nasa maling table ka lang, di ba? Nasa maling lamesa ka lang. At gusto kong linawin na hindi ko sinasabing masama agad ang friends ng boyfriend mo. Kasi nga, there's a lot of factors. Baka matagal na silang magkaibigan at baka hindi nilang sinasadyang ma-exclude ka. At baka kailangan lang talaga ng panahon para maging comfortable kayo sa isa't isa. Pero Kara, huwag mong ubusin, I mean, don't put too much effort or huwag mong ubusin ang sarili mo kakahanap ng approval ng ibang tao. That's the most important thing there. We don't put too much effort para lang magustuhan tayo ng mga tao, di ba? Hindi mo kailangan maging pinakamadaldal, hindi mo kailangan sabayan lahat ng jokes nila, or in fact, hindi mo kailangan baguhin yung personality mo para lang masabi mong finally accepted na ako. Diba? Ang tanong ngayon ay hindi paano ko mapapasok ang sarili ko sa circle nila. I guess the better question for now is, kapag nandito ako, tinutulungan ba nilang maramdaman kung may lugar ako? At dito papasok ang boyfriend mo, Kara. Diba? Hindi niya kailangang pumili between you and his friends. Diba? Hindi mo rin kailangang hilingin na layuan niya sila. Pero bilang boyfriend mo, sana marunong siyang tumingin sa paligid at mapansin kapag ikaw na pala yung tahimik sa isang sulok. Minsan, sa isang simpleng, guys, sama natin si Kara. Malaking bagay yon, di ba? Isang, are you okay? Okay ka lang, di ba? Habang, nagulat ako. Di ba? Habang tahimik ka, isang, uy, okay, are you okay? Okay ka lang ba? Di ba? O kahit simpleng pag-upo sa tabi mo and hawakan ng iyong kamay, it's a big thing. Kasi hindi naman natin kailangan ng taong ipagsigawan sa buong mundo na tayo yung pinakamahalaga. Minsan, kailangan lang natin ng taong marunong magtabi ng isang upuan para sa atin. Kaya, Kara, I guess the best thing to do now is kausapin mo siya at huwag mong sabihin, ayoko sa friends mo. Sabihin mo na kapag kasama natin sila, minsan pakiramdam ko, wala akong lugar. Hindi ko hinihingi na piliin mo ako, gusto ko lang maramdaman nakasama mo ako, and then observe, 'di ba? Observe sa kung anong gagawin ng boyfriend mo. 'Di ba? After mo i-share yung nararamdaman mo, 'di ba? Dahil hindi lang yung nagiging sagot niya ang pakinggan mo. Panoorin mo kung may gagawin siya pagkatapos mong sabihin. 'Di ba? Dahil ang tamang tao, the right person, they will not force you na makipag-agawan para sa isang upuan. He will notice your standing and he will make a room for you.
Kaya Kara, you always have to remind yourself as well na hindi mo kailangan maging deserving bago ka bigyan ng upuan. Sa tamang table, hindi mo kailangang ipaglaban ang lugar mo. May mag-aabot at mag-aabot mismo sa iyo ng upuan at sasabihin, dito ka Kara because this space is for you. Maraming salamat sa pagsama sa amin mula launa hanggang sa mga oras na ito. We'll be seeing each other tomorrow, same time, same station. Muli, this has been your Papi ng Bayan, Papi Abicado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. I'll be leaving you the song from Olivia Rodrigo, It's Driver's License. 6 minutes before 3, Papi Abicado, peace out.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: FM Radio, the vibes.
3: Ang lupit!
4: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
5: FM Radio Newsbreak.
6: Mopeng ako labi Eastern Visayas ng Tacloban City. Bisan man kung nagpapabiling nga satisfactory o maupa itong air quality at Tacloban, maugot lagi hapong naging babantayan itong mga otoridad panlawas ang sitwasyon mahi tungod itong haze nga darati kang nasod Indonesia. Pasumpay ni inagpaymat mo na publiko ang mga otoridad nga likayan ang masukot nga pagginawa sa panimalay. Agod nga malikayan ito posible nga negatibong epekto hini ilabi na at itong mga mulupyo nga may na mga hitaas na kadelikaduhan nga makahinggupin mahugaw nga hangin. Hapag again and waray pang magdedeklarin anuman nga alert itong Department of Health Eastern Visayas, kabahin naman itong nakaabot nga haze din ni Harihiyon. Nga namun ito na itong dalikyan nga news break ng attack na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 kulop.
7: Russian national arestadon masakpan nga iligal nga sumulod akadagatan ng Basay Samar. Air quality at Tacloban nagpapabilin nga maupay. Late Representative Romualdez nawuwuro kapadayon nga paniipit ang ombudsman ha iya.
6: Yan naman ito na itong mga headlines. Ako Nuwali Yogoy, mga pinakulup ng stay tuned para ang Hapon Hits.
4: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa Sayong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Sunset, Heart, and Vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Bob's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Kinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Oh my God. Ang dami kong rashes at pimples.
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan.
6: DTX 500.
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at contamination. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
10: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Yes.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3Bio! Mabibilis sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: Ito ang ating 3-digit Lotto Swear 13 result kanina ng alas 2 ang hapon, Webes, September 3, 224. Ulitin ko, 224.
4: This is FM Radio.

Jack and Cody. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
2: Ako naman si Dr. Ray Melito Oy.
1: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
2: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kolon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Wang De La Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Lito Uy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
7: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: The time now on FMR. It's 502.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: maupay nga takna, sinerangan Visayas nga siyudad Tacloban. Live kita nga nakikitaan sa Facebook pages sa narangkada balita nga PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga ato nagpapadangat ang mga presko nga magpasok ng notisya nga nahikayan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Yan ang takna nga hatun mga laray. Ulohan!
1: Usang Russian national arestado han masakpan nga illegal

0: Andrew Moldes, nawuro kapadayon niya pan-iipit han ombudsman haiya. Disgrasya ha kakalsadahan, nagtitikadamo, masugot nga road safety measures, ginaagatan Regional Development Council Infrastructure Development Committee. Tingog party list, ginkakabaraka ang hamubong reading level hiton kabataan. Burawin Community College, top 2 ang mga eskwelahan nga nakakuha ni taas nga passing rate ha Criminology Licensure Examination 2026.
1: Arangkada! Ngayon na hatun mga katukiban. Hatun siya ha notisya lokal. Russian national arestado han masakpan na iligal nga sumulod ha kadagatan ng Basay Samar. Adi ang detalye, hinang report.
2: Arangkada! Nasikmit han maotoridad ang 42 anyos nga Russian national mahuman nga iligal ini nga makasulod ha kadagatan nga parte han Basay Samar sa kahinusa nga yate. An maungalang yawanon in kinilala nga Alexey Puvov, resident han Moscow, Russia. Ha initial lang imbestigasyon hiton Philippine Coast Guard nga National Bureau of Investigation igi report ini hinpira nga propangisda. Ha barangay Usmenia Marabut Samar nga nahiabtan na ini ha Basay Samar didan Agosto 28.
3: But when we try to check yung kanyang documentation, specifically yung passport niya, wala ko kami nakintang entry doon ng immigration stamps. In other words, a foreign vessel, a foreign national entering the internal waters of the Philippines without any authority from the government. At the same time, we found out meron siyang mga certificates in the form of IDs. Meron siyang international bare boat skipper certificate. Ito yung tinatawag natin maritime competency certificate. Meron din siyang tinatawag na radio operator certificate. Meron din siyang tinatawag na international certificate of competency for operator of
2: Naisabutan, hagin dumara nga interrogasyon nga an maungalang yawanon in illegal nga sumulod ha teritoryo nga kadagatan ng Pilipinas din gimpresentar hini in expired nga passport. Expired nga mga dokumento hagin gamit hini nga sakayan pandagat ngan waray gihapon port of entry. Sumalapakan lutok nga igin sumat han Russian nga hiya intikang ha Marshall Island ngan anti siya umabot ha Basay in umagi anay in hiya ha Surigao.
3: Yung mga ganon. But then when we tried to dig deeper, we found out na those certificates have already been expired since 2023. And as a matter of fact, yung kanyang maritime competency certificate has limitations. Ang inaalaw lang doon within coastal waters and hanggang 20 nautical miles. So when we try to analyze from Marshall Island to Philippines, approximately merong 2,700 nautical miles. So definitely, even valid pa yung kanyang certificate, bawal mo siyang mag-navigate in the high seas.
2: Nakatalaan naman niya na igpailarom ha digital forensic analysis ang mga narecover nga higamit hanlang yawanon para may sabtan ang panuyuan hini. Motibo nga pira kaadlaw ini nga nagbinyahi habot nga han kalalawdan. Posible umatubang hin kaangayan kaso ang Russian darangan nakatalapas inihan Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zone Act of 2024, ng Customs and Tariff Act. Kun pananglita naman nga mapamatud-an hi Alexey nga may da maraot nga intensyon hanasod hiya nagde-deport nga may pinalidad nga diri maubos sa $600,000 o masubra 37 million pesos. Nakakustudiya na yan na Hipovov ha in Bay Regional Office 8 samtang anyati ni in kaput naman han PCG Basay Samar parahan sakto nga disposisyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Air quality hataklaban nagpapapiling nga maupay pero mga vulnerable groups ginaaghat na maging mabinantayon. Sylvia Abadingo, ha detalye.
2: Arangkada!
4: Hapag kaya na nagpapabilin nga satisfactory o maupay ang air quality hataklauban. May daman mga ginbabantayan nga gagmay ng mga particles in hangin, pero waray pa magpagawas ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development and Advisory nga nagpapakita hindi rin maupay o delikado nga kalidad ng hangin ang rehiyon. Sirin itong DOH, padayon nga nga ginsusubaybayan ng air quality, may tungod ang haze nga tikang Indonesia. Importante ini labi na para mga vulnerable population, wadon mas sensitibo ang pagbaguhan kalidad ng hangin. Opo din yan may mga asma, iba nga sakit na baga, nga iba pa nga may the respiratory problems.
5: Naton sinisiring air quality index nga dito Tacloban in duduhaya according han aton nakikita nga posts hiton aton mga counterparts nga government agency. Ano sa ano satisfactory, ano sa is limit hiton paggawas hiton mga vulnerable population nga tinatawag naton, especially an mayda na asthma or mayda mga respiratory diseases na.
4: Ginpapahinumduman ng publiko nga ang haze in pwede magdarahin gamay ng mga particles in hangin nga posible makasulod ang respiratory system. Para hatun may mga asthma o ibang sakit habaga in pwede ini magresultahin pagkuri hapag ginhawa, pagkaadahin ubo o paggrabihan irasintomas kung ma-expose ang diri maupay nga hangin. May tungo din ginaagat ang mga vulnerable individuals nga maging mas mabinantayo na era kahimtangan likayan ang diri kinahanglanon nga maihang nga pagpabilin hagawas kung magtikang paggrabihan air quality. Hapag yan na waray pa man digin dideklara ang DOH nga diri maupay itong air quality harihiyon, pero padayon ang monitoring labi na posibilidad nga magkaada direktang epekto Eastern Visayas kung makita nitong mga health authorities nga may dana epektohan sa kalidad han hangin. Indin hinaman na nga magdadarahin peligroso ha publiko, posible magpagawas ang DOH in quality o air quality advisory upod ang mga angay pahinundum ng safety measures nga kinahanglan sundon.
5: Kung magkamay daman na natin ano pagin diri pa maupay hiton aton air quality index an aton Department of Health nga diha aton rehiyon ano in magpapagawas kita in advisories kanhin mga reminders kung ano ta aton pagbubuhaton hapag kaya na nag-remain nga maupay hiton aton air quality except nga may da mga small particles nga diri pwede hiton aton vulnerable population.
4: Samtang padayon na may ton mga otoridad na pagmonitor ang air quality at Tacloban nga na iba pa nga mga lugar sa Eastern Visayas. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
0: Arangkada.
1: Samtang ginkawurok ni later Representative Martin Romualdez ang padayon nga pagduduon haiyahan ang ombudsman sa flood control issue. Pamatayan naton ang report ni Dolly Andichu.
0: Arangkada.
6: Ginkawurok ni later Representative Martin Romualdez ang padayon nga pagduon na haiyahan ombudsman na flood control issue. Hausa nga pahayag kakulop ginsuknan tagapagyakan ni Ninghi Attorney Ade Fajardo ang sugad-sugad pag-insister ang ombudsman nga may kalabutan ni Romualdez sa issue haluyo nga aada palayan na ha preliminary investigation ng kaso. Napapausa na Romualdez nga iyaan ginta-target ang ombudsman bisan pa man hakamaturan waray magusog ng ebidensya kontra haiya nga nagkadadakop na ang mga utok ng opisyalis ng DPWH at iba pa nga public officials. Ginatras na giyapon ang limang maleta boys nga ni Orly Goteza anira na unang pahayag nga utok ni Romualdez. Inidaw intungod lahin sa lapi, kabalyon pag-akusar ha kongresista. May ara giyapon 25 nga anay bodyguard ng driver ni Zaldico. Nag-execute in affidavit nga nagpanimuhan pahayagahan mga maleta boys. Ginpapag-inhibit naman ang kampo ni Romualdez ini nga kaso hi Ombudsman Boying Remulla tungod itong mga pahayag nga nagahatag in kawurok hakatauhan. Don Leandro Chiu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada!
1: Disgrasya naman hakakalasadahan ng titikadamo sang litigindudusoyana han RCIDC ang mas mahugot na road safety measures. Silvia Badingo, hadetalye.
0: Arangkada!
4: Nagaaghat ang Regional Development Council Infrastructure Development Committee han mga ahensyan gobyerno, local government, pribado nga sektor ngan komunidad nga igpadayon ang pakigbinuligay ha pagpadig-on han programa para itong road safety. Sumalahi itong committee kinahanglan nga maging padayon ngan mas coordinated agud malikayan ang mga ink aksidente, maibanan ang kamatayon ngan maprotektaran ang tanan ngan nagamit han kalsada. Ha report man gud ang DOH, haros na 24% han mga sarak sasakyan, motorcycle, ito nadadabi ha mga kasin road traffic injuries ha Eastern Visayas. Karayag signon hini, dako good and peligro nga naatubang itong mga motorcycle riders sa mga kakalsadahan. Labot pa hini, iging papakita liwat itong datos ang pinakadako nga grupo hin mga individual nga nadadabi road crashes nga nagiedad hin 15-49 anyos. Mahitungod hini, gintututduan ng RDC-IDC nga kinanglan padigunon ang mga intervention nga nakatutok ang mga motorcycle users ngan iba pa nga vulnerable.

0: Bull Road users. Sugad manhan mga pedestrian, nga iba pa nga masirani ha peligro kalsada. Para ha RDC-IDC, dirila dapat maging naka-Central Road Safety hapag patumanhan balaod. Kinahanglan liwat nga masiguro nga ang mga motorista may dasakto nga hibaro hapag maneho. Nasusunod ha mga traffic rules nga nasasabtan ang mga peligro nga mahimo may tabuha kalsada. Samtang nagpapadayon naman itong LTO ang mga programa para hin driver education ngan road safety awareness sa iba-ibang bahin ng rehiyon. Nag-organisar gihapon ang ahensya hin road safety and defensive driving seminars hamag kadro dilain gihapon nga lugar ang Eastern Visayas. Pinaagihan mga programa ginpapahinumdum itong mga driver nga an pagsunod han sakto nga pagmaneho han traffic regulations ngan paglikayan mga aksyon nga naghimuin pagresulta in aksidente intaluwas naman nga makakauli hatag sa destinasyon. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada tingog party list ginkakabaraka ang hamubo nga reading level hitong kabataan. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada. Nagawa sa pag-araman DepEd nga 48.76% lah mga grade 3 students sa nasud ang diri maaram magbasa. Subay ha ira grade level nga ng proficiency naman inaadala 30% ngan 1% la iton grade 12. Ining abutang in ginkabarakan ang tingog party list labi pa itong mga edad kinanglanon maaram na iton bata magbasa ngan nasusubay na ha ira grade level ito ni Rebaro. Sumalakan tingog Representative Judas Sidre usay niya kinanglanon matindiran agud maghikaw pay pa iton literacy iton mga kabataan. Ining butang ang nagagdusiliwat ang Higher Education Committee ang Kamara na ginamanguluhan ni Asidre nga maging agsob ang mga eskulahan na iraposisyon ang National Learning Recovery agad mapunan itong learning crisis. Posible bang daw makaapekto ay baro itong batang tumungtong nga kolehiyo nga makukurian tungod nga waray ani mahagid ang nag-aginir ng mga level ng basic skills. Nagawas lewat ang pag-aram ang EDCOM 2 nga ang mga licensure passing rates. 1/3 la ang elementary education graduates nga nupak. Hakada na pulo naman ang secondary education graduates. Ani ba naman in waray hasulod din usa ka dekada. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Tikang hahiranin 30 mil ng mga kumuhahan katatapos pa lang August 2026 Criminal Licensure Examination nagtapto ang Burawin Community College. Aditon Katukiban, hining report.
2: Arangkada.
3: Tigang habang tinoy 2,452 ng mga kumuhahan katatapos pa lang August 2026 Criminology Licensure Examination. 16,952 ang mga nakapasar hamang eksaminasyon. Tigang ha 32 ng mga testing centers bukos nga nasod. Sumala kan Professional Regulation Commission Regional Director Armon Inglis ngan maong ay hapan mga nakapasar inhataas ngan an mas nakakabilib inakuwahan Burawin Community College Leyte ang ikadwang pwesto may pinak kataas nga passing rate han mga eskwelahan nga may da 51 nga da 100 ang examinis. Butang naman igin kalipay han maong opisyal an maupay nga resulta.
4: Okay, meron tayong 1,074 passers ang dami. Oo. That was out of 2,000 plus examinis. We have around 54.77%. So lampas tayo ng 50% passing percentage. Sa national naman, may 57 sila. So, mga around 3% lang yung difference.
3: Gumawa sa examination result ng BCC, inakakabot ni 97.98% ang passing rate. Samtang nagtabla naman hasyahan ng pwesto ang Tarlac State University ng Arroyo University San Jose na pareho nakakuwahin 100% ng rating score.
4: And may isa tayong top-notcher from Southern Leyte State University, SLSU, from Sugod Campus ito. Sugod Campus. Si Shaira May Ibanez, 92.45% yung passing percent. Top 10. Oo.
3: Top 8 naman ang Eastern Summer State University Borongan ha may pinakataas na passing rate ha mga eskwelahan na may da 30 nga da 50 ang examinis nga nakakuwahin 86.67%. Top 10 ha examinasyon ni Shire May Ligan Ibanez sa Southern Leyte State University Sugod di nakakuha inihin passing rate nga 92.45%. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
5: Simultaneous School Safety for Active Attack Incidents, Gindumara naman, High Scandinavian National High School, Las Ciudad, Hantaklaban, Dunker Riquez, Hakatukiban.
1: Arangkada!
6: Gindumara kaninahan aga ang programa nga gintatawag nga National Ceremonial Drill komo kapartehan Nationwide Simultaneous School Safety for Active Attack Incidents dito sa Scandinavian National High School han syudad ang Tacloban. Pinangunahan ini nga aktibidad ang Department of Interior and Local Government nga ginpartisiparan naman han magkadredlain nga ahensya ng gobyerno sugad nila han DepEd, TCPO, Tacloban City Fire Station, CDRRMO, nga iba pa nga first responders sa maong syudad. Sumalahan City Director han Tacloban City Police Office nga dako manggod itong gamit itong sugad hining aktibidad mahitungod nga nagkakaadahin maupay nga koordinasyon itong magkatrudilain nga ahensya itong gobyerno hapag responde itong mga sugad hining klase nga insidente.
7: So sa akong pagkita kanina sa during the exercise organize siya nga maaram na ang mga estudyante, mga teachers sa nira tagsatag sa mga papel na himuon nga nagkamayadahin maupay nga coordination and collaboration from other agency, lalo na sa PNP ngansan and iskwilahan. So nang may ada na kami hin communication protocol kung paano mag-respond dayon sugod sini nga sitwasyon.
6: Gindumara manggod ini nga nasabing aktibidad habugos nga nasod ngan Rayon 8 inapili ang nasabing eskwelahan nga pagdumaraan han mao nga drill. Panawagan naman ni Police Colonel Ordonia ha mga kag-anak nga mas mapapaupay pa itong paglikay hiton mga sugad ini nga insidente kun nababantayan han kag-anak ang ira mga kadatag sa anak.
7: Ang akong panawagan is maging aware kita sa aton mga membrohan pamilya labi na mga estudyante direlay ni kanan part-han PNP or sa mga teachers dapat whole of nation approach kita ngan the best good talaga is dire ini mahinabo ano and sanglit importante and early detection. So di na pala sa panimalay naton mabaruan naton activities sa natong kabataan anira social media activities tapos kung may ada sira mga problema ngan sa part naman sa teacher dapat maging observant sira sa era mga estudyante ngan sa part naman sa mga classmate dapat observant latiran era mga classmate ngan anything na indicators na most probably may problema ang bata may hatag may pabaro dayon sa concerned agency para mataganhin appropriate na intervention.
6: Dan Krikriyaz, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
5: Duha nga drug suspects arestaduhan makuhaan in illegal nga droga ngan pusil halbuera lady. Adito na itong report.
1: Arangkada.
3: Nagbabalor hin sobra 150,000 nga kantidad hin gintutuhan illegal nga droga ug usang armas ang narikupo. Tikang ha posisyon han duha nga suspect. Hasitio Lawis Barangay Poblacion Albuera Leyte didahan Martes. Naaresto ang mga suspetsado nga hira alias Enzo nga alias Kano parihwa daos tong pagidaron ipinagyan ginkasah nga drug bypass operation han Albuera Municipal Police Station og Special Drug Enforcement Unit. Di nakuha haira in pira kasasyehin gintatahapan Shabu nga nagtitimbang hin 22.48 gramos nga nagkakantidad hin 152,864 iba pa nga drug paraphernalias. Paslak na Halbuera MPS ang duwang suspect na natubahid ka ngayon nga sirot ngan pinalidad. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
5: Samtang parang umas samaran mahuman panigbason haiya kainom hanoder di samar. Adito ang report ni Dunker Krikiez.
1: Arangkada.
6: Nagangkunhin kasamdan ha magkatradilain nga partehan iyalawas ang usa nga paraguma nga ginkilala kan alias Ben mauman ini paninigbason kakulupan iya kainom didto ha barangay Kahagwayan Lapinig Northern Samar. Ang suspect nga kilala naman kan alias Jay ada sakto nga pangidaron usa gihapon nga paraguma nga residentehan mao nga bungto. Alas 4:30 kakulupan-kulupan personal nga igreport han barangay Kagawad han mao nga lugar Lapinig Municipal Police Station ang nasabi nga insidente nga dayon naman nira nga ginres pondihan. Base inisyal nga investigasyon han kapulisan inagawas nga magkainom ang suspect ngan biktima hantig dela inhiya tigbason.
8: Dito po sir sa ano sa likod ng ulo niya dito po banda. Opo sir, tapos dito po sa chest. Right chest. Ang ano ng biktima.
6: Dayon naging daraan biktima ng Tuhagamay District Hospital para tagaan in medical nga atensyon samtang ang suspect naman in kumalagyo pagkatapos ang insidente ng Tuhawaray kasabdi nga direksyon.
8: Ano po sir, nang matanggap po namin yung information na may nangyaring hacking incident sa barangay Kahagwayan, ay agad naman po narespondihan ng ating mga pulisan at nga lang din na natin sir naabutan. Pero sa ngayon sir, continuous yung at first operation natin sir.

informasyon nga nagbagpaso ng mga balita, bisitahan ang Facebook pages Hanaram Kada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Hanaram Kada Balita sa YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngan i-click ang notification bell para mga pinakabago ng notisya. Nanangaran ang bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako, Jay Barion, ngan mo pa yung oras, hatong na tanan.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: This is FM radio. FM radio.

0: Music Radio.
1: Nakaligtas sa trahedya sa Nepal at Tibet. Yakapin mo ng iyong awa ang mga pamilyang nawalan at bigyan ng kalinga ang mga sugatan at nagdadalamhati. Lukuban mo ng proteksyon at gabayan ang lahat ng mga rescuers at volunteers sa kanilang paghahanap sa mga biktima ng trahedya. Naway maghatid ng pag-asa ang iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat pamilyang naapektuhan. Amen.
2: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong Huwebes, ilista na ang tanong para kay Representative Zia Alonto Adyong. Para malinawan, itanong natin ng diretsahan yan.
3: Tama to, yung taong bayan dapat nagtatanong din yan.
2: Suggest Asking ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: September 3, 2026, Huwebes. Matapos ang ilang araw na maaliwalas na panahon, pabugso-bugso na naman ang ulan sa Metro Manila. Kaya ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway mas maluwag na ngayon kumpara nitong mga nakarang araw. SUV na nahulog sa gumuhong parte ng Agana Bridge, Tarlac City, na-recover na. Department of Health nagbabala laban sa pagtaas ulit ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa.
2: Meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. Nagkaroon ng fire sa barko at na-contain ng ating magigiting na tripulante. However, may dalawang nasawi.
1: Dalawang Pinoy seafarers patay matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. At Hollywood, ipinasilip ang Walk of Fame star ni Broadway legend Lea Salonga.
0: Mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. Pero mas maluwag na ang sitwasyon ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw. At live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Dina. Kanina nga ay nung nilibot natin itong kahabaan ng NLEX, ay nakita natin yung ilang mga traffic sa exit sa Balagtas, pati na rin sa Pulilan exit. Yan yung mga sinasabi ng NLEX na pwedeng puntahan o alternatibong ruta nitong NLEX. Pero nga dahil sa nangyayaring pagbigat ng daloy ng trapiko, pahirapan din makalabas doon sa mga exit na yon. At kung papunta ka nga sa area ng Norte, paniguradong sasakit pa ang ulo mo. Pero yung mga pauwi naman ng Maynila, kahit papano ay may bahagyang pagluwag ng trapiko sa lugar na yan.
4: Sa nakalipas na araw, mala parking lot ang sitwasyon sa NLEX Southbound San Simon Interchange papuntang Maynila. May punto pa nga na nasa San Fernando exit na ang buntot ng pila ng mga sasakyan. Pero ngayong araw, makakahinga ng maluwag ang mga pauwi ng Maynila dahil ang mabigat na traffic bawas na. Sa drone shot na ito ng NLEX, kita ang mas mabilis na andar ng mga sasakyan patungong San Simon Interchange. May tubig pa ang lane 3 pero mas magaan ng trapiko. Ang mga alternatibong daan gaya sa MacArthur Highway sa labas ng Pampanga at Bulacan, may mga baha pa rin pero mas mababa na ito kumpara noong mga nakarang araw. Kaya payo pa rin ang NLEX na daanan ang isa pang alternatibong ruta. Kung galing SCTEX, pasukin ang Central Luzon Link Expressway, labas ng Gabanatuan sa Nueva Ecija at diretso sa Marlica Highway at Plaridel Bypass patungo sa Balagtas Toll Plaza para makabalik ng Maynila. Sa mga may balak naman na umakyat ng norte, sakit pa rin sa ulo ang pagbiyahe. Hebigat pa rin kasi ang traffic sa northbound kapag papalapit na sa Tulaok Bridge. Halos isang linya lang kasi ang nadadaanan ng mga sasakyan pagdating sa ilalim ng tulay. Kaya nagsisiksikan ang lahat ng klase ng sasakyan. 4 na kilometro din ang inaabot ito kaninang umaga. Kung ikukumpara kahapon, mas mababa naman ang tubig ngayong araw sa northbound. Timula pa noong nakarang araw, puspusa na rin ang pumping operation sa lugar para maalis ang tubig sa expressway. Kabi-kabila ang mga nakalatag na pumping machine sa gilid kung saan hinihigop nito ang tubig sa mismong kalsada. May mga nakalagay na rin na plastic barrier kasama ang mga sandbag para hindi na makapasok ang tubig. Nauna nang sinabi ng NLEX Corporation na dapat nang iangat ang kalsada sa lugar.
5: Nakikita ko lang po, yun nga po kailangan din po talaga na dahil hindi po enough yung taas at plano naman po talaga na 1 meter yung itataas. Ngayon pong naitaas yung bridge.
4: Pero sabi ng Pampanga LGU, konkretong plano ang kailangan sa matagal na problema sa bahagi ng NLEX San Simon, Pampanga. Inihinga naman ang paliwanag ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation dahil sa perwisyong idinulot ng pagbaha sa expressway. Epektibo na rin ang toll rebate sa mga Class 1 vehicle na dumadaan sa Pulilan Toll Plaza hanggang sa San Fernando.
3: Niya kanina ay nag-inspection rin si DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar kung saan sinabi nga niya na magdadagdag pa ng mga pumping doon sa lugar na yung pumping machine para naman mas mabilis pang mahigop itong mga tubig na nandoon sa area na yon. At sabi nga niya, inutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mapabilis itong aksyon para itong perwisyong nangyayari sa mga motorista dito sa NLEX sa San Dimas sa Pampanga ay matapos na. Niya.
0: Okay, JM, yan bang lugar na yan yung kung saan nagkaroon ng napakahabang traffic ano sa NLEX? Palagi bang ganyan kapag ganitong malakas ang ulan o medyo unprecedented ngayon lang nangyari yung ganito kabigat na traffic at ganyang kataas na baha at bakit daw ganun?
3: Yes, Niya, actually nangyari na rin yan noong mga nakaraang taon kung saan nagkakaroon nga ng baha. Nagkaroon lang talaga ng pagtaas ngayong taon na to ng tubig dahil nga sa malakas na ulan. Pero noong 2023, nangyari na rin yan kung saan halos isang linggo nga hindi madaanan itong NLEX dahil nga sa tubig baha na nangyari, na pagtaas ng tubig baha dun sa area na yon. At ang ginawa nga ng NLEX dyan at ng DPWH ay inangat yan ng kaunti, mga 0.7 meters ata itong lugar na yon sa may San Simon Interchange, pati doon sa may Tulaok Bridge para kahit papano ay hindi umakyat yung tubig doon sa expressway. Pero ngayon nga, nangyari ulit yan at kinukonsidera ulit ng NLEX na iangat ulit ito. Pero sabi ng Pampanga LGU, ay malabong mangyari yan dahil panibagong angat din ang gagawin nila doon sa Tulaok Bridge na medyo mahirap gawin sa mga oras na ito. At sinasabi nga ng Pampanga LGU na dapat nga ay konkretong plano at master plan ang kailangan para masolusyonan itong problemang pagbaha doon sa lugar na yan. Niya.
0: Oo nga, kumbaga, hindi naman pwedeng ganito na lang palagi, ano? Hindi na tayo natuto. Pero sige, maraming salamat sa mga updates mo araw-araw at mag-ingat kayo dyan, ha? JM Pineda.
1: Na-recover na ang SUV na nahulog sa gumuhong parte ng Agana Bridge, Tarlac City sa kasagsagan ng habagat. Ayon sa Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nakitang katawan ng iba pang nawawalang pasahero sa loob ng sasakyan. Na-discover ang SUV wala pang 2 kilometro mula sa Agana Bridge matapos humupa ang tubig sa ilog. Ayon sa ulat, nakita ng isang residenteng nangingisda sa lugar ang isa sa mga gulong ng sasakyan na luwabas sa tubig. 2 nawawalang sakay pa ng SUV ang patuloy na hinahanap.
0: Ipatutupad na ang flood master plan na natengga ng ilang dekada para matugunan ang malawakang pagbaha sa bansa. At yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: We're only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
7: Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon nang matanong patungkol sa master plan ng pamahalaan pagdating sa flood control. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dahil sa tagal ng panahon, bago ito maipatupad ay kinakailangan itong pag-aralan muli. Aniya, maaaring hindi natugma ang master plan noon sa kasalukuyang sitwasyon ng panahon dulot ng climate change.
8: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha.
7: Sinabi ni Jose Castro na kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng Department of Public Works and Highways para sa Aquino Singson Master Plan na dinevelop sa panahon ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III.
8: Mayroon nababanggit si Secretary Vince Dizon patungkol dun sa Aquino Singson master plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Dizon patungkol sa flood control major plans para o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po ring i-update.
7: Matatanda ang sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na walang natanggap ang kanilang ahensya na multi-billion master plan project ng Aquino Admin noong siya pa ang kalihima.
8: Hindi nga po ito na ipaabot.

0: Toraler ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Laking pasasalamat ang mga evacuee sa Lubao, Pampanga para sa tulong na ibinigay ng pamahalaan. Ito ay sa harap ng pinsalang dulot ng pagbaha doon. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
2: Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lubao, Pampanga nitong Miyerkules, Setyembre 2 upang inspeksyonin ang napinsalang Santo Tomas Dam at kumustahin ang mga residenteng naapektuhan ng malawakang pagbaha. Kasama ng Pangulo si na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, iba pang cabinet members at ilang lokal na opisyal ng lalawigan. Nagdulo ng pinsala sa dam ang rumaragasang tubig mula sa kabundukan ng Zambales na may dalang mga puno, putik at debris na bumara sa daluyan ng tubig at nakaapekto sa mga kalapit na komunidad. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng dam at pagbibigay ng pabahay sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Matapos inspeksyon nilang dam, nagtungo rin ang Pangulo sa Barangay Santa Catalina Evacuation Center kung saan nasa 201 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan dahil sa baha. Ayon sa evacuee na si Lorelai Rivera, malaking ginhawa para sa mga pamilya ang pagkakaroon ng maayos na evacuation center kung saan ligtas sa mga bata at may natatanggap ding tulong ang mga naiwan sa kanilang mga tahanan.
3: Buti na lang sa awa ng Panginoon, nandiyan po si BBM, nagkaroon ng kulang evacuation center, si Cove, si Vice Cove po, para po ibigay sa sinabi ko sa kapitan na lahat po ng pwede i-evacuate dito sa Lubao. Dadalhin po dito sa Lubao, Bamboha.
2: Dagdag pa niya, nakatulong din ang mga ayuda upang may magamit ang mga pamilya habang hindi pa makabalik sa kanilang tahanan. Sa pagbisita ng Pangulo, namahagi rin ng food packs at tig 10,000 pesos financial assistance sa bawat apektadong pamilya. Bukod dito, nauna nang nakatanggap ang mga evacuee ng toiletries, kitchen kits at sleeping kits mula sa DSWD bilang bahagi ng patuloy na relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Patay ang dalawang Pinoy seafarer matapos ang pag-atake sa kanilang barko sa Strait of Hormuz. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Lunes ng gabi nang atakihin ang isang Saudi-flag crude oil tanker sakay ang 16 na Pilipinong mandaragat sa Strait of Hormuz. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, tinamaan ang barko ng unidentified projectiles habang tumatawid. Dahil dito, sumiklab ang sunog sa barko.
6: Meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. Nagkaroon ng fire sa barko at na-contain ng ating magigiting na tripulante, however, may dalawang nasawi.
5: Isa sa mga nasawi ay ang 28 taong gulang na si Rodrigo o Rod Favis. Ayon sa Facebook post ng kapatid ni Favis, huli silang nag-usap noong Sabado. Di niya inakalang ito na pala ang huli nilang pag-uusap. Sa isang Facebook Live, kinumpirma ng isa pang kapatid ni Favis na pinuntahan sila ni Secretary Kakdak sa kanilang tahanan.
7: We are worried. Like, how long does it usually take para sila makapag-generate ng incident report? And we don't know yet the whereabouts of my brother. And nakakabahala lang.
5: Ayon sa DMW, nailikas na sa Oman ang mga nakaligtas pati ang mga nasawi.
6: Sinasaayos ang pagpapauwi ng 16 kasama na doon yung dalawa nating kababayang nasawi. Ngayon, ayon sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, ay agarang bigyan ng aksyon yung pagpapauwi.
5: Hindi patukoy kung sino ang umatake sa barko, kaya tuloy-tuloy ang investigasyon ng DMW, katuwang ang DFA at DND. Simula Pebrero, nasa 31 barko na ang inatake sa Strait of Hormuz, lula na mahigit 400 seafarers. Tatlo sa mga Pinoy ang nasawi, habang isa ang nawawala pa rin. Napauwi naman na mahigit 200 sa mga apektado.
6: Patuloy tayong naka-red alert. The Strait of Hormuz continues to be a war-like zone, high-risk zone. Kaya't ating pinabubulaanan na ang ating mga ship owners na huwag magpadaan ng mga barko ng mga tripulante natin.

0: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakikiramay ang palasyo sa pagkamatay ng dalawang seafarer matapos ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na magpapaabot ang pamahalaan ng tulong sa mga seafarer at kanilang pamilya. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng benepisyo, compensation, insurance proceedings para sa mga nasawing marino. Bukod dito, sinabi ni Castro na hindi papabayaan ng pamahalaan ang kanilang mga naulilang pamilya.
2: Kritikal ang asawa ng isang MILF commander sa Maguindanao del Sur matapos tambangan ang sinasakyan niyang multi-cab. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Malubha ang kalagayan ng isang babae matapos tambangan ang sinasakyan nito ng mga armadong lalaki sa Sitio Pulutan, Barangay Linantangan, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, nitong Agosto 27. Kinilala ang biktima na si Nalia Datunor, na asawa ng Battalion Commander ng MILF 128 Base Command na si Commander Malibuting. Ayon sa investigasyon, pasado alas 7 ng gabi nang binabaybay ng sinasakyang multicab ng biktima ang kahabaan ng nabanggit na kalsada na papunta sana sa Mama Sapano nang bigla na lang itong pinaulanan ng bala. Agad naman siyang naisugod sa paggamutan. Itinuro na nasa likod ng pananambang ang Battalion Commander ng 180th Base Command na si Commander Kagi Adam Gani. Kaya makalipas ang isang araw, naghiganti ang asawa ni Datunor at muling nagkaroon ng putukan sa parehong barangay.
4: So parang retaliation ng nangyari ng yung shooting incident involving Libunting. So after that incident nung August 29, mas settled din yun ng CCCH at kung ano man yung agreement nila, hindi lang na-report na. Pero most probably, nagkaroon na sila ng agreement doon paano nila ayusin yung personal grudge nila.
3: Hindi lang ang dalawang kampo ang may hiduaan sa Mindanao, kaya madalas pumapasok ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH na kinabibilangan ng mga representatives mula sa Government Security Force at MILF upang pumagitna at maiwasan na lumala ang tensyon na posibleng makaapekto sa mga sibilyan. Nangyari ang pamamaril sa kabila ng ipinapatupad na ganban ng COMELEC para sa gaganaping BARM parliamentary elections. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasamsam ng mga otoridad ang higit 160 milyong pisong halaga ng kush sa isang foreign vessel sa Subic Free Port. Ayon sa Port of Subic, higit sa 98 kilograms ang nakumpiska ng pinagsamang puwersa ng Bureau of Customs, PIDEA, PCG at DOJ. Base sa natanggap na impormasyon, may kargang kontrabando ang vessel kaya ito ininspeksyon. Naging positibo ang resulta ng operasyon matapos makumpiska ang milyong-milyong pisong halaga ng ilegal na droga.
2: Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Pilandok ayon sa PAGASA. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro ng extreme northern Luzon. Patuloy nakikilos ang bagyo pa northwestward papuntang southern Japan. Pero magdadala pa rin ng malakas na hangin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Minomonitor naman ang isa pang low pressure area sa labas ng FAR.
1: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na nindigan na walang ebidensya na mauugnay sa kanya sa flood control scam.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo
6: feasible ba to? Diba yun yung maaling tanong po ng ating mga mamamayan.
5: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
7: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
5: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samson Gold. Coffee Mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin. Ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Hanggang sa katapusan ng Agosto ngayong taon, mula sa nasabing record, nasa higit 300 na ang namatay dahil sa leptospirosis. Nanindigan ang kampo ni Leyte First District Representative Martin Romualdez na walang ebidensyang nagpapatunay ng pagkakasangkot ng dating House Speaker sa anomalya sa flood control. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa 630, sinabi ni Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, na hinihintay din nila ang desisyon ng ombudsman. Kaugnay ito sa petisyon ng mag-inhibit si Ombudsman Boying Remulla dahil sa mga binibitiwang nitong pahayag laban sa mambabatas. Naghayag sila ng pangamba na masasayang lang ang panahon ng korte kung ipipilit na sampahan ng reklamo si Romualdez pagkatapos ay madidismiss lang dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa issue kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, sinabi ni Fajardo na kahit walang maiuugnay sa mambabatas ay baka kung ano-ano lang ang biglang idikit sa dating speaker.
9: We are confident po of the lack of evidence no, na talaga mag-uugnay kay former speaker. Siyempre, lang nakakatakot lang o nakakapangamba lang after na magkaroon ng yun na nga yung quid pro quo na tinatawag natin dahil mag-state witness na baka kung ano-ano na ang sabihin, di ba? Siyempre ang taong gipit ay kahit sa patalim ko makapit.
10: Lusot na sa Senate Finance Subcommittee ang mahigit 7 bilyong pisong 2027 budget para sa Office of the Ombudsman. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
11: Mula sa inihaing 12.8 billion pesos na budget request ng Office of the Ombudsman, itinakda lamang ng Department of Budget and Management o DBM sa 7.2 billion pesos ang panukalang pondo nito para sa susunod na taon. Bagay na sinuportahan naman ng Senate Finance Subcommittee na pinangunahan ni Senator J.V. Ejercito. Kabilang dito ang confidential funds para sa mga imbestigasyon at ang 168 million pesos na pondo para sa pagbuo ng Ombudsman Marshal Service. Sa usapin naman ng maanomalyang flood control projects, sinabi ng ombudsman na may 35 kaso na ang nakabinbin sa korte, habang 166 naman ang kasalukuyang nasa preliminary investigation at 107 ang sumasailalim sa lifestyle check. Sa gitna ng pagpupulong, binanggit naman ni Ombudsman Remulla ang tila mabigat na problema sa judiciary system ng bansa. Isa na rito anya ang tila paulit-ulit na pagbaliktad ng Court of Appeals sa mga desisyon ng ombudsman, lalo na sa mga kaso ng dismissal.
12: It's one of the dilemmas that we face with the judiciary, Your Honor. I'm sorry to say, but as a lawyer, it's not really common for lawyers to complain about the courts. But sometimes we just have to raise that issue already because it can be the biggest elephant in the room within our justice system. It's something that has to be dealt with face-to-face by our people and by the legislators, by all of us. It's the biggest elephant in the room for this country. The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
11: Nang tanungin naman si Remulla patungkol sa posibleng pag-upo bilang Chief Justice.
12: I'm not applying by all of us.
11: Nakatakda namang talakayin sa plenaryo ang naturang budget para sa tuluyang pagpapasa nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Samantala, tumangging maghain ng plea si Senator Jinggoy Estrada para sa 573 million pesos plunder at graft cases na kinakaharap niya kaugnay ng flood control scandal. Dahil dito, ang Sandigan Bayan 5th Division ang naghain ng not guilty plea para kay Estrada. Hiniling naman ng abogado ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa korte na mag-issue ng release order para kay Bunuan. Kasunod dito ng pagpayag ng korte sa motion ng prosecution na alisin si Bunuan bilang co-accused ni Estrada sa kasong plunder at graft.
10: Pag-usapan natin ang mga ganap sa politika nitong mga nakaraang araw kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita.
0: Gandang gabi, Ninya. Pasensya na, nasa labas ako eh.
10: Maulan ba, Sek?
0: Oo. Oh,
10: o yun na nga
0: bigla,
10: eh.
0: Biglaan yung invitasyon.
10: Ganun ba?
0: Yes.
10: Hindi ah, parang last week ko pa naisip po ah. Anyway, Sek, dito muna tayo sa tanong ko tungkol sa tinatawag na plausible deniability na sinasabing ginagawa raw ng Duterte camp. Yung sinasadyang walang paper trail o direct link para pwedeng sabihin ng boss na wala akong alam. Ano po ang inyong masasabi dyan?
0: Hindi uubra yun eh. Dahil siya yung head of office sa DepEd at saka sa OBP. So hindi pwedeng walang nakakaalam nung more than 600 million na confidential at saka intelligence fund. No, hindi pwede yun eh. No, at ang problema ng akusado ay naipaliwanag ng kanyang mismo mga tao. Si Acosta, si Antonio, si Poa mismo, na sa kanya nang galing ang desisyon na ibigay ito kila Colonel Lachica. So yun, well-established na yun mismo ng mga tao niya. Ngayon, kahit walang paper trail, ang linaw-linaw kasi ng rules ng Poa. Una, dapat meron kang liquidation. Ikalawa, walang reimbursement na bago dumating yung pera. Katlo, bawal ibigayan sa isang Colonel Lachica. Dahil hindi naman siya banded eh. Hindi naman siya bahagi ng opisina. So ang daming bawal nilang nilabag. So at the minimum, ay liable sila. Hindi pwede dyan yung plausible deniability, yung walang pinirmahan. No? Eh, ano yun? Usok na nawala yung more than 600 million. Kaya yari sila dyan, kahit saan mo tignan. Lalo na yung testimonya ng dalawang military officials last Tuesday. Mm-hmm. Kasi sinabi nila, sila ay kinamit para dito sa liquidation report. So, nawala naman silang nakuha. Pero kasama sila sa report ng Office of the Vice President. Mm-hmm. Medyo kahit na yung defense, hindi na nakapag-intervene doon eh, di ba?
10: Opo.
0: O, kaya hindi ko alam paano nila lulusutan yan. At panghuli, Ninya, hindi ito yung usual court of law. Ang habol lang dito ay hindi ito yung kinakailangan na beyond reasonable doubt na ebidensya, yung hinihingi itong mga defense. Ang kailangan dito ay whether she is fit to remain in office. Diba? Yun yung usapin dito sa impeachment. Yung mga senator judges nga, hindi sila mga tunay na abogado o judges, sila ay mga politicians. So iba yung hinihingi rito level of evidence. At considering yung level of evidence na lumabas na, dapat talaga conviction yung harapin ni Vice President Sara.
10: Okay. Ngayon, puntahan naman natin yung latest witness, ano? Yung inabangan ng lahat, yung si Attorney Michael Poa. Sa tingin niyo po ba effective yung pagpapakita niya bilang isang hostile witness? At nakakatulong ba sa Vice Presidente yung pagsabi niyang wala siyang alam sa pera o lumalabas lang na nag-uunahan silang maghugas ng kamay?
0: Wala. Una, ilalaglag niya mismo yung mga tao niya. No? Kasi sinabi niyang wala siyang alam sa pera. Paano ka makawala ng pera? Eh, every step of the way, may mga pinipirmahan ka. Diba? No? Hindi naman magic wand yan eh. Kalawa, itong mga tao niya, umamin na eh. Na inutusan sila. inutusan sila dito sa pag-withdraw, pag-transfer, at pag-disperse ng dam-dam bilyon. Katlo, di pwede yung mga argument ni POWA. Lalimbawa, nung tinanong siya ni Senator Rizal Tiberos, tingin nyo ba merong mga anomaly? Liable ba ang head of office dito sa mga nangyari? Dito sa pag-disperse ng pondo. Anong sabi ni POWA? Panyan, lawyer-client confidentiality. No? Ibig sabihin, hindi niya pwedeng sabutin. Bakit? Dahil huling-huli sila. So, yan yung problema eh. Hindi na usapin ito ng ebidensya eh. Lalo na, wala pa yung main article of impeachment, yung unexplained wealth. Oh, pampalang ito. Oh, itong grave threats at saka confidential fund. Hindi na nga nila itutuloy yung bribery.
7: Ayun na nga po. Yung na balita sila na gusto nilang i-drop yung charge na bribery. Yes. Ano po ang inyong reaction dyan? Kasi parang ang gusto raw nila mas mapabilis na at matapos na raw agad ang impeachment trial.
0: Yes. Kahit naman yung impeachment ni Chief Justice Corona, nagbawas na. Dahil yung isang invisible court yan is the court of public opinion. Mag-i-impact yan doon sa mga senator judges. Dahil na political process din ito eh, hindi lang legal process. Diba? Kaya nawawala yung attention ng mga tao, una dahil mahaba yung mga session. Ikalawa, nabobore to death na yung mga tao. Lalo na sa mga objections ng defense. Opo. So gusto nila, bilisan na yan.
7: Ayun na nga,
0: para ma-sustain.
7: Daming objections nga kahapon no, si Attorney Sheila at meron pang yung tinawag ng prosecutor na quote-unquote abogadong walang alam, si Attorney Michael POWA. At ipina-strike out ito ng Senate. Sa tingin nyo ba, ano ba to? Pansariling away lang ba ng mga abogado yun o kitang-kita na yung matinding tensyon sa loob ng korte?
0: Well, sabi nga ni Attorney POWA, sige, tagalugin ko na lang. No? Nag-object pa rin. No? Nag-object pa rin si Attorney Sisson. Mukhang kumokota sila sa objection. Baka sakali, kung mas maraming objection, mas malaki yung kanilang tawag ba dyan? Hindi ko naman sasabihin na bayad. Mas marami yung papuri pag maraming objection. Mula sa akusado. Baka kasi mabato ng laptop yung iba dyan eh. No? Kung hindi dadamihan yung objection eh.
7: Opo. At sa punto pong ito ng impeachment trial, may last question na ano po sa tingin nyo ang mangyayari? Totoong ebidensya at facts ba ang pagbabatayan ng mga senator judges o sa huli ay numerohan at politika pa rin ang magdedesisyon kung magagawa nila ng paraan matapos ito, matapos ang taon na ito? Ayan, pati ito
0: yes
7: ako,
0: hindi no. Mata.
7: Sa tagal eh, opo.
0: Yes and no, Nina. Halimbawa, yung grade threats, nagtaka nga ako, tumagal ng 3 linggo eh. Eh lahat naman tayo napanood yun. Itong confidential fund, 32 days na nakaalat yan eh. Tingin ko maiksi lang yan dahil alam na rin natin yan eh. Sa, di ba? Sa Quadcom, sa Justice Committee, napag-usapan na yan eh. Di ba? Kaya hindi na dapat yan patagalin. At itong parating na grade na unexplained wealth, yan yung medyo kulang dahil hindi naman natin alam officially, ano yung laman ng mga bank accounts ni Sara at saan lang galing? Pogo lords ba yan? Drug lords ba yan? Yun yung lalabas dyan sa panghuli na article of impeachment. So, yes, may impact itong ebidensya, pero marami sa ebidensya alam na natin dati pa. Okay. Ang mahalaga dyan, yung impact ng ebidensya, hindi sa senator judges. At dahil yung political calculation ng mga senator judges sa kanilang pagpapasya to convict or not to convict ay hindi naman basically yung ebidensya eh. Yung court of public opinion, paano sila hahatulan?
7: Opo.
0: At ikalawa, yung quid pro quo, yung carrot and stick, whoever pag-o-offer sa kanila noon. Of course, wala namang aamin dyan. So, yes, mahalaga ang ebidensya, pero baka in the scheme of things, yun yung least important. Ang mas important is the court of public opinion at saka yung usapin ng carrot and stick. No? Halimbawa, merong mga nakakulong na possibly nagsasend na ng feelers. May mga nasa labas ng bansa na possibly nagsasenda ng fillers. May mga baka makulong na nagsasenda rin ng fillers. Ebidensya ba ang kanilang batayan? Of course not.
7: At baka, ayun na nga, sabi nga nila, imposible yung 16 na votes, ano? Pero dahil sa mga pangyayari nga po, eh, tingnan po natin, ano? At saka yung
0: mukhang
7: isa pa...
0: Mukhang wala yun. Mukhang doable na yun, Ninia.
7: Nagkakaroon na.
0: If I can have a fearless forecast, mukhang doable na yung two-thirds.
7: All right. Okay. Sige po. And sana po yung interes ng taong bayan ay manatili dahil kung wala, walang court of public opinion. Kung wala naman silang opinion, hindi ho ba, Secretary Yamas?
0: Yes. Kaya Ninia, mahalaga yung ganito mga programa. Dahil lalo na ginawa yung Rule 18 na medyo binusala na yung mga involved dito sa impeachment. Eh baka lalo mawala yung interest ng tao.
7: Ayun nga po. Eh di bali po, next week uli ha, Sec. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
0: Salamat din.
7: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
13: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong Huwebes, ilista na ang tanong para kay Representative Zia Alonto Adyong. Para malinawan, itanong natin ng diretsahan yan.
14: Tama to, yung taong bayan dapat nagtatanong din yan.
13: Suggest Asking ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
8: Balikan natin ang issue ng pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kasama natin ang Director 4 ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, si Dr. Bernadette Velasco. Magandang gabi po, Doc, at welcome po sa Arangkada Balita.
15: Magandang gabi po, Sir Jack, at sa lahat po na nakikinig.
8: Yes, Doc, ito bang leptospirosis tuwing rainy season lang, katulad ito ng mga dengue, ganyan, ito ba yung nagpipik siya sa mga ganitong panahon?
15: Yeah, correct po, no? Kadalasan na nakikita natin na nagkakaroon po ng increase ng cases ng leptospirosis tuwing nagkakaroon po ng pagbabaha dahil po sa malakas na pag-ulan. Although hindi lang po dahil sa pagbabaha po, no? All throughout the year, may nakikita po tayong mga cases po ng leptospirosis.
8: Mm-hmm.
15: But again po, nakikita po natin yung increase, sudden increase ng cases during the time na meron pong pagbabaha.
8: Oh, and ito nga, Doc, kung makikita mo yun sa video, yung mga lumalangoy dyan, ang entry point po ba neto ay mga open wound or pwede yung mga paglalangoy ng ganyan ay pumasok sa mga bibig mo, sa ilong, or sa butas ng tenga?
15: So, kadalasan po na when we explain po ang leptospirosis, kung paano po natin siya nakukuha, ito po ay dahil po na tayo po ay lumusong sa baha. So, pwede po yan na may sugat, maliit man o malaki. Pwede rin po kasi siyang pumasok sa mga mucous membrane natin, sa mata, sa tenga, sa ilong. So, makainom din po tayo. So, pwede rin po tayo magkaroon ng leptospirosis because of yung mga ganong instances.
8: So, itong mga nakikita natin, yung mga naglalaro sa baha, mga bata na nagda-dive, lumalangoy, ay very prone sila sa leptospirosis.
15: Definitely po, no? Kaya talagang tayo po sa kagawaran ng kalusugan, talagang maiting po ang ating pagpapaalala po sa ating publiko na dapat po hindi tayo lumulusong sa baha kung hindi po talaga kinakailangan.
8: Mm-hmm.
15: At kung meron tayo mga protective gear, like for example, yung mga boots po natin, dapat po tayo ay nagsusuot, lalo na po yung mga may sugat po sa paa.
8: Okay, and doktor, ganito yung... Yung mga symptoms nito, ano ba ito? Baka kasi kala ng mga ibang lumusong dyan ay trangkaso lang yung ano, yung pala may kaso na ng leptospirosis. Ano yung symptoms niya at gaano katagal bago mag-manifest ito?
15: Apo, meron po tayong tinatawag na incubation period. Mm-hmm. So meron tayo from 5 days hanggang 14 days and sometimes nag-e-extend po tayo hanggang isang buong buwan po hanggang 30 days. Mm-hmm. Ibig sabihin po, dito po nagbi-build up yung bacteria sa loob po ng katawan natin. So anytime, mm-hmm. from the time of exposure hanggang 5 to 30 days po, mm-hmm. pwede pong mag-develop yung sakit. Mm-hmm. So initially po, linalagnat, masakit ang kasukasuan, so parang flu-like, no, na parang trangkaso. And then eventually, nag-proceed po, minsan yung pag-ihi po nila na apektuhan and even yung lungs po nila, mm-hmm. yung baga po, nagkakaroon na rin po ng komplikasyon. Oh. So maganda po na tayo ay, if tayo po ay na-expose sa baha, lumusong sa baha, mas maganda pong magpakonsulta po tayo kagad mm-hmm. para ma-assess po tayo, mabigyan ng prophylaxis. Mm-hmm. At kung may nararamdaman po, mas magandang magpatingin as early as possible para maagapan po natin at hindi po tayo mapunta doon sa mga komplikasyon po ng leptospirosis.
16: Okay, sige. Naku, maraming salamat po, Dr. Velasco. Magandang gabi po.
15: Magandang gabi po.
10: Humihirit sa Kongreso ang Department of Transportation na magkaroon ng dagdag pondo para sa kanilang mga proyekto sa 2027. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
17: For accomplishment. And let me assure you, your honors.
18: Umabot sa 300 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa 2027. Mahigit doble ito kumpara sa 2026 General Appropriations Act. Pero mula sa 179 infrastructure projects na isinumite ng DOTR, 30 lamang dito ang nakakuha ng pondo sa National Expenditure Program.
19: Ang total proposal po namin for our projects in 2027 is 624 billion, but we were only given 237 billion.
18: Kabilang sa mga hindi nabigyan ng pondo ang EDSA Busway Service, pati na rin ang Fuel Subsidy Program para sa 2027. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, ang kakulangan ng pondo ay bunsod ng limitadong fiscal space ng ahensya o ang kanilang kakayanan na dagdagan pa ang paggastos.
20: Napakarami po sa ating mga kababayan ang umaasa sa public transport para makapasok sa trabaho at makauwi sa kanilang mga tahanan. I hope that Congress through this committee will not take this budget cut lightly and act to firmly restore the EDSA carousel budget.
21: So I manifest now, Mr. Chairman, my full support to the increase of the budget. Let's give them 30 billion more because there's so many projects to be undertaken.
18: Bukod sa pagsuporta sa Philippine Coast Guard, paglalaanan din ng dagdag pondo ang project study para sa Mindanao Railway System at magiging source ng local counterpart funding para sa foreign assisted projects.
10: 232 billion pesos ang inilaan ng DOTR para sa kanilang foreign assisted projects. Pero na-question sa House Budget Hearing ang paulit-ulit na malaking pagbawas sa mga proyektong ito.
18: Ayon sa DOTR, ang kakulangan sa programmed appropriations para sa mga foreign assisted projects ay maaaring magdulot ng pag-antala sa implementasyon at mas malaking financing charges.
22: Kasi kapag tinanggalan nyo kami sa GOP, wala na kaming pambayad sa right of way, wala na kaming pambayad sa VAT at sa lahat, nasususpend po yung trabaho, lumulobo yung gastusin, tumatagal ang proyekto.
18: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
16: Bumaba ang ratings ng Senado sa harap ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa second quarter ng 2026. Patuloy naman ang pagtaas ng ratings ng Kamara ayon sa pinakahuling Okta Research Survey. Ayon sa Okta, kapwa bumaba ang public trust at satisfaction ratings ng Senado. Ang 44% trust rating sa first quarter ay naging 41% sa second quarter. Tumaas kasi ang distrust mula 24% paakyat sa 27%. Bumaba rin ang satisfaction rating ng Senado mula 42% pababa sa 38% at tumaas ang dissatisfaction mula 27% sa 32%. Pero sa House of Representatives, tumaas ang trust rating mula 38% mula sa 36%. Bumaba rin ang distrust mula 33% sa 28%. Ang satisfaction rating naman ng Kamara ay tumaas mula 35% paakyat sa 37%.
8: habang ang dissatisfaction ay bumaba mula 35% sa 32%.
7: Tututukan ng administrasyon ang pagtugon sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
1: The recent weakening of the peso was brought about by broad U.S. dollar strength and rising global prices of oil.
2: Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ganito ang naging pahayag sa Office of the Executive Secretary matapos na umabot ang dolyar sa 62 pesos and 565 centavos at may tuturing na panibagong historic low ng piso. Sinabi ni Jose Castro na ito ang mga nakaapekto sa paghina ng foreign exchange ng bansa. Dahil dito, inaasahan ng OES na aksyonan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mabawasan exchange rate volatility.
1: We expect the DSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility.
2: Sinabi rin ng OES na mahigpit na ipatutupad ng administrasyon ng fiscal discipline at mabisang paggamit ng pondo ng bayan. Aniya, ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan na gastusin ang pondo sa tamang proyekto.
1: This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns.
2: Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa ating mga kababayan gaya ng uplift programa.
1: So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products.
2: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa economic team kaugnay ng issue. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Ipinasilip na ng Hollywood ang Walk of Fame star ng Pinay Theater at Disney legend na si Lea Salonga. Sa Instagram, inanunsyo ng Hollywood Walk of Fame na magaganap ang ceremony sa September 4 ng umaga, oras sa Amerika, sa Hollywood Boulevard. Si Salonga ang kauna-unahang Pilipino na makakatanggap ng Hollywood Walk of Fame. Nag-perform si Salonga sa 20th anniversary concert ng Hong Kong Disneyland kamakailan. Naging boses siya ng dalawang makasaysayang Disney characters gaya nina Princess Jasmine at Mulan.
8: Posibleng maging number 2 highest paid female athlete si Pinoy tennis pride Alex Ayala ayon sa Forbes. Nakakuha na si Ayala ng higit 5 milyong dolyar sa off-court earnings sa pamamagitan ng mga sponsorships at agreements, hindi kasama ang taxes at fees. Ayon sa Head of Client Representation ng WME Sports, malaki ang posibilidad na pumangalawa ang 21-year-old tennis star sa highest paid female athlete sa 2027, kasunod ni world number 4 Coco Gauff. Sinusubukan ngayon ni Ayala na makuha ang titulo sa US Open sa pag-abante niya sa ikalawang round.
7: Good luck. Naabangan
3: second,
7: ng mga...
3: ISP.
7: Wow, no? At hindi mo kailang nasa top 10. Kakaiba-ibang phenomenon.
3: Oo, ganun talaga.
7: Alex Ayala. At very proud talaga tayo sa kanya. Whatever happens, ha? Pero itong susunod na
3: grabe yung following, kaya nga ginagamit siya ng mga social media sites.
7: Yes.
3: Dahil alam nila yung mga Pinoy, grabe, clickbait na yung iba dyan.
7: Tsaka siya mismo as as herself, ibang klase rin yung character niya.
3: Yes, dapat may iman siyang
7: magaling.
3: Grounded.
7: Yeah. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
8: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
7: Arangkada Balita.
23: Good news. E-Service Sciences premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
24: Enroll now and enjoy the discount.
23: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa nahulog na AUV sa Tarlac River. Naiyaho na mula sa ilog ang sasakyang nahulog matapos gumuho ang Agana Bridge sa Tarlac City noong Sabado. Naging emosyonal naman ang pamilya ng mga hinahanap na pasahero nito nang malaman na wala sa loob ng sasakyan ng mga biktima. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
6: Matyagang nakabantay ang pamilya ng mga nawawalang sakay ng nahulog na AUV sa Tarlac River noong Sabado habang ginagawa ng paraan na maiahon sa ilog ang sasakyan matapos itong matagpuan nitong Miyerkules.
7: Ito yung pinaniniwalaang SUV na nahulog sa Tarlac River nang gumuho ang Agana Bridge Sabado ng gabi. Nakita ito at inireport ng isang residente sa mga otoridad nung makita nila yung gulong ng sasakyan. Posibleng lumitaw na ito ngayong bumaba na ang level ng tubig sa ilog.
6: Umaasa ang mga kaanak na makikita na rito ang dalawa pang nawawalang mga mahal sa buhay kasunod ng pagkaka-recover sa bangkay ng dalawa pa nilang mga kasama sa Pangasinan. Hindi naging madali ang pagkuha sa sasakyan na malalim ang pagkakabaon sa putik at buhangin. Mga alauna ng hapon nang lumusong sa ilog ang mga rescuer para talian ito, pero hindi ito umubra nang hilahin lang ng crane. Kaya nagpadala pa ng backhoe para hukayin ang paligid ng sasakyan. At sakalang ito naiangat ng bahagya, mag-aalas 6 na ng gabi. Lahat nakatutok sa paglapit ng mga rescuer. Ito'y para malaman kung matutuldukan na ang ilang araw na paghahanap sa mga biktima. 2 oras pa ang lumipas bago tuluyang maiahon ang AUV, UPUP at puno ng lumot. Nang halughugin ang sasakyan, tanging cellphone lang ng isa sa mga biktima ang nahanap.
8: Yun pong inakala namin na sana nandun yung dalawa para hindi na para matapos na po yung retrieval ng rescue operation. Unfortunately, wala pong naman yung sasakyan.
6: Dito na naging emosyonal ang pamilya, lalo na ng ama ng driver.
9: Mas gusto ko na malaman na talaga kasi sa ganitong sitwasyon, hindi ko alam kung ano na nangyayari sa anak ko talaga. Hindi ko na alam kung nasaan na siya. Eh kahit papaano siyempre gusto rin nating mabigyan ng ano kung ano man yung kinainatnan nito, mabigyan ng disenting burol ganyan.
6: Pero hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Marcelino na nakaligtas sa trahedya ang anak.
9: Hanggang iyak na lang ang ano namin, panalangin, yun na lang po ang sandata namin nung hanggang ngayon na umaasa na sana buhay pa yung anak namin.
6: Huwebes ng umaga, pumalaot ulit ang iba't ibang grupo para sa pagpapatuloy ng search, rescue, and retrieval operations sa mga nawawala. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
5: Pasintabi po sa mga nanunood sa sensitibong balitang ito. Patay ang 14 anyos na binatilyo matapos barilin sa ulo sa Sampaloc, Maynila nitong Miyerkules ng gabi. Agad namang tumakas ang suspect matapos ang pamaril. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
10: Nagpulasan ang grupo ng mga kabataang ito na nakatambay sa Center Island sa AH Lacson Avenue pasado alas 8 Miyerkules ng gabi nang bigla na lamang barilin ng isa sa kanilang kasama. Bago ang pamamaril, makikita sa CCTV ang salarin na nagtatago sa mga halaman. At nang magkumpulan ang mga kabataan, dahan-dahang lumapit ang sospek at bigla na lamang binaril ang biktima na bumagsak sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa ospital, napahagulgol ang kaanak ng 14 anyos na biktima nang makita ang wala ng buhay na binatilyo. Kwento ng tatay ng biktima, katatapos lang magkape ng kanyang anak at mga kasama nang mapatambay sa Center Island. Naniniwala siyang napagtripan lang ng salarin ang kanyang anak.
11: Trip lang po, tinanong niya araw po yung mga bata, matigasan kayo, magsasalita pa lang po yung anak ko, binaril niya na kagad eh. Kitang-kita naman po sa CCTV kung ano yung ginawa niya. Ako nga po nagtataka bakit niya ginawa sa bata yun eh. Kaya hindi ko rin maiisip kung bakit niya binaril yung bata.
10: Pero ibang tingin ng barangay.
3: Nagtataka nga kami, bakit nandun sila sa gitna ng ano, nagsiset, nag-uusap-usap. So, ang ano namin, baka magsiset up nga ng riot.
10: Kinumpirma naman ng opisyal ng barangay 432 na residente nila ang nakatakas na salarin.
3: Pagtapos ng shooting incident, tumawid siya papunta rito. Sa vicinity namin, lumusot siya sa Ali 5. Pagdating sa Ali 5 yun, hindi na namin nakita kasi yung Ali 5 na yun is another ibang barangay na naman yun. Abang tumatakbo siya, sinusok-sok niya sa, ano niya, sa tagiliran niya yung baril.
12: So far, yung suspect, hindi pa siya dumaan sa akin na reklamo ha. Yung pagkakakilanlan niya sa barangay namin, hindi pa siya dumaan sa akin na may complaint.
10: Panawagan ng ama ng biktima.
11: So, kuha mo na lang, huwag mo na kami pahirapan. Para matahimik lang din kami pare-pareho, pati yung anak ko.
10: Siniguro naman ng PNP na patuloy ang paghahanap nila sa nakatakas na salarin. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
13: Umamin sa pagkakamali at humingi ng tawad ang Police Senior Master Sergeant na inakusahan ng pagbangga, pagbugbog at pananako sa isang college student sa Cavite nang humarap sa National Police Commission. Pinaiimbestigahan na rin ng NAPOLCOM ang kapatid ng suspect na isa ring police official na nakialam umano para mapababa ang isasampang reklamo laban sa sarhento. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
14: Iniharap ng National Police Commission sa media ang Police Senior Master Sergeant na inakusahang bumangga, nanutok ng baril at ng bugbog sa 20 anyos na college student sa 13 Martires, Cavite. Nakuhanan din ng video ang pagbumura at pananakot ng naturang pulis sa estudyante habang binibit-bit ang biktima sa presinto. Humingi ng dispensa ang sarhento sa kanyang nagawa.
15: Una po sa lahat, humingi po ako ng tawad sa nagawa ko kasalanan. Aminado naman po ako na nagkamali ako. Harapin ko na lang po kung ano yung mga desisyon na gagawin po para sa akin.
14: Hindi na nagbigay ng detalyo sa insidente ang pulis at sa korte na lang aniya siya magpapaliwanag. Napag-alaman naman ng NAPOLCOM na nakialam ang kapatid ng sospek para mapababa ang reklamong isinampa laban sa sarhento. Nagsalita rin sa presko ng investigador sa kaso at nagpresenta ng screenshots ng naging usapan nila ng kapatid ng sospek na isang police captain. Dito, kita kung paano dinidiktahan ng police captain ng investigador sa mga detalye ng kaso.
16: Ang ipafile ko talaga dapat is attempted homicide dahil nga ho gumamit ng binangga ho ang motorsiklo ng kotse. And then there's an intent to kill ho. During that time ho kasi sir, nang nagkakanda ho ako ng investigations. So, may mga sinasuggest ho sir, kaya hindi ho talagang kung ano ang nararapat na kaso.
14: Dahil sa nangyari, inutusan na ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Galinisan na magsagawa ng motu proprio investigation laban sa police captain na kapatid ng sospek. Posible namang matanggalan ng driver's license ang sospek na pulis matapos mapatunayang nagmaneho ng nakainom.
17: Sa bagay, hindi naman niya kailangan ng lisensya sa loob ng kulungan, pero baka dapat i-revoke din natin yung kanyang lisensya.
14: Nakikipag-ugnayan ang NAPOLCOM sa Land Transportation Office tungkol sa insidente. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
13: Agarang repatriation at malalimang investigasyon sa insidente ang hiling ng pamilya ng isa sa mga Pilipinong seafarer na nasawi malapit sa Strait of Hormuz. Nananawagan din ng tulong at hustisya ang ina ng biktima. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
10: Maya't maya ang sulyap ni Rhea sa kanyang cellphone sa kanilang bahay sa Cabuyao, Laguna. Mula nang sumampa kasi ng barko ang kanyang pang-apat na anak na si Rodrigo, lagi na siyang nakaabang sa pagtunog ng kanyang telepono sakaling may mensahe o video call ang anak. Pero hanggang tingin na lamang si Rhea sa kanyang telepono dahil noong Agosto 25 na pala ang huling video call ng kanyang anak.
18: Sabi niya, Ma, nandito ako sa delikadong lugar. Siguro mga isang buwan pa matatagal lang kami dito. Yung nasabi, natakot po ako kasi bakit nandiyan kayo? Bakit nandiyan kayo?
10: Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na isang anak ni Rhea na si Rodrigo sa dalawang nasawi ng pasabugan ang sinasakyan nilang crude oil tanker na MVSIDR habang dumadaan sa bahagi ng Strait of Hormuz noong Agosto 31.
19: Isa siyang crude oil tanker at siya inatake ng steel unknown projectiles that hit the ship as it was about to cross the Strait of Hormuz. There were 16 Filipino seafarers on board. Unfortunately, meron tayong dalawang tripulante na nasawi as a result of the attack. We express our deepest sympathies to the families of the two deceased dun sa ship na Sidir.
10: Nitong Miyerkules lang ng umaga nang malaman ni Rhea ang sinapit ng 28 anyos na anak na isang buwan pa lamang mula nang sumampa sa barko.
18: May pumunta po dito sa bahay namin na naka-tricycle, may kasama barangay po. Importas, may kasama po silang taga-agency po. Hinahanap po yung bahay ni Rodrigo Pabis. Eh, natsyempohan po nandito ako sa may naglalaba ako. Sabi ko, dito po yun, tapos ako po yung mother niya. Pero kinakabahan na po ako noon kasi hindi po sila umiimik. Wala po silang salita. As in, wala po talaga. Pero kinakalma ko lang sarili ko. As in, nasa loob na sila. Hindi pa rin sila nagsasalita. Pero nararamdaman ko na talaga na may nangyari. Kasi bakit pupunta dito yung agency, di ba po? Yung sinabi po nila na wala na daw po yung anak ko. Na-confirm naman po nila raw, sinabi na po.
10: Ayon sa DMW, nasa UMA na ang labi ng dalawang nasawi. Panawagan ni Rhea, mapabilis ang pagpapauwi sa labi ng kanyang anak.
18: Pangulong Marco, sana po tulungan niyo po kami na makauwi po yung anak ko dito. Para po makasama namin. Kasi sabi po isang buwan pa daw po sinabi po kanina sa amin, ang tagal po nun.
10: Nanawagan din siya ng investigasyon sa pagkasawi ng anak at isa pang kasama nito.
18: Sana po tulungan niyo po kami para makauwi po yung anak ko. At sana po malaman po namin talaga kung ano po talagang nangyari. Sabihin niyo po yung totoo. Kasi lalabas at lalabas din naman po yun Parang awa niyo na po para makauwi na po yung anak ko. Mahal po namin yan Napakabait na bata niyan. Walang reklamo. Walang siya reklamo sa buhay niya. Mabait po talaga siya.
10: Samantala, ayon sa DMW, ligtas na rin ang 14 na crew at naghihintay ng flight pa uwi ng bansa. Siniguro naman ang kagawaran ang tulong sa pamilya ng mga apektadong seafarers.
19: Rest assured, we will be helping and holding the family together with the OWA sa pagbibigay ng ganap na assistance sa pamilya kasama na doon ng agarang pagpapauwi ng kanilang mga mahal sa buhay.
10: Muli namang nagpaalala ang DMW na mananatiling red alert at warlike high-risk zone ang Strait of Hormuz para sa mga seafarer.
19: This Saudi ship manager called Bari has been a very good employer of Filipino seafarers. We are in touch with them and however, we continue to remind them to be mindful of the safety of our seafarers on board. And to put them out of harm's way.
10: Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa DFA, DND at Omani authorities para patuloy na matutukan ng seguridad ng mga Pilipino sa lugar. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
13: Samantala, nagpahatid po ng pakikiramay ang Malacañang sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarer na nasawi sa Hormuz Strait. Siniguro rin ni Communications Undersecretary Claire Castro ang tulong sa pamilya ng mga biktima. Patuloy niya ang pakikipag-ugnayan ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa Pangulo para magbigay ng update.
20: Kikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers. Hindi po pababayaan ng gobyerno ng pamahalaan yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan.
5: Arestado ang isang lalaki matapos pagnakawan ang kanyang mismong kapitbahay sa Quezon City. Nabisto ang suspect matapos makilala ng biktima sa kuha ng CCTV. Nagpapatrol, Christopher Sitson.

0: biktima base sa na-recover na CCTV footage.
1: Dahil po sa markings ng kanyang mga kamay, may mga tattoo po. At yung suspect natin ay kapitbahay mismo ng biktima. Binigyan natin sila ng police assistance, nag-dispatch po tayo at pumunta sila doon sa address ng suspect.
0: Aminado ang suspect sa pagnanakaw at humingi ng tawad sa biktima. Hindi na naibalik ang mga ninakaw niyang gamit dahil naibenta na umano niya sa kanyang tropa sa halagang 150 pesos.
2: Para naman mapatawad ko nila ako. Hindi na mauulit yan.
0: Dati na rin nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga, illegal possession of firearms at pagnanakaw. Naharap siya muli ngayon sa reklamong theft. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Patay na ng matagpuan sa isang creek ang nawawalang senior citizen sa Caloocan City. Sa Camarines naman, sa pool sa CCTV ang pananambang sa isang negosyanteng dayuhan sa tapat ng isang mall. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
0: Papaalis na sa isang mall ang lalaking foreigner na ito sakay ng motorsiklo nang biglang sumulpot ang isang armadong lalaki at pinaputukan ang biktima Martes ng gabi. Tumakbo papalayo ang gunman. Bumulagta naman sa bahagi ng Camarines Road ang biktima.
4: Dating namin doon, 0-0 na yung tao eh. Ano kasakay siya ng motor? Naano nga yung paa niya, naano dagalan din ng motor eh. Paa niyo kasi tumba eh. Itinda lang daw lang ano sa mall. Mayroong pistol doon sa mall.
0: Ayon sa barangay 178, hindi patukoy ang pagkakakilanla ng suspect na patuloy na pinaghahanap. Gumugulong din ang investigasyon ng pulisya. Sa Caloocan pa rin, patay na ng matagpuan sa isang creek ang 73-anyos na lalaki na napaulat na nawawala. Sa kuha ng CCTV noong September 1 ng madaling araw, nakita pa ang biktima na naglalakad sa tabing kalsada. Base sa salaysay ng kaanak ng biktima sa otoridad, lumabas ng bahay ang senior citizen para sa regular na ehersisyo nito sa isang court sa kalapit na barangay, pero hindi na nakauwi pa.
5: Noong September 1 daw po umalis yung kanilang padre de familia at nireport nila na missing person.
0: Kinabukasan ng umaga, September 2, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan ng isang mangangalakal sa Matarik Creek sa barangay 175.
5: Noong dumating na po yung soko, na itiyaya na yung bangkay, sir, kinumpirma nung anak na yun nga ang father nila.
0: Isinailalim na sa autopsy ang labi ng senior citizen bilang bahagi ng investigasyon. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Gretchen, ano ang mga aabangan sa sine at teatro?
6: Adrian, matapos magpaiyak sa nobela at pelikula, dadali naman sa entablado ang kwento ng pag-ibig ni Noah at Allie sa The Notebook The Musical. Good news naman sa fans na Kyle Echari at Kai Montenola, bibida na sila sa pelikula. At aarangkada na rin sa big screen ang huling pelikula ng yumaong movie icons sa sina Jacqueline Jose at Ronaldo Valdez. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Huwag mo ko iiwan. Matapos ang tatlong taon at ilang mga hamon, mapapanood na sa wakas sa mga sinehan ang Puon. Nag-world premiere sa Moscow International Film Festival noong Abril ang horror thriller ni Direk Adolfo Alex Jr. Tampok ang mga batikang artista na sina Gina Pareño, Janice de Belen at ang mga yumaong veteranong aktor na sina Ronaldo Valdez at Jacqueline Jose.
8: It was really exciting kahit may mga malungkot na naganap.
7: Labis namang ikinatuwa ng Queen of Filipina melodrama na si Gina Pareño na mapasama sa Puon.
9: Maganda, no? Maganda.
10: Ito ko, Marte. Ito ko na iilawan ako.
7: Mapapanood na sa mga sinehan ang Puon simula September 9. May movie na rin ang tambala ni Kai Montenola at Kyle Echari. Bibida ang dalawa sa pelikulang First Sem.
11: Excitement, kasi it's been a while since I've been able to do something light din. Romance naman tong genre.
7: Extra special ito dahil ito ang first leading lady role ni Kai.
12: Siyempre, nafe-feel ko din yung pressure. I think we've grown naman, we've built a strong foundation.
7: Kasama sa maghahatid ng kilig sa First Sem si Joaquin Arce at Lila Ford.

0: Isa naman sa inaabangan sa mundo ng teatro ay ang The Notebook The Musical. Kasama sa cast sina Benedict Ramos, Sheena Bellarmino at Carla Guevara La Forteza na may update sa Icons tungkol sa anak na si Sofia La Forteza na naka-break muna mula sa cat's eye.
1: Don't worry, this is for her own good. It's a good thing that she is resting.
2: You were saying
1: so that she's stronger when she comes back.
0: Kinuwento rin niya na madalas si Sofia sa Disneyland habang nagre-recharge physically at mentally dahil happy place niya ito. Mapapanood ang The Notebook The Musical mula September 3 hanggang 2026 sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, NLEX naghahanda sa banta ng pag-ulan sa weekend. Department of Health muling nagbabala laban sa leptospirosis. At ilang kalsada sa Northern Luzon, apektado ng paglambot ng lupa at pagguho. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa'y sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.
4: Panahon na para ikaw ang mamuno sa Concordat.
5: Ngayong Huwebes, tutukan ang revelasyon ni Mama Yaya.
6: Si Mama Yaya po yung nagpalaki at nag-alaga sa akin nung bata ako. Siya yung laging nandun kapag nagtitraining ako sa Sicily.
4: Kailangan mo nang iwan ang lahat sa lalong madaling panahon.
5: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations! Kapamilya!
1: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
2: magkasama tayo sa bawat kwento.
3: Mahigit 6,000 kaso na ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health hanggang Agosto ngayong taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa nakaraang taon, nagbabala pa rin ang kagawaran na posibleng tumaas muli ang mga kaso. Nagpapatrol, Easily.
4: Mabilis na tumaas ang tubig sa lugar ni Naana sa Barangay Manresa, Quezon City. Kahit magsuot ng bota, inaabot pa rin ng maruming tubig ang kanyang paa, lalo na nang ilikas ang kanyang mga gamit bago pa lumubog ang mga ito sa baha.
5: Hindi maiwasan talagang mabasa kami. Kahit anong bota, kahit anong kataas ang bota, mabasa pa rin. Naghuhugas na lang, ganun, sa sabon.
6: Hindi ka ba natatakot na baka magkaroon ka ng leptospirosis?
5: Natatakot na, pero wala kang magagawa, ma'am eh. Ganun talaga, wala kang choice.
4: As of August 29, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng mahigit 6,000 kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mababa ito ng 12% kumpara sa parehong panahon noong 2025. Pero kailangan pa rin ani lang mag-ingat.
7: Kalimitan yan doon sa severe type ng leptospirosis ay nasa mga 6%. Ito ay mas mababa rin kumpara noong nakaraang taon na nasa 10%. So ibig sabihin po, mukhang nagiging effective yung ating preemptive na treatment, yung pagbibigay po natin ng doxycycline bilang ating pong prophylaxis. Pag sinabi pong prophylaxis, para po hindi pa man tumatama yung sakit ay nabibigyan na natin ng gamot para hindi po lumala.
4: Nagbabala ang DOH na maaaring tumaas ulit ang bilang ng kaso ng leptospirosis dahil posible pa rin makaranas ang bansa ng mga malalakas na pag-ulan hanggang sa katapusan ng taon.
8: Huwag ho tayong mapagkampante because kahit ngayon maganda ng panahon, pero nakita naman natin, narinig natin kanina sa forecast ng pag-asa na merong inaasahang mga 4 pa na bagyo na parating. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng tumaas pa. Okay, kasi makakaroon na naman ng ulan at saka flooding.
4: Nasa 600,000 doses ng gamot na doxycycline ang naipreposition na ng DOH sa 17 local government units. Payo ng ahensya sa publiko para makaiwas sa sakit, iwas ang lumusong sa baha at umiwas din sa putik. Kung hindi maiwasan, hinikayat nila ang pagsuot ng protective equipment gaya ng bota. Linising mabuti kung may sugat at kumonsulta agad sa doktor kung kinakailangan. Samantala, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakikipag-ugnayan na ito sa mga lokal na pamahalaan para pag-usapan ang mga pinakamabisang paraan sa pagtugon sa baha.
9: Pwede pong i-adapt yan noong iba pang LGUs para po maging accessible yung gamot, yung pagpapacheck up, yung information campaign, napaka-importante po.
4: Dagdag ni Artes, kumpleto na ang feasibility study para sa planong underground catchment system. Pipili rin ang MMDA ng 5 lugar na maaaring mapondohan ngayong taon at makumpletong gawin bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Easily, ABS-CBN News.
10: Ilang kalsada sa Northern Luzon ang apektado ng paglambot ng lupa, rock slide at landslides dulot ng walang tigil na ulan nitong mga nakaraang araw. Sa Suyo, Ilocos Sur, nakuhanan ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng kalsada sa Barangay Urzadan. Nadaanan pa ang naturang kalsada pero nagbabala ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na iwasan muna ang lugar kapag malakas ang ulan. Naharangan naman ng landslide ang bahagi ng kalsada sa kilometer 45 sa Abyang, Atok, Benguet ngayong Webes ng umaga. Patuloy pa ang clearing operations sa lugar. Habang sa bayan ng Itogon, gumuho ang bahagi ng slope sa ilalim ng kalsada sa Midas Ukab dahil sa paglambot ng lupa. Pinayuhan ang mga biyahero na humanap ng alternatibong ruta.
11: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang lakas ng ulan ha. Magpapatuloy ba ang mga paulan ng habagat?
12: Alam mo Alvin, magpapatuloy pa yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil magpapatuloy pa ang pag-ihip ng habagat ngayong Setyembre. Alam nyo kapamilya, sa unang bahagi pa ng Oktubre, kadalasan nagtatapos ang habagat season sa ating bansa. At yung kasalukuyang habagat ngayon ay pinalalakas po ng dalawang bagyo sa paligid ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Storm Cruvan o yung dating bagyong Pilandok na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility alas 4:30 ng madaling araw kanina. Huli po ito na mata mahigit 1,000 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ang bagyong Saudel naman, dati local name na may local name na Obet, ay naglandfall na dyan sa may southeastern China at posible pong dyan naman nanatili ito sa kalupaan. Posibleng malusaw na rin yan sa mga susunod na oras. At meron din pong low pressure area na mahigit 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon ang nakikitang posibleng lumapit sa eastern boundary ng PAR, pero posibleng malusaw lang din ito bago pa makalapit sa ating PAR. Habang yung bagyong Pilandok naman po ay kikilos ng paikot dito sa may Ryukyu Islands at base sa wind forecast ng The Weather Company, pwede po ito muling kumilos pababa at pumasok muli ng Philippine Area of Responsibility. Kaya manatili po nakaantabay sa updates dahil magbago pa ang forecast sa mga sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 4, Biyernes sa Luzon, may malalakas pong ulan sa madaling araw dito sa Central Luzon at meron ding mga pag-ulan sa may Ilocos Region. Maghapon pang maulan sa gitnang bahagi ng Luzon at meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may probinsya po ng Masbate. Pagsapit naman ng hapon tuloy-tuloy hanggang gabi, dito naman sa may bahagi ng Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon, bubuhos ang malalakas na mga pag-ulan pati sa ilang bahagi po ng Quezon at Bicol Region. Kaya kapamilya, maging alerto at handa dahil posible muli ang mga pagbaha at paguho ng lupa sa Central at Southwestern Luzon. Sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, may kaunting ulan umaga hanggang tanghali sa ilang bahagi ng Palawan, ngayon din po dito sa may Panay. Uulan sa hapon dito po sa may bahagi ng Sokcergen, habang mas maulan naman sa halos buong probinsya ng Palawan sa hapon hanggang pagsapit po ng gabi. Kaya posible rin po dyan ang mga pagbaha at paguho ng lupa. At pag lumalim ang gabi, maulan din sa may northwestern Aklan or northwestern Panay, dyan po sa Aklan at northern Antique. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan muli ang pabugso-bugsong ulan. Dala pa rin ng habagat, may kalakasan po ang buhos ng ulan sa madaling araw at pagsapit ng hapon. At dahil sa patuloy pang pagkapaulan ng habagat, tumaas pa po ng higit isang metro ang water level sa Angat Dam na nasa 203 meters na nitong Webes ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, safety drill sa paaralan, pinalakas kasunod ng serya ng karahasan. At tanggal VAT sa system loss charge, sigurado na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Kuwebes.
1: Alam ko na kung sino gusto mo.
2: Yes.
1: Regular, di ba?
3: Nicolas, nasan ka? Uni may ita ko kukrong paning ko ang tatay mo! Nicolas!
4: You are not doing your job enough.
5: Ilang araw na hinahanap yung kapatid ko.
4: Eh kayo, ano ba ginawa ninyo buong araw? Mag-worry, Mia.
6: Sabihin mo nga, may naitulong?
4: Wala!
7: Patawarin niyo po ako. Kung sakali pong magkakamali ako at magkakasala, ito po'y hindi ko sinasadya.
8: Huwag kang mag-alala, mahal. Paghahandaan kita. Dahil gusto ko, sa pagtabi natin sa pagtulog, ikaw mismo ang yayakap sa akin at halik.
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
9: Nagsinungaling siya. Pero yung sinabi niya tungkol sa tatay niya, yun mukhang totoo.
10: Anong kinalaman mo?
11: Bea is making her move.
12: Kaya ka kailang may tatago.
13: Pag nalaman niya yung totoo, turun ko na sa Billy.
11: Very unpredictable.
13: Kailangan na kailangan po talaga ng trabaho kasi...
11: Very indestructible.
14: Okay naman ang trabaho mo, anak.
13: Bisor ka agad.
15: Susuotin mo to sa awards night. This cost 30 million.
11: Someone, someday. 8:45 p.m. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
16: magkasama tayo sa bawat kwento.
11: Hiyawan and happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
17: Sigabo!
18: Maiparamdam lang namin kung dali po namin kayong kamahal.
19: Thank you so much po sa inyo
18: lahat.
11: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
20: Everybody sing ang paborito ko eh. May kantahan, di ba? At papahula nila kung ano yung susunod na lyric. Naaaliw kami dahil nga may kasamang comedy, jamming, tapos hulaan doon sa game show. Parang kasali rin kami mismo sa game show eh. Legit na legit ang kapamilya to.
11: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
16: magkasama tayo sa bawat kwento.

0: iba-ibang solusyon na ang itinatutupad ng NLEX, DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha at matinding traffic sa expressway. Live mula sa may NLEX San Simon sa Pampanga, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, kamusta ang daloy ng trapiko dyan? May pagbabago ba ngayong araw?
1: Adrian, dito sa kinatatayuan natin sa northbound side, bago makarating ng San Simon Interchange, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko, lalo na dahil marami sa mga nakikita nating dumadaan ngayon ay puro mga truck at mga bus. Meron pa din kasing mga lane sa unahan na apektado ng baha, kaya ganito pa rin. Pero sa araw na ito, mas maluwag naman na ang daloy ng trapiko sa southbound lane. Hindi katulad nitong mga nakaraang araw na talagang standstill o walang galawan ang traffic. Bagamat meron ng mga hakbang na ginawa upang maibsan ang pagbaha dito sa NLEX, aminado si DPWH Secretary Vince Tizon na kailangan pa itong paigtingin, lalo na inaasahan na naman ang malalakas na pag-ulan sa darating na weekend. Nakapasok na ng North Luzon Expressway si John Vincent mula Maynila nang mapansing lumalambot ang kanyang gulong. Nakapagpahangin siya sa isang gasolinahan sa Bulacan, pero habang binubuno ang mabigat na traffic sa may Pampanga, lumala pa ito. Buti na lang at umabot siya sa vulcanizing service.
2: Nagbabibrate po kasi yung manibela eh. Nakakatakot din po para sa safety ko kasi mag-isa lang po ako. So wala akong katulong para dyan, walang magtutulak.
1: Sabi ng mga gasoline boy, marami na silang naserbisyuhan ng mga nasisiraan ng sasakyan sa tagal ng biyahe sa NLEX.
3: Minsan po overheat, tapos butas po yung gulong.
1: Kulang na palikuran naman ang problema ng iba.
4: Bata, pwede naman siya ng diver or ano eh. Pero sa amin sa adult, medyo yun. Pag na-stuck ka talaga ng matagal, yun lang, yung hassle. Wala kang pwede pag...
1: Baha pa rin ang ilang lanes sa expressway kaya hindi pa rin madaanan. Sabi ni DPWH Secretary Vince Tizon, kumpara noong weekend, malaki na ang hinupa ng tubig, partikular sa southbound lane. Nang nakarin niya ang San Simon area sa Pampanga ngayong Huwebes ng umaga. Hanggang alas 3 ng hapon ngayong Huwebes, nasa mahigit 1 kilometro na lang ang pila ng mga sasakyan sa may San Simon Interchange kumpara sa 8 kilometro noong Lunes. Lumipat nga lang ang bigat ng trapiko sa may Tulaok northbound kung saan lampas 5 kilometro ang pila. Ayon sa NLEX, nakapaglagay sila ng sandbags pero natangay ang mga ito ng tubig mula sa umapaw na mga creek at ilog sa Pampanga. Maski ang kanilang flood barriers na nasa 7 talampakan na ang taas, inabot din ng baha.
5: May nakita rin po kami na nabasag ng mga dike dito sa Pampanga River na also nag-cause ng baha. Ng malaking pagbaha.
6: Humingi kami ng paumanhin.
1: Para makahanap ng solusyon, nakipagpulong si Dizon sa NLEX kay dating Public Works Chief at Metro Pacific Tollways Corporation President at CEO Rogelio Singson at Japanese consultants nitong Miyerkules. Ang kanilang strategy, papalitan ng makabagong flood wall technology ang sandbags bilang mas matibay na pangharang ng tubig na pumapasok sa NLEX.
7: Pupunuin buhangin yung mga cubes na nakita nyo at ihagagay namin dito. The supplier can provide us at least 300 of those by tomorrow. They will start sending by today and we will line up the problem areas of Tulaok and San Simon between today and tomorrow.
1: Ipagpatuloy ang pagbomba ng tubig palabas sa tulong din ng MMDA at DOTR at magsagawa ng dredging sa Tulaok River. Habang hindi pa rin normal ang sitwasyon, iiral ang toll holiday mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando. Ukol sa lagay ng trapiko, kaya inatasan na rin ng DOTR ang NLEX na maglabas ng abiso gamit ang text at iba pang platform.
8: May pagkukulang how to inform the public kaya na perwisyo. We understand, no, na they would rather take the expressway than take the alternative routes inside. Kasi baha din po.
9: As early as August 28, meron na po tayong mga advisories, social media ng NLEX, kasama na rin po yung aming variable message signs na nandito pa lang po sa bungad po ng expressway. And also kasama na rin po sa mga halos tuloy-tuloy po na interviews ko sa media. Despite of these advices, na hype na po yung ano, they still ano naman po to use yung NLEX.
1: Hiniling din ng DOTR sa NLEX na maglaan ng tubig at portalets para matulungan ang mga motoristang apektado ng matinding traffic.
10: Adrian, tiniyak naman ng Toll Regulatory Board na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon dito sa NLEX at pinag-aaralan kung pwede na bang alisin o kailangan pang palawigin ang kasulukuyang ipinapatupad na toll holiday mula sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga. Adrian?
0: Andrea, sa tansya mo at ng mga otoridad na rin, mga ilang oras o minuto yung gugugulin ng mga motorista dyan sa may area ng Pampanga, lalo na yung isang na-interview mo, diaper na yung pinag-uusapan.
10: Adrian, kanina yung nanay din nung na-interview natin, no, ang nabanggit niya, mahigit isang oras yung kinailangan nilang tahakin bago makatawid sa San Simon. Ang payo naman ng NLEX ay talagang mag-monitor din kasi every hour nagpo-post sila ng live stream ng itsura ng mga kalsada at doon nila sinasabi every hour kung ilang oras yung kailangan o kaya kung gaano kahaba yung pila ng mga sasakyan. Particular ngayon, 3 kilometro yung haba ng pila dito sa northbound side sa may San Simon. So, nasa sa mga motorista na rin kung worth it ba yung pagdaan pa sa NLEX o pwede naman dun sa mga sinasuggest ng expressway na alternatibong mga ruta na dadaan sa Maharlika Highway. Adrian?
0: Okay, talagang expect the unexpected. Maraming salamat, Andrea Tagines.
11: Umarangkada ngayong araw ang nationwide simultaneous school safety drill. Kasunod ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
12: Ang dapat sana'y isang kakaniwang araw sa Carlos Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan, nabalot ang tensyon kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng sirena. Nagtakbuhan ang mga bata papasok ng mga silid at mabilis na hinarangan ng mga lamesa ang pinto. Dama ang takot sa hikbi ng ilang bata habang ang kanilang guro, pinakakalma sila. Ilang minuto lang ang nakalipas nang magdatingan ang mga tauhan ng PNP at sinuyod ang mga pasilyo ng eskwelahan. Nang makumpirmang ligtas ang paligid, kinatok ang mga kwarto at pinalabas sa mga estudyante habang isinakay sa ambulansya ang mga sugatan. Sa ganitong paraan natapos ang nationwide simultaneous school safety drill na pinangunahan ng Department of Education at ilang ahensya ngayong araw. Pangalawa na ito mula nang mangyari ang ilang insidente ng karahasan sa ilang paaralan. Pero di gaya ng naunang pagsasanay, pinili ng Department of Education na wag nang gumamit ng live actors at props na armas.
13: Hindi na ho natin ginamit o yung senaryo na meron ho talagang attacker, no, tinatawag natin. Hanggat maaari nga ayaw natin gamitin yung salitang attack. No. Nakita ho natin yung sequence. Importante ho na makita natin kung gaano kahanda yung school at alam nila yung gagawin nila kung sakaling magkaroon ng ganitong mga insidente.
12: Bukod sa hangaring makita kung paano kikilos sa mga bata at guro, layon din ang safety drill na tutukan kung paano hihingi ng responde ang eskwelahan sa mga ahensya gaya ng PNP, lalo't walang segundo ang dapat nasasayang sa mga emergency situation. Ayon pa sa DepEd, paraan din ang drill para makita kung paano re-responde ang pulis. Para sa guidance designate ng paaralan o yung guro na nangangasiwa sa guidance at counseling, malaking bagay ang paghahanda lalo't minsan na niyang naranasan na makipag-usap sa estudyanteng nagsabing gusto o manong manakit.
14: This is really alarming. We were able to explain to him na, anak, hindi dapat na pag nagagalit tayo, lahat ng gusto natin sabihin, sasabihin natin. Hindi namin siya gustong parusahan dahil galit kami sa behavior niya. Kung hindi ang gusto namin, i-change yung environment niya.
12: Ayon sa DepEd, nasa proseso na ito ng pag-hire ng mga karagdagang guidance counselors. Aabot din sa 9 billion pesos ang kanilang hinihingi para mas mapaigting ang seguridad sa mga eskwelahan, kabilang dito ang mga karagdagang security guard at CCTV cameras. Sa Iligan City National High School, tiniyak din na kahit magsagawa ng safety drill, hindi ito makapagdudulot ng takot at karagdagang stress sa mga estudyante.
15: May mga pulis tayo na nakadeploy sa during opening, break time at saka closing. Sa para at least hindi lang sa mag-guide din yung sa traffic, pagtawid ng mga bata. At lalo kung may mga insidente nga, at least madaling tayong madaling makaresponde yung kapulisan natin.
12: Lumahok din sa nationwide school safety drill ang mga paaralan sa Abra, Romblon, Antique at Metro Manila. Batid ng DepEd na magkakaiba ang sitwasyon ng bawat paaralan.
13: Definitely, we are not saying na kaya nating i-perfect ito during an actual situation. But at least, we can mitigate the harm, we can mitigate loss of lives, we can mitigate injuries, and I think more importantly, we can mitigate yung emotional stress and trauma na maaaring maramdaman ng ating mga mag-aaral at mga guro.
16: Kailangan natin ang pinaghahandaan. And there's no substitute for practice. It should be ingrained lalo-lalo sa mga teachers kasi mga teachers na nagbibigay ng instructions. I'm very confident that we will respond better.
12: Tiniyak ng DepEd na hindi ito ang huling pagsasanay. Gaya kasi ng paghahanda sa lindol at ibang sakuna, dapat na rin maging maalam ang mga estudyante kung paano mapoprotektahan ang sarili at kapwa sa iba pang uri ng banta. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
1: Mahaharap po sa 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder ang 15 taong gulang na batang sangkot sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, lumabas na malinaw ang aksyon ng suspect habang nakipagsabwatan pa sa isang menor de edad. Ihahain sa Tacloban City Regional Child Court ang mga naturang reklamo. Bukod pa ito sa murder case na naihain na noong Hunyo sa Family Court ng Tacloban City RTC. Sinabi naman ng DOJ na bagamat exempted sa criminal liability ang isa pang suspect na 14 anyos, mahaharap naman ito sa mandatory intervention at rehabilitation programs.
17: Bagong tambalan at bagong hamon ang aabangan para kina Joaquin Arce at Lela Ford. Magsasama ang dalawa sa isang series tungkol sa mga kabataang papasok sa mundo ng politika. Samantala, mula sa pagiging influencer, bida at producer na rin ngayon si Sasa Girl. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
18: Excited na sina former PBB Collab 2.0 housemates Joaquin Arce at big winner Lela Ford para sa kanilang unang project na Juan and Lily Run for SK. Para kay Lela, extra special ang series dahil ito ang kauna-unahan niyang acting project.
19: It's really gonna be fun and ang ganda din po ng story, so it's something na kaabang-abang po talaga.
18: Matagal din umanong pinaghandaan ni Lela ang pagsabak sa pag-arte.
19: Lahat po ng workshop na pwede kong pasukan, pinasukan ko po talaga, and I prepared myself physically also. Went to the gym.
18: Sa Juan and Lily Run for SK, gaganap sina Joaquin at Lela bilang mga kabataan papasok sa sangguniang kabataan.
20: So, the gist of it, basically, political nepo babies kami. And we're running for SK, sangguniang kabataan. And yeah, that's what the story revolves around.
18: Kahit comedy at youth-oriented ang series, may mga isyung panlipunan at pampolitika rin umanong tatalakayin dito.
20: I like the fact na SK siya, na sangguniang kabataan. Parang you may think na hindi siya ganun ka-seryoso, but parang may mga themes na nagpo-poke sa, syempre, politics world ng Pilipinas.
18: Kasama rin sa project sina Crystal Mejes, Miguel Vergara, Eliza Borromeo at Fred Moser. Sa direksyon ni Peterson Vargas. Aabangan ng Juan and Lily Run for SK sa iWant. Samantala, mula sa pagiging content creator at aktres, bagong papel naman ang ginampanan ni Sasa Girl sa likod ng kamera. Personal na naglabas ng pera si Sasa para tumulong na may sakatuparan ang kanyang kauna-unahang lead film na Multwa.
21: Bukod sa pagiging actor dito sa pelikulang to, producer din ako.
18: Sa panayam sa Oh My God, ikunento ni Sasa na noong nabuo ang konsepto ng pelikula, wala pa itong producer o pondo. Kaya nagdesisyon siyang tumaya mismo sa proyekto.
21: Nung una, ano siya, ang tawag dito, parang concept pa lang siya. Wala pang pera, basically. Mm-hmm. So, nung mga oras na yon, prinudus ko siya.
18: Mapapanood ang multwa sa mga sinihan simula September 26. Mapapanood naman ang buong panayam kay Sasa Girl sa Umaygan sa ABS-CBN News YouTube channel. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z din ang Umaygan. Mula Lunes hanggang Biyernes, pati sa iWant. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Susunod, Ombudsman Jesus Crispin Remulla itinangging nag-a-apply na maging Chief Justice. At Alex Ayala, balik ensayo sa US Open. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Yes.
1: Alam ko na kung sino gusto mo.
2: Yes.
1: Regular, di ba?
3: Nicholas, nasan ka? Unimate ako kung krong paning ko ang tatay mo! Nicholas!
4: You are not doing your job enough.
5: Ilang araw na hinahanap yung kapatid ko.
4: Eh kayo, ano ba ginawa niyo buong araw? Mag-worry, umiyak.
6: Sabi mo nga, may naitulong? Wala!
7: Pagawari niyo po ako. Kung sakali po magkakamali ako at magkakasala, ito po'y hindi ko sinasadya.
8: Huwag kang mag-alala, mahal. Paghahandaan kita. Dahil gusto ko, sa pagtabi natin sa pagtulog, ikaw mismo ang yayakap sa akin at halik.
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
9: Nagsinungaling siya, pero yung sinabi niya tungkol sa tatay niya, yun mukhang totoo.
10: Anong kinalaman mo?
0: Bea is making her move.
11: Kaya kailan mo itatago?
12: Pag nalaman niya yung totoo, turog ko na sa Billy.
0: Very unpredictable.
12: Kailangan po talaga ng trabaho kasi...
6: Bye!
0: Very indestructible.
13: Okay naman ang trabaho mo, anak.
12: Bisor ka agad.
14: Susuotin mo to sa awards night. This cost 30 million.
0: Someone, someday. 8:45 p.m.
15: Panahon na para ikaw ang mamuno sa Concordat.
0: Ngayong Huwebes, tutukan ang revelasyon ni Mama Yaya.
16: Si Mama Yaya po yung nagpalaki at nag-alaga sa akin nung bata ako. Siya yung laging nandun kapag nagtitraining ako sa Sicily.
15: Kailangan mo nang iwan ang lahat sa lalong madaling panahon.
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someday.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: when an experiment fails, you have to review the steps and figure out what went wrong. Where did I go wrong?
1: Misbehave. Simula September 5 na, 2:30 p.m.
2: Sigurado nang matatanggal ang value-added tax sa system loss charge sa kuryente. Pero malamang sa Nobyembre pa ito mararamdaman ng mga consumer sa buong bansa. Samantala, kailangan ng paghandaan ng mga motorista ang namumurong malakihang dagdag presyo sa petrolyo sa Martes dahil lalo pang sumirit ang presyo ng langis sa world market.
3: Barya na lang ang natira kay Jomar matapos ipinakarga ang kinita sa unang ikot ng pasada. May diskwento rin naman siyang 12 pesos kada litro sa diesel pero dahil mahal ang presyo, naglalaro lang sa 500 hanggang 600 pesos ang kinikita niya sa 12 oras na biyahe. Anya, laki ang pasana ang diskwento ng gobyerno.
4: Kahit 15, pwede na siguro yun. Kahit mga 60 o kaya 50, mas okay kung 50 na lang hindi. Pero ngayon, 70 plus eh. Kahit nababawasan pa yung discount, mataas pa rin masyado.
2: May bad news sa mga tsuper at pribadong motorista dahil lalo pang lumaki ang increase sa presyo ng langis sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 4.50 na ang itinaas. Halos 4 pesos sa gasolina at mahigit 4 pesos din sa kerosene.
3: Pero si Nico, hindi pa muna nagpa-full tank kahit nabalitaan na niya na malaki na ang sinipa sa presyo ng imported na petrolyo sa unang tatlong araw ng trading.
5: I would suggest if kaya, kung may, mas may finality kasi Sunday, Monday. So Monday. I would wait until then.
3: May 2 araw pa ng trading pero posibleng mananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market dahil sa umiigting na tensyon sa palitan ng airstrikes ng US at Iran.
6: Hindi po natin nakikita na talagang may abrupt na bagsak ito, no? Unless po talagang may magandang mangyayari po dun sa kaguluhan sa Middle East na pwedeng magpabagsak ng presyo.
3: Lalo pang nagpalala sa dagdag presyo ang paghina naman ng piso kontra US dollar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 62.52 matapos umadsad sa pinakamahinang palitan na 62.565 kada dolyar kahapon.
6: Sa diesel po, since mas mataas po yung MAPS ng diesel, lumalabas po na sa mga 70 centavos din po yung inakyat, no, yung dinagdag niyan. Sa gasolina po, medyo kasi since mababa yung MAPS ng gasolina, ang epekto niya is actually more than 50 pa rin.
3: Samantala, sigurado nang matatanggal ang value-added tax sa system loss charge sa kuryente sa buong bansa. Hinahanda na ng BIR ang Revenue Memorandum Circular pero mukhang sa konsumo na sa Oktubre magsisimula ang bawas buwis.
7: Makikita natin na doon sa bill natin na matatanggap sa Nobyembre ay bawas na, wala ng VAT doon sa system loss component.
3: Pero maliit lang din ang bawas, halimbawa sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours batay sa overall rate ng Meralco noong Agosto, wala pang 20 pesos ang matatapyas sa bayarin. Kung 500 kilowatt hours ang konsumo, halos 50 pesos lang ang bawas singil. Pero bakit nga ba hindi yung 12% VAT sa kabuoang singil ng kuryente ang tanggalin?
7: Yung VAT doon sa distribution service na pinoprovide sa atin ng mga utilities, ito ay saklaw ng batas, yung expanded VAT. At para lang mabago ito, kailangan din ng pag-amyenda sa batas.
3: Sa isyu naman ng pagtatanggal ng buong system loss charge, aminado ang ERC na matatagalan pa bago ito mawala sa bayarin ng mga consumer, kahit mismong si Pangulong Marcos na ang nag-utos na alisin ito sa kanyang SONA noong Hulyo.
8: Inihayag po ni Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri na ilang senador ang gusto na babaan ang kinakailangang 16 na boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Zubiri, naungkat ang usapin dahil hindi pa rin alam kung hanggang ngayon kung nasaan si Senator Ronald De La Rosa at nakadetene naman sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Dagdag niya, pagdedebatihan ng mga senador ang issue at anumang pagbabago sa 16-vote threshold ay maaari ding maidulog at ma-question sa Korte Suprema.
9: There are some senators that have questioned the threshold. And it may come up sooner or later. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate. But that's if we decide to move the threshold. But that's a debate now with members of the Senate.
8: Nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya nag-a-apply na maging Chief Justice. Bukod sa Office of the Ombudsman, sumalang din ang Commission on Audit sa budget hearings ng Senate Finance Committee. Nagpapatrol, RG Cruz.
10: I'm not applying.
11: You're not applying.
12: Walang interes si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pumalit kay Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo na magre-retiro ngayong taon. At sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Senado sa 2027 budget ng kanyang tanggapan, naglabas si Remulla ng sama ng loob sa hudikatura. Anya, panahon na ring suriin ang hudikatura at magnilay-nilay ang mga bahagi nito. Ang pinaguhugutan ni Remulla ang mga natatalong kaso ng Ombudsman, mga kasong matagal nang natitengga, kabilang ang isang nakabinbin mula pa 1987 at mga kasong nababaliktad ang desisyon.
10: Institutionally, it's very discouraging to be conducting all of these activities only to be reversed. The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
12: Tiniyak naman ni Remulla na tuloy ang mga kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez kahit may mga bumaliktad na testigo. Humirit din siya sa Senado ng dagdag na budget kasama na ang dagdag na confidential funds.
10: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized.
13: Yes, hindi natin mapapangako na madadagdag, ma-re-restore 147 million na hinihiling ng Ombudsman kasi 50 lang yung ano, no? But we might add a little.
12: Kinumusto naman sa budget hearing ang apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na tinatalakay sa impeachment trial. Ayon sa COA, malapit ang lumabas ang hatol nito sa motion for reconsideration ng OVP. Pero hindi pa dito matatapos ang proseso.
14: Then they can go to the Supreme Court po, Your Honor.
12: Aminado naman ang COA na may mga kailangan baguhin sa joint circular na patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds, partikular sa mga tatanggaping patunay na pinagamitan nito, lalo na kapag gumagamit ng alias.
15: The present joint memorandum circular po does not exactly prohibit, nor does it really straightforwardly allow the use of aliases. Ang critical nga po dito is on the part of the operational agencies is the matter of the program itself behind the confidential expenses or the intelligence expenses.
16: For example, dun sa role of a disbursement officer. Siya ba talaga yung tanging nag-iisa na magdi-disburse lahat ng funds sa lahat ng informants sa buong Pilipinas? You don't expect, I mean, I don't think COA is expecting a single individual who would do that.
15: Wala pong limitasyon kung ilang SDO po ang pwedeng gamitin po ng isang opisina.
12: Samantala, on leave pa rin at nagpapagamot pa umano si COA Commissioner Mario Lipana na nadawit sa flood control scandal. Nilinaw din ng COA na wala silang nakita sa kanilang investigasyon na may pananagutan si Senator Joel Villanueva sa umano'y maanumalyang flood control sa Bulacan. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Nagpasok ang Santigan Bayan 5th Division ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada ngayong Webes. Ito'y matapos na tumanggi ang senador na maghain ng kanyang plea para sa mga kaso niyang plunder at graft kaugnay ng umano ay flood control kickback scheme. Dumating si Estrada sa arraignment na may gamit na saklay at sinamahan ng ilang tauhan ng BJMP. Ayon sa kanyang abogado, desisyon ng mambabatas na hindi magpasok ng plea at kukwestiyonin nila ang motion para amyendahan ang information sa kaso niyang plunder. Tinanggihan naman ng korte ang motion for reconsideration ni Estrada na humiling sa korte na magtakda ng piyansa kahit wala pang isinasagawang bail hearing para sa kanyang plunder case. Base sa resolusyon ng korte, kailangan ang pagdinig para malaman kung malakas ang ebidensya bago magtakda ng piyansa.
11: We'll exhaust all legal remedies available to us. As advised by my lawyers. Okay lang, according to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
17: Samantala, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na makalaya. Ito ay matapos alisin ng anti-graft court si Bonoan bilang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng umano ay mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Binawi rin ng korte ang warrant of arrest at hold departure order laban sa dating kalihim na tatlong buwan nang nasa kustodiya ng PNP General Hospital. Ayon sa PNP Public Information Office, pinoproseso na ang release order ni Bonoan. Pero posibleng hindi siya agad makalalabas dahil inaalam pa ng pulisya kung may iba pang outstanding arrest warrant laban sa kanya.
8: Matapos maipanalo ang kanyang unang laban sa 2026 US Open, sumabak agad si Alex Ayala sa practice para paghandaan ang second round. Patuloy namang lumalakas ang suporta ng fans kay Alex. Ilang tennis greats ang humanga sa ipinakitang potensyal ng Pinay tennis star. Mula New York, nagpapatrol si TJ Manoto.
18: Wala pang 15 oras matapos manalo sa una niyang laban sa US Open, balik ensayo kanina si Alex Ayala para paghandaan ng second round. Kasama si Coach Joan Bosch, tinutukoy muli ng team ni Alex ang kanyang serves at return of serve. Sa maliit na court lang nag-ensayo si Alex, pero napuno pa rin ito ng kanyang fans. Matapos ang practice, sinubukan pa ni Alex na pumirma ng autographs at magpa-selfie, pero inabiso na siya ng security na bumalik sa players' locker room. Mainit pa rin sa marami ang panalo ni Ayala sa laban kay Mary Stoyana. Para sa PhilAm Pro Tennis Coach na si Raymond Sarmiento, ang pag-enjoy sa laro ang isa sa susi sa panalo ni Alex.
19: I think it just looks like she's having fun out there and she's riding the wave and you know and I mean that's what it's about. I think just if you can combine having fun out there, competing, playing your game, like good things will happen. And you know she's got great player and she's got a great team around her.
20: Like-minded people.
18: Sa podcast naman na Off the Court with Greg Rusedski, sinabi ng dating World No. 4 at US Open finalist noong 1997 na si Greg Rusedski na humahanga siya sa naipakita ni Ayala sa una niyang laban.
21: It was an impressive performance in her opening round and she's only going to go from strength to strength. And what I like about her, she's got that humbleness and that confidence and that's a dangerous combination. I was impressed with her movement to return a serve, her ground strokes, she was impressive.
18: May fearless forecast pa si Rusedski para sa potensyal ng Pinay star.
21: I think it just shows her mentality and her work ethic and her desire. And once that becomes a weapon, then she's going to pop into the top five and higher and so forth. And you look at one thing, you look at someone's demeanor after the match, how they handle the press conference. You look at their body language. She's got all those things of a great champion. And to have that at such a young age is so, so impressive. So I think we're going to see the Ayala career go for many, many years at the top of the women's game. Imagine if she gets into the top five in the world or top 10 in the world, how much bigger she's going to become. And that could happen very soon. I mean, why not here at the US Open have that massive breakthrough?
18: Para naman kay Sarmiento, bilang isang PhilAm sa pro tennis scene, nag-uumapaw ang kanilang pride at labis silang ipinagmamalaki ang mga nagagawa ni Ayala.
19: It's amazing to see what she's done for not just Philippine tennis, but the Philippines in general and putting the Philippines on the map. So just makes me super proud to have, you know, Philippine background, Philippine heritage.
18: Tuloy naman ang pagkakondisyon ni Alex para sa kanyang laban.
22: Bukas ang tanghali ang round 2 match ni Alex Ayala kontra Alexandra Olenikova sa Louis Armstrong Stadium. Siguradong uhaw makabawi si Ayala sa talo niya nitong Mayo at siya handa din ang barangay New York para suportahan siya patungo sa round 3. TJ Manoto, ABS-CBN News, Flushing, New York.
2: Susunod, Josh Lia may pasilip sa official poster ng kanilang reunion movie. At sining at malikhaing gamit mula sa nyog, tampok sa muling pagbubukas ng Coconut Palace. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Tiniyak po ng Department of Foreign Affairs na ginagawa nito ang lahat para mahanap ang Pinoy na doktor na kabilang sa mga nawawala matapos ang mapaminsalang flash flood sa Nepal. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, humingi na sila ng DNA sample mula sa pamilya ni Dr. Juan Carlos Manalo para makatulong sa pagmatch sa mga na-recover na katawan sa lugar. Sa huling tala ng otoridad sa Nepal, higit 1,200 na ang nasawi sa flash floods, habang higit 4,200 ang nawawala pa rin.
1: All the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching, as there are many. Reports said that there are about 4,000 missing persons. So now, I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies that are around the area.
0: Sa mensahe naman niya sa ABS-CBN News, sinabi ng kapatid ni Manalo na si Shara na hindi pa nakokolektahan ng DNA sample ang kanilang mga magulang hanggang ngayong Webes ng hapon. Patuloy naman anya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa India na may jurisdiksyon sa Nepal.
2: Muling binuksan ang makasaysayang Coconut Palace sa Pasay City, kung saan tampok ang lokal na sining at mga malikhaing gamit na gawa sa niyog. Balak naman itong buksan sa publiko sa susunod na taon. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
3: Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, binuksan na muli ang iconic na Coconut Palace sa Pasay City. Mismong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa ceremonial reopening ng gusali.

0: pasilip ito bago gamitin para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre.
1: Well, I shouldn't say remodeled because it really looks very much like it used to be. And I'm sure that my mother is very, very happy to see it once again
2: in its former glory. And I look forward to the future. And I hope that we will once again be able to host some of the dignitaries that come to visit with us here in the Philippines.
0: Ayon sa GSIS na siyang may-ari ng gusali, halos 200 milyong piso ang ginastos para sa renovation nito.
3: Medyo of course the natural wear and tear on the structure, especially because if you notice it is majority wooden siya, right? And malapit po tayo sa Manila Bay, so therefore the salt in the air contributed to its degradation.
0: Taong 1978 nang kinomisyon ito ni Noy First Lady Imelda Marcos bilang guest house sa mga dayuhang bisita at foreign dignitaries. Tinawag ni Noong Tahanang Pilipino, idinisenyo ang palasyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Bobby Manyosa. Ito rin ang naging official residence ni Noy Vice President Jejo Marbinay mula 2011 hanggang 2016. Idineklara ang Coconut Palace bilang important cultural property ng National Museum noong 2023. Mula sa mga muebles at dekorasyon, buhay na buhay ang talento at kulturang Pilipino sa palasyo na magkahalong mga produktong galing sa niyog at iba pang lokal na materyales gaya ng capiche shells at rattan. Ang bawat kwarto may sariling kwento. Sumisimbolo sa 7 rehiyon sa Pilipinas ang 7 kwarto sa loob ng Coconut Palace na nagpapamalas ng mga kagamitang eksklusibo sa kultura nito. Plano ng GSIS na buksan ang palasyo sa publiko sa susunod na taon.
3: The public in general will be able to benefit in seeing the grandeur of the Coconut Palace.
0: Umaasa ang GSIS na sa muling pagbubukas ng Coconut Palace, mas maraming Pilipino ang tatangkilik sa angking galing sa sining ng Pilipino at manatiling buhay ang kulturang Pinoy sa mga susunod na henerasyon. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
4: Sang-ayon ng Korte Suprema sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat panagutin ng publiko ang hudikatura sa mga proseso nito matapos maglabas ng hinaing tungkol sa justice system. Sa pinakahuling pahayag, sinabi ng Supreme Court na hindi lang ito usapin ng polisiya, kundi nakasaad din sa saligang batas. Pero iginiit ng kataas-taasang hukuman na sineseryoso nito ang anumang alegasyon ng pagkiling sa hudikatura, pati ang umano'y misconduct at maling gawain at katiwalian. Ayon sa SC, inaksyon na nito ang mga paratang kapag may nakapaghain ng kaukulang reklamo, may ebidensyang iyahain at may pagkakataon ang mga huwes o justices na tumugon. Kaya hinihikayat ng Korte Suprema ang Ombudsman na maghain ng reklamo at magsumite ng ebidensya para masuri ang alegasyon at magpatawng kaukulang parusa kung kinakailangan. Masayang kwentuhan ang hatid ng ikalawang episode ng Cross Court Podcast kung saan ibinahagi ni Dayan Castillejo at ANC anchor at tennis fan Rico Hizon kung bakit todo ang suporta nating mga Pinoy kay Alex Ayala.
5: Never has it been a more exciting time to be a fan.
6: Oh, yes,
5: right?
6: Indeed. I'm
5: and
6: so excited.
5: To discuss Ayala Mania and so much more, my good friend and colleague, established, esteemed journalist, Rico Hizon.
7: And this is Dayan Castillejo.
5: Oy, no.
7: My favorite number one tennis player in the Philippines. That's true. I'm not really a bolero. I was like in awe.
5: Oh my goodness. No, guys, come on. Alex Ayala is doing fantastic. To me, what's truly amazing to her is her fight.
6: Yeah.
5: Her fight and her like belief and her vamos spirit, talaga, Rico. It's like, it's really something that is not just inspiring for Filipinos, but especially for Filipinos, but for anyone. And that's what everybody tells me when they watch her. Like, they love her energy, her enthusiasm, the way she dives for the ball, the way she just, you know, like, doesn't give up, and the way she celebrates is super fun.
4: Panoorin ang bagong ABS-CBN News podcast na Cross Court sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
6: Bagong hamon ang gagampanan ni Joshua Garcia at Julia Barreto sa kanilang reunion movie na Always Yours, Never Mine. Lalo namang kiniligang fans dahil inilabas na ang official poster ng pelikula. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
8: Ba't kayo magkasama?
9: Kasunod ng blockbuster hit na Unhappy For You.
10: Ako's ready and...
9: Muling magbabalik-tambalan sa big screen sina Joshua Garcia at Julia Barreto para sa maituturing most mature at isa sa pinakamabigat nilang proyekto na magkasama, ang Always Yours, Never Mine.
11: Gusto ko maging part ng nitong project na to kasi laki ng project eh. And nung nabasa ko rin yung script, sabi ko, ito yung mga klase ng pelikula na gusto kong gawin. Parang mas mature namin ginawa sa lahat ng nagawa namin together.
12: I always look forward to working with Josh. So Noah wasn't even an option. It was definitely a project to look forward to.
9: Bagong hamon para sa dalawa ang mga karakter na gagampanan nila sa romance drama.
11: Mas makikilala natin yung characters kasi iba't ibang timelines yung ikikwento namin sa inyo eh.
12: Kumbaga, it's like growing up with them.
11: Oo eh. So makikita nila yung character namin from 18 years old all the way up to 45.
12: Oh, wow. Or more.
11: Or more.
12: Yeah.
11: So very challenging for us, of course, kasi yeah, hindi pa namin na-reach yung ganung age.
12: Yeah.
11: Very challenging din for us, of course, yung mga 18 years old kasi ang hirap bumalik maging bata.
9: Pero dito rin sila mas na-excite.
11: Binuksan niya na yung envelope.
12: Yeah, that's true. Di ba tapos yung meeting, binabasa ko na, I just wanted to know my name.
9: Isa sa filming locations ang Vigan, Ilocos Sur. Kaya dumayo ang cast kamakailan para sa official poster reveal ng Always Yours, Never Mine na dinirek ni Cathy Garcia Sampana. Mapapanood sa mga sinehan nationwide ang Always Yours, Never Mine simula September 30. Inaabangan din ang mga petsa ng international release nito.
13: Always Yours, Never Mine, soon in cinemas!
9: Ana Cerezo, ABS-CBN News.
14: Ano naman ha? Ano naman yung sinasabi ni Ariel na ano? Yung sungit ng panahon, babalik.
15: Oh
14: my goodness. Ang susunod niyan, babaha na naman sa NLEX.
15: Yun na nga. Alam mo, sana yung mga gasoline station, yung mga rest stop, sana mas pinaghahandaan. Ano? Kasi dyan pupunta yung mga masastranded.
14: Naglalakad, di ba? Nakita mo ba, naglalakad sila papunta sa... Kasi masisi. Walang... Pag walong oras, hindi pipindi ka masiyar. Masisiyar at masisiyar ka.
16: Pero si, baka
14: yung
16: pwede...
14: nanay mo ba, paano...
16: Hindi ko nga. Hindi nga umiinom ng tubig sa biyahe.
17: Good news. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
18: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
19: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
8: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at nangkipilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Alright, magandang gabi, Eastern Visayas sa Tacloban City, September 3, 2026, alas 8:06 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Akalaan nyo ang bilis talaga ng oras at welcome po sa ating programa.
1: Magandang gabi, bye!
0: At makakasama nyo po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga usual na mga ka-night shifters, mga night vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Kumusta po ang ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo? Okay pa ba tayo dyan? Nakapaghapunan na ba o hindi pa?
1: Nakapag-shift na ba?
0: Oh!
1: Ano
0: where's
1: yan?
0: The
1: o
0: lana?
1: Mag-shift pala. Shape-shifting? Ganun?
0: Shifting? Or kuan? Half...
1: human?
0: Half...
1: American.
0: Okay, sige. Magandang gabi sa ating lahat. At kumusta po? Today is a beautiful Thursday evening. And since Webes na Webes, ay naku, umaatikabo na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi.
1: Hindi natin napansin, no? Webes na pala ngayon.
0: Oo nga. Diba? Kahapon lang, sinuwerte tayo. Ewan ko lang sa ngayon.
1: Hindi. Kung meron. Ngayon ba? Suswertein ba rin, pa rin ba tayo ngayon?
0: Straight ba yan? Kakulo?
1: Oo. In fairness, parang first time natin nakakuha ng tamang combination talaga.
0: Oo, parang pagka talaga ibang combination.
1: Yung parang hindi talaga natin inano yung...
0: Hindi binago yung
1: sana
0: arrangement.
1: Sana bukas din, di ba?
0: Sige. Okay, sige mga ka-vibes. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayong gabi?
2: Ito yung ating GGV survey, mga ka-vibes. Mm-hmm. Mas mahirap ba ang open relationship kaysa long-distance relationship?
0: Oh!
2: Ano yung difference doon? Yung alam ko lang, long-distance eh.
1: Ang pagkakaintindi ko ng open relationship, yung parang ikaw, my boyfriend, parang okay din sa'yo na parang meron din siyang iba. Ganun ba yon? Tapos ikaw naman, parang okay din, okay lang din na meron parang may ini-entertain ka rin ng iba, ganun? Ganun ba yon?
2: Yung open?
1: Yung parang both yung may, kayo, may...
2: Yung may pintuan, yung open. Yung long open. Distance, yung may bridge.
1: Yung open lang lahat.
0: Parang welcome lang.
1: Ganun.
2: Accommodating ka ng lahat-lahat.
0: Yes, sige, pag-usapan po muna natin mga definition
1: ano
0: ng mga yan.
1: Diba?
0: Sige. Uy. Para sa mga ka-vibes natin, dyan ang nga lang open relationship at ano ang long distance relationship. Yung LDR, at least may idea na tayo. Pero yung open, parang medyo open pa rin yung interpretation.
2: Ay, close natin ngayon.
0: Mamaya, i-close natin ng konti. Sige, okay. Sige. Yan po nga ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya kung meron kayong idea patungkol sa ating mumunting tanong ngayong gabi, nako, kung gusto niyo maki-join sa usapan, kung meron kayong may share na thoughts or opinion, pwede nyo pong isend yan sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban. As in, live na live po tayo ngayong gabi.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Visit nyo naman po yung live namin, mga ka-vibes.
0: Para syempre, awan
2: pwede
0: nyo
2: din,
0: na.
2: Yes, oo. Pwede din sa mga nagpapa-shoutout, ganon. Mm-hmm. Yung mga nag-request ng songs, pwede nyo i-comment doon sa live natin ngayon, mga ka-vibes. Again, hanapin nyo lang po, pa-follow na din sa mga hindi pa naka-follow, 100.7 FMR Tacloban.
1: Yes, nag-iisa lang po yan, mga ka-vibes, sa Facebook. Hanapin nyo lang po yan. At saka sa mga ka-vibes natin na hindi makapag-Facebook kasi nagta-travel.
0: Ayun!
1: Or may ginagawa. Mm-hmm. Pwede po kayong mag-download ng ating FMR app for free sa Play Store and App Store para kahit saan kayo pumunta at ano ang ginagawa nyo, mapapakinggan nyo pa rin kami. Ganun! Diba?
0: Kahit saan man kayo dito sa mundo, abot pa rin kayo ng FMR.
1: Correct.
0: Sige. Yan po ang ating usapan ngayong gabi. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw. Manatiling nakatutog. Nakatutok! At nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet!
3: So

0: Balik po tayo mga sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban.
2: Kalapit!
0: Super malapit! My God! Parang hindi pa kami kumain. Okay, mga kasama, mga ka-vibes, mga kung ano pa yan. Mm-hmm. Kumusta kayong lahat? Eto na nga pala ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Anong ating tanong?
1: Wait lang. So, super loading talaga ano tayo.
0: Mas mahirap ba talaga ang...
2: Ano yung mas mahirap? Yung open relationship or yung LDR relationship?
0: Ayun. Long distance relationship versus open relationship. Before anything else, bago natin pag-usapan yung pagkakaiba ng dalawa, kung aling ba talaga dito ang mas mahirap, i-define muna natin. Umpisa natin sa mas naiintindihan talaga natin. And I'm pretty sure lahat naman siguro nag-agree dito. Ano? Long distance relationship. Ito po yung romantic relationship between two people. Hindi po marami ha. Between two people
1: lamang
0: po. Pero physically, hindi sila magkalapit. In other words, magkalayo. Pero may relationship silang dalawa. Romantic relationship, living apart.
1: Okay.
0: While strictly remaining monogamous. Ibig sabihin, silang dalawa lang. Monogamous from the word itself, mono.
1: Okay.
0: Iisa lamang. Is alone.
1: Ang aking minahal.
0: Oh, yeah.
1: Bawal yun.
2: So, mono.
0: Oo, mono, hindi poly.
2: It's mono means one.
0: One, diba? Nag-iisa. Okay.
1: Waray samok misay.
2: Correct. Oo.
0: Now, ano namang ibig sabihin ng open relationship?
2: Poly.
0: Oo.
2: It's poly.
0: Poly.
1: Networking
0: open
1: yun.
0: Poly. Open. It is a relationship that allows partners to see, tingin, or sleep, tulog, with other people regardless of physical distance.
1: Uy.
0: Sa open relationship, pwede ring LDR, pero hindi siya monogamous. Ibig sabihin, inaalaw mo siyang magkaroon ng ibang partner bukod sa'yo at ikaw, inaalaw din niyang magkaroon ng
2: so,
0: partner
2: nga,
0: for the meantime besides sa kanya.
1: Oh, ayoko.
0: Kung LDR, strictly LDR ng ating pag-uusapan, monogamous, eto, poly, maramihan. Masaya.
1: The more the merrier.
2: Diba? Open. So, tanggap ka lang ng tanggap.
0: Oo. Open and open and everything. Uh-oh. At hindi lang yun. Tanggap ninyong dalawa.
1: Oh, okay.
0: So, open kayo sa isa't isa. Para may mutual agreement.
1: Agreement kayo. Na open kayo sa lahat.
0: Pero magka-relationship kayo.
1: Okay.
0: Yun nga lang, inaalaw niyong bawat isa na magkaroon ng iba pang partners.
1: Wala.
0: Wow. Parang si Sugar Daddy at saka si Sugar Mommy.
1: Tapos may Sugar Baby
0: pa. Si Sugar Daddy, may tawag nito? May mga
1: baby dolls.
0: Baby dolls.
1: Uh-huh.
0: Si Sugar Mommy naman, may mga boylets. Oh, di ba? Ganon ang mga arrangement. Yan ang tinatawag na open relationship. Na yan, naintindihan nyo na. Ano sa palagay nyo ang mas mabigat o mas mahirap sa dalawa? Yon ang napakabigat na tanong. Okay, umpisahan muna natin sa pinaka-core structure ng dalawang setup ng relationship. Yung LDR, naka-focus siya sa pagsasaran ng physical gap over time na while at the same time maintaining faithfulness to only one person. Sa open relationship, yung structure niya, consensual non-monogamy relationship. Yon ang pagkakaiba sa structure nila. So, ibig sabihin, faithful yung isa,
2: unfaithful.
1: Oh, okay. Diba? So, parang kung sa flowchart to, mas boring yung LDR.
0: Oh, okay.
1: Mas
0: yung
1: masaya, ang daming decorations sa open relationship.
0: Mas
2: kasi marami, diba? Marami kang choices. Pag di mo na gusto yung isa, pwede kang dun sa isa.
0: Pero, nakatali ka, ka pa rin sa isa.
2: Sa isa. Okay. So, meaning parang ina-allowed ka lang.
0: Na magkaroon ng ibang...
2: To do the things you want.
0: To do. Ang saya-saya.
2: Everything you want. But you cannot commit mm-hmm. with others.
0: Oo. Committed ka sa akin, pero permitted ka sa iba.
2: Oh.
0: Mm. Ganun?
2: Parang, feeling ko parang ganun pa rin naman yun eh.
0: Culturally speaking, ang pangit.
2: Oo. So no? Parang, kung committed ka na sa isa, dapat hindi ka na mag-entertain ng iba.
0: Oo.
2: Diba?
0: Kung tayo mga Pilipino ang tatanungin, mm-hmm. pero in Western countries and sometimes so, may iba pang mga culture.
2: Ah, okay. Oo. So sa ibang lugar,
0: tinatanggap.
2: Open,
1: mga open-minded din kasi naman.
0: Pero, ganun. Hindi naman sa tinatanggap as in fully nga tinatanggap, may mga restrictions pa rin. Diba? Kasi mahirap naman magkakaroon ka ng maraming mga asawa pero or maraming partners pero hindi mo naman kayang buhayin yung iba.
2: Correct, diba?
0: Diba? Isa yun sa mga restrictions. In some cultures, you have to have that capacity na mabuhay mo yung mga gagawin mong mga pamilya. Mga talaga.
2: So, ang open relationship is mutual agreement.
0: Oo.
2: Hindi siya yung parang isa lang.
0: Iisa lang. Dapat dalawa talaga kayong may...
2: Kahit yung isa,
0: ayaw na nang magkaroon ng ibang partners. Pero, mayroon
2: niya.
0: Alam niya at pinipermit niya na magkaroon ng ibang relationship yung partner niya kahit siya lang. Mag-isa, okay. Diba? Mm. Anyway, yun ang pinakapagkakaiba. What about yung mga challenges na hinaharap ng bawat isa? Sa LDR, yung struggles niya is missing physical presence. Mm. Tapos, kung malayo-layo pa talaga, tas medyo matagal pa makaka-uwi dito sa Pilipinas, ay nako, loneliness talaga ang kalaban niyan.
2: Mm-hmm.
0: At yung time zone hurdles. Okay. Anong ibig sabihin nun? Sa kabila, tulog siya, ikaw gising pa.
2: Magkaiba kayo ng oras.
1: Prone din sa temptation.
0: Pwede rin. Pero... monogamous kayo eh. Monogamous kayo.
1: Kasi yung iba, hindi din naman nag-work. Yung mga ganun.
0: Hindi siya nag-work kung super talaga kagrabe yung distance ninyong dalawa na parang tila eh...
1: Nasa Mars siya?
0: Parang malabo-labo pa yatang makaka-uwi.
2: Considered ba rin na as LDR kung like...
0: Kung
2: andito ka sa Leyte, tapos within this country lang.
0: Pero hindi kayo nagkakakita naman eh.
2: Yun.
0: For how many years? How many months? Oh, di naman months. Years talaga.
1: Mag-iba kasi kung yung months, time zone so din nila, ninyo.
2: So, pag months lang, hindi yun LDR.
0: Oh, kasi magkikita naman kayo kaagad eh. Diba? Pero pag years
2: lang... Pero magkaiba lang kayo ng lugar.
0: Lugar, oh. Di pa naman significant kasi yung physical barrier eh para sabihin nating LDR talaga. Kasi anytime, pwede mo naman puntahan
2: diba,
0: eh.
2: Kasi yung parang nagkakilala lang kayo through Facebook pero hindi pa kayo nagkita.
0: Nag-meet?
2: Parang dito ka, dun siya, pero within this country lang.
0: Eh, kaya mo naman puntahan yun kung,
1: kung gusto mo talaga.
0: Mo talaga, di ba? Pero kung nandun siya sa Russia tapos nandito ka sa Pilipinas, ang layo nun.
1: Ang mahal ng pamasahe, ganun.
0: May mga significant hurdles pa talaga like mga visa and everything, di ba? Na pag-uusapan, hindi naman kaagad na-approve ang mga ganyan. Tapos besides pa, yung pamasahe mo sa eroplano, ay naku, grabe. Aabutin ka ng ilang buwan bago mo muna maipon talaga
2: so,
0: yung pamasahe mo.
2: Mostly na LDR hindi nag-work kasi hindi na nakakayanan yung ganun. Diba?
0: Oh, loneliness nga. Yung isa yun sa mga challenge. Tapos yung yung physical presence talaga. Iba kasi yung malapit lang. Iba naman talaga yung personal mo nakakausap, nakikita mo talaga yung mukha niya, yung mga expressions niya, 'di ba? The way niyang hawakan yung mga kamay mo, 'di ba? Yung mga hugs niya. Nako, lalo na pag malamig yung gabi. Oy! OMG, parang may kulang.
2: Diba?
0: Kahit anong gawin mo sa sarili mo, hindi mo kaya.
2: Magpasaw na ka na lang kaya. Para mainitan ka.
0: Iba kasi yung init sa sauna kaysa sa init yung kasama siya.
1: Hindi na kailangan. Kanina pa nga lang ang init-init ng panahon.
0: Ibang init yun.
2: Parang nakaupin tayo.
1: Oo.
0: eto ibang init pinag-usapan
2: so,
0: natin.
2: Natin.
0: Init ang pagmamahal.
2: Di ba na-define na natin yung pagkakaiba nila? So yung question natin,
0: main challenge naman ngayon para sa may open relationship.
2: Tapos kung ano yung mas mahirap.
0: Oo. Yan nga mga challenges doon sa long distance relationship ano. Ngayon naman sa open relationship, anong problema naman doon?
2: Challenges.
0: Yes. Jealousy. Ay along.
2: Syempre go.
0: Kahit may permission 'yan pag nakikita mong mas masaya siya sa iba, ay nako, magseselos ka talaga.
2: Tapos pag nakikita mo na parang ang perfect niya para sa jowa mo.
0: Oo.
2: Tapos ikaw parang nag-question mo na yung
1: worth mo.
2: Diba? Ay,
0: tapos nakikita mo pang downtown yung mukha, ikaw pang bahay
1: pang
0: lang.
1: Pang CR lang.
2: Grabe naman kayo.
0: Mas malala to. Mas CR talaga.
2: Pero yung iisipin mo na lang, isipin mo na lang, girl, sa'yo pa rin siya.
0: Okay. So bukod sa jealousy, eto pa, boundary management.
2: Yun.
0: Oo, kasi minsan mas lumalamang pa yung boylet o yung baby doll kaysa sa original.
2: Hala.
0: Diba? Oo, isa yun.
1: Kasi naman mag-ayos dapat,
0: oo,
1: ate girl.
0: Tapos minsan nga, mas matapang
2: baka
0: pa yung baby doll.
2: Yun.
1: Oh, depende din yun.
2: Depende. Diba? Baka mas magaling
0: maganda yung performance. Ganun.
2: Magaling magmahal.
1: Ang dami namang dapat galingan pa dapat.
2: Magaling mag-sales talk. Ganun.
0: Magaling
2: kaya
0: magaling.
2: Kaya nakakarami.
0: Super, sobrang galing. Ginagalingan ni.
2: Ginagalingan para mas makarami.
0: Ano? Tapos, ito pa, emotional complications. Of course. Kasi, alam mo naman, kayong dalawang magkasama, original kayo sa isa't isa, pero parang hindi pa rin kayo yung pinagbuklod talaga ng tunay na pagmamahal. Mm-hmm. Kulang sa mga, you know, mga lambingin and everything. Pero pag nandun sa iba, super lambing pa.
2: Yes.
0: Yung treatment, di ba? So,
2: ang ganda ng smile niya pag sa iba. Tapos pag sa'yo, ang
0: nakasimangot,
2: hirap makasmile.
0: Nakasimangot diba? Palagi.
2: Kasama mo siya pero parang hindi mo siya kasama.
0: Yun.
2: Diba?
0: Yun ang problema doon. Mm-hmm. Ngayon, ang ating tanong, alin ba dito ang mas mahirap para sa inyo? Hindi naman ito makaka-relate.
1: Yung ano, yung open relationship.
0: Bakit?
1: Kasi ang gulo-gulo na ng buhay mo, dadagdagan mo pa. Ang gulo-gulo na nga ng panahon ngayon, dadagdagan mo pa. Diba?
0: Eh, may permission naman.
1: Lang.
2: Kahit na.
1: Unless may talent ka dun sa time management.
0: Ganun.
2: Diba? Kung ako naman kasi ngayon pa nga lang kulang siya ng time.
0: Oo.
2: Tapos dadagdagan pa. Diba?
0: Oo. Maraming
1: sa sarili mo pa nga lang kulang pa. Diba? And dami mo pang i-consider.
2: Mm-hmm. Diba? Kung sakali paras kayo may trabaho so hindi kayo makapag-date palagi.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may trabaho kayo, busy. Tapos pag weekend marami pa rin kayong ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: So pag dinagdagan niya, pag naging open relationship kayo, dadagdag pa. Paano na yan? So,
0: mawawala talaga ng oras na para sa'yo.
2: Diba?
0: Eh, ikaw din, nawawalan na rin ng oras para
2: correct
0: sa kanya. Bottom line, parang magkaisa lang kayo sa kontrata, pero physically and emotionally,
2: wala.
1: Diba? Wait lang ha, eto may nag-message sa akin dito.
0: Oo, anong sabi?
1: Voice message to.
0: Anong sabi?
1: Eh, wait lang, ipa-play natin.
0: I-play natin
2: ko.
3: Mahirap yung long distance relationship kasi for open relationship, there's already an understanding. Sa pagiging open relationship nyo, diba? Like, there are terms and there are parameters for you to get to decide as partners kung paano mag-work yung open relationship. So, at least, you have that kind of trust na pinagkasunduan. But for long-distance relationship, at some point, you're not really kind of sure kung anong ginagawa ng partner mo sa malayo, di ba? Unlike sa open relationship, sometimes partners tend to be transparent na, eto may kakamit ako or eto may mangyayari sa amin ni ganito ganyan. So, I feel like dun ako sa LDR.
1: Di ba, Papi Avocado? Alam na alam,
0: relate na relate kasi.
1: Ano yung gugustin
2: si Papi Avocado?
0: Mukhang feel na feel niya talaga yung situation ni. Ape, Abikado, alam na alam mo talagang ganong situation.
1: Pag-relate na relate talaga niya yung topic natin,
0: mapapa-join talaga siya sa conversation. Yes. Pero maraming salamat, Papi Abikado, at least na dagdagan yung ating kaalaman ano, patungkol sa mga challenges ng long-distance relationship at saka yung open relationship.
2: So para sa kanya, mas mahirap yung LDR.
1: Pero
2: hindi mo naintindihan.
1: Hindi. And yung last kasi niya, sabi niya doon sa LDR.
2: Kaya nga, mas mahirap para
1: pero
2: sa
1: pero at least yung... ako na yung sa open relationship, parang makikita parang mo
0: transparent.
1: Talaga.
0: Oo, transparent. Oo.
2: So yung ibig sabihin niya, mas mahirap yung elder kasi hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng partner niya. Parang...
0: Well, of course, that's part of loving somebody. You also have to give them trust.
1: Hindi mo naman talaga yung makikita nasa malayo. Oh. Kasi pwede din naman yun magtawag doon. Yung hindi sasabihin talaga sa'yo kung ano talaga yung ginagawa.
0: Pero sa open relationship, hindi ka naman talaga sigurado kung...
2: Pero at least kung...
1: Alam mo, kasi nga may agreement kayo.
0: Pero it doesn't necessarily mean na back magtatagal talaga kayo. Eh, what if bigla siyang mas na-develop doon sa isa?
1: Ay, dapat alam mo na, i-consider mo na yun sa sarili mo.
0: Ayun nga, siguro mas lalakas yung possibility kasi, magkaka-break up talaga kayo sa ganun.
2: Kaya nga, sabi niya, at least sa open relationship, alam niya yung ginagawa niya, may transparency kayo, may parang alam mo kung ano yung, paano niyo mapapanatili yung relationship.
0: Kaya nga, ang problem, ang challenge talaga dun is, paano niyo may kocommunicate talaga kung hanggang saan lang dapat talaga kayo. Kasi rigorous talaga yung usapan dyan eh. Tapos, extreme trust talaga ang dapat ibinibigay dyan. So, napakahirap. Hindi tulad ng normal na relationship talaga. Kasi malay mo, biglang nabuntis niya yung isa. Ano gagawin mo?
2: So, hindi na yun open.
0: Diba?
1: Exclusive na yun.
0: Diba? Anong gagawin mo dun? Tapos, hindi na siya umuwi kasi mas ginanaan siya sa performance ng isa. Ay, naku! Mahirap yun.
1: May mga ganun na reason?
0: Oh, or di kaya, uuwi pa naman siya sa'yo kasi may kontrata kayong pinirmahan na sa simbahan. Eh. Pero yun nga lang, gaya ng sabi natin kanina, wala nang emotional attachment. Diba? Mas emotionally invested na siya dun sa iba kaysa sa'yo. Yun ang problema dun. Mahirap talaga i-maintain ang isang open relationship compared sa bagay. Sa long-distance relationship, malayo naman siya. May mga needs na kinakailangan mapuno. Kayo, sa palagay niyo, what about you, Cherry Lou? Minsanan lang mo kayo magkita ni Mark Alfred. Mukhang Saturday and Sunday. Minsan pa nga, Saturday and Sunday, di pa kayo nakikita.
2: Wala ako sa ano.
1: Wala ako sa mood.
2: Wala ako sa mood. Kaya, hindi. Nag-iisip ko ako kaya nalilipong ako. Pero hindi ko talaga gusto open relationship.
1: Hindi rin naman kasi nanan.
0: Mga Pilipino tayo. Culture na kasi natin. Yan na hindi talaga pwede yung polygamous relationships.
2: Yes.
0: Although in modern dating, mukhang natatanggap na paunti-unti. Pero tayo mga... medyo traditionalistic, hindi talaga natin makaya yung polygamous
2: kahit,
0: relationship.
2: Kahit ano, di ba? Kahit ano tawag dito, hindi ka in traditionally...
0: Isipin mo na babae ka. Kung sa babae, mas lalong
2: wala
0: hindi.
2: Wala talagang mas magugusto nga
0: okay lang open kami, relationship. Okay lang sa aming mga lalaki, karamihan sa amin, okay na okay
2: walang
0: talaga yung polygamous relationship.
2: Diba? Walang mawawala sa inyo.
0: May madadagdag lang.
2: Diba? Ganon.
0: Dagdag na komplikasyon sa buhay.
2: Buhay.
0: Yun lang.
2: Labi na kung may nabibilin.
0: Oh.
2: Nga ebidensya.
1: Aray. O di mas marisyo, mas thrilling.
0: Yung parang na nabubutas yung pagtitiwala.
2: Kasi nga, dapat hindi binubutas yung pagtitiwala.
1: O ano dapat?
2: Buo dapat.
1: Buo.
0: Intak na intak.
2: Okay.
1: Oh, sige.
0: Wag i-recycle. Mabubutas yan.
2: Wag nang gamitin. Bumili ng bago.
1: Bayan, saan ba yan nabibili?
2: Hindi ko alam.
0: Papiabikado. Saan ba yan nabibili daw? Tanong ni DJ Faye Lemon. Ay, naku, hirap talaga ng ganitong usapan, no?
2: Ay, napatagal na yung usapan natin.
0: Ang ating oras, it's 8:40 na mga kabay. Sumatagal ang ating podcast. Manatili nakatutok lamang. Pagpaputuloy po natin ang ating debate patungkol sa LDR versus OP or open relationship. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Arta Kalaban. Ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibilis sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes!

0: Oras sa para mga ka-vibes, si reveal yung 5 PM Lotto Swear 13 Zod. Makinig po kayo ng mabuti. Ito po kaninang alas 5 ng hapon, 622-6-2-2.
1: Ano namang 6?
0: 622. Ano sa palagay niyong lalabas ngayong 9 PM? Baka swertihin na naman tayo. Tingnan natin.
1: 4.
0: 1. 2. 1, 2, 4. 4, 1, 2. 1, 2, 4, 4, 1, 2. Try natin! Mali natin, may makuha na naman natin yung tamang kombinasyon. Pag nakuha natin to, dapat tumaya na tayo. Try natin mga ka-vibes. Abangan nyo po yung 9 PM Lotto Swear 13 Zod. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Takalaban. Ang Lopez!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAP value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas, 9:26 na po at kasama niyo pa rin po inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chica,
1: DJ Pay Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Kumusta ang ating isang oras na lumipas?
1: Nag-i-enjoy ba kayo sa mga music natin mga ka-vibes?
0: Nag-i-enjoy.
2: Nakatutok pa ba kayo?
1: Oo, baka nag-i-reels na din kayo ha.
2: Kasi yung mga ka-vibes nyo dito parang medyo ano na.
0: Yung iba natutulog na eh. Yeah.
2: Ayan, basahin mo muna natin yung mga
0: messages.
2: Comment ng ating mga ka-vibes. Ito from Clark Joseph. Good evening mga DJs. Pwede po pa-request Because of You.
0: Because of You!
2: By Neo.
0: Oh, Neo.
2: Yes, Neo.
1: Iba ngayon nga Because of You.
2: At ito naman, Siga ng Norte. Wow! Pwede mag-request DJ Hinsong Dayang Dayang Unta.
0: Hoy!
2: Kaya ano Dayang Dayang?
1: Tripla niya. Bakit ba?
2: Thank you very much on pag-request. Adigyapon, good eve po from George Batika.
1: Oh, yes.
2: Good evening. Good evening. Wala ba kayong masasabi sa question natin?
1: Kasi sabi natin kanina, pwede din naman kayo mag-send ng mga request.
2: No? Pwedeng hindi lang request. Pwede, dapat may ano din.
1: Makisali din kayo.
2: Yes.
0: Oh, mukhang si Papi Apicado lang yata ang naka-feel.
1: Naka-relate, no?
2: So,
0: alam, so, alam
2: ko,
0: niyo na yung kung anong klaseng relationship siya meron ngayon.
2: Hoy! Natin, hindi pa sila naka-experience ng ganung relationship siguro. Kaya hindi sila makarelate.
0: Alin ba dun yung relationship na yung long distance relationship o yung open relationship?
2: Or nahihiya lang sila. Diba? Baka naka-experience na ng open relationship in secret.
0: Open na, polygamous pa.
1: Ay! Ang saya.
2: Puli nga eh, diba?
0: Puli-puli na yun. Puli-puli, sa Rosaliwan.
2: It's more than one.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Nako, para sa inyo, alin ba ang mas mahirap? Yung long distance relationship ba? O yung tinatawag na open relationship? Kung kami ang tatanungin.
2: Kung kami ang papakianhan.
0: Oo, mukhang mahirap yata yung tawag nito, yung open relationship. Kasi part, although alam naman natin, may transparency, may accountability.
2: Oo.
0: Nawala sa ating... Wag na lang. kahit aminin man natin na mas open kayo sa mga sa yung mas open yung communication when it comes to open relationship kasi pinapaalam nyo muna, 'di ba? Ipinapaalam sa yung partner kung anong kung sino-sino ang mga kasama mo, 'di ba? Tapos, nagpa-permit naman yung partner mo. Pero aminin naman natin nun hindi. Kahit nagbibigay yan ng pahintulot, may konting kirot pa rin yan eh. Diba?
2: Kirot-kirot.
0: Tapos, mas mahirap talaga i-maintain yung tawag nito. Yung commitment between the both of you. Kasi iba talaga yung iisa lang talaga yung binibigyan talaga ninyo ng pansin.
2: Oras
0: eh. Kasi kung marami kayo, marami din kahati.
2: Ang galing. Tsaka hindi talaga maiwasan na eh. Talaga nga, ala talaga, it's jealousy, di ba?
0: Jealousy talaga. Pagsiselos ka.

0: Lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, mahirap talaga magkaroon ng maraming, you know, karelasyon. While at the same time, you have a steady relationship. Diba? Steady ka na, naghahanap ka pa ng iba pa.
1: Hindi ka nga maka-focus ng life mo. Tapos ka, ang dami mo pang i-entertain.
0: Hindi mo nga maibigay yung, hindi mo nga maibigay yung 100% mo sa iisang karelasyon. Mm-hmm. Maghahanap ka kaya ng mas marami pa, di ba? Mm-hmm. Ang dami pang kahati sa kung mumunting attention mo na nga lang. Diba? Tapos yung problema pa doon, alam natin marami kang mga partners. Alam mo ba yung iba mong partners? Hindi lang ikaw ang kasama nila.
2: Baka yung iba mas demanding pa sa original mo. Pag may paano mo yan ihahandle?
0: Tapos could you imagine, itong iyo, kuan, iba. May nagyapon iba-iba pa. Mm-hmm. Kaya nga, ang bilis mag-scatter yung mga hindi dapat nag-i-scatter.
2: Scatter?
0: Kaya nga, mas mabilis lumaghanap ang mga masasamang espiritu sa mga ganong klaseng arrangement. Unlike yung iisa lang.
1: Pag mga ganun ba na arrangement or you're, kung ganun, dun ka sa open relationship, pwede ba yun, like, ipagsabi or sa mga...
0: Yun ay isa pang mahirap.
1: Ikaka-proud ba yun yung mga ganun?
0: Kung pare-pareho kayo ng mga pag-iisip, okay lang.
1: Ibra-brag mo, no?
0: Bragging rights yun kasi ang dami mong, dami mong babae, dami mong lalaki.
2: Generally, ano, bagang di rin hiya po.
0: Sa community, pangit tingnan.
2: Oo, bagat hindi mo talaga ipaparayo mo.
0: Hindi mo talaga ipapangalandakan yun.
2: Yes.
0: Unless kung tulad ka rin ni Kuchiko ang mukha, tapos mga magaganda yung mga baby dolls. Ay!
1: Ikaw talaga.
0: Sa pangit ko na to, tingnan mo ang mga baby dolls ko.
1: Ano yung gagawin mo sa mga baby dolls na yon?

0: Dami. Hindi lang iisa yung attention mo. Nahahati talaga.
1: Ang blessed mo naman dun sa department na yun. Parang ikaw yung nakarami ng ganun.
0: Para
1: Sa
0: kang ha
1: dami-dami ng babae,
0: pa
1: tas
0: pa
1: kulang yung lalaki. Ang dami
0: parang
1: mong na...
0: kang isang hari nung sinaunang panahon, ang
1: Oo,
0: daming
1: no?
0: concubines.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Kasi nung unang panahon, nagpaparami pa lang ng
0: Eh, yung
1: tao.
0: mga rulers, oo.
1: Oo.
0: Kahit yung mga general nila, nagmamarami din eh.
1: So
0: Di
1: ngayon,
0: ba?
1: hindi na parang hindi na applied
0: Hindi
1: yun.
0: na acceptable sa ating community.
1: Oo.
0: Oo. Pero sa dating scene, pag hindi pa kasal, parang okay pa rin. Pero pag nagpakasal ka na, tabu na talaga yon.
1: Doon na lang tayo sa LDR.
0: Okay na lang siguro sa LDR. Pero
1: Pero siguro mas may
0: assuming na
1: open relationship pa.
2: Wow! Bongga!
1: Nasa iyo ng lahat.
0: Eh di ang saya
1: That's for sure.
0: parang yung natulfo lang nun nung nakaraang taon. Ay, kung tayong tatanungin, mahirap talaga
1: It's a
0: yung open
1: no-no.
0: relationship kasi ang dami mong kahati sa atensyon.
1: Siguro mahirap din sa relationship na in a way, pag nalampasan nyo, magiging proud kayo doon. Na ibabrag
0: Sa
1: ninyo sa world.
0: LDR,
1: Yes, sa LDR nga.
0: monogamous na relationship,
1: Yes,
0: di ba?
1: oo.
0: Kahit ang tawag nito, napagtanggumpayan ninyo anumang barrier na nagkaroon sa inyong relationship, di ba? Yung distance na
1: Yes,
0: naman lang.
1: correct.
0: Yung
1: Kasi yung
0: loneliness na
1: tanong
0: hindi
1: natin is
0: kasama
1: kung ano yung
0: physically.
1: mas mahirap. Mahirap silang dalawa, but at least etong ano, LDR, mahirap nga, pero pag nalampasan nyo,
0: Pag nakauwi na siya for good, kayo
1: Oo.
0: lang naman
1: Pero
0: dalawa.
1: parang ano ngayon, yung sa panahon ngayon, parang mostly naman na LDR nagsasuccess naman. Oo.
0: Sasaksido,
1: Oo.
0: di
1: Di
0: ba?
1: na, di na katulad ng dati pag sinabing LDR, parang hindi kayo
0: Kasi
1: magkakaano yan. Ngayon kasi yung
0: technology kasi
1: communication,
0: yun.
1: oo,
0: Dahil
1: mas
0: sa
1: ano na yung
0: technology,
1: communication,
0: mas
1: di ba?
0: madali na.
1: Oo. Yung dati
0: Video
1: mong
0: calling.
1: parang tatawag ka lang ang mahal, di ba?
0: Bebe!
1: Tapos,
2: ano na yun? 100 pesos na yun.
1: Oo, di ba?
2: Bebe
1: Tapos
2: pa lang.
1: ilang minutes lang yung tatawag ka dun sa ibang bansa tapos ang mahal ng
0: Minsan
1: bayad.
0: nga, nagkakasawaan pang mag-video call or tumawag
1: Oo,
0: eh.
1: di ba? Ngayon, kasi araw-araw na lang or gabi-gabi
0: Di
1: may
0: ba?
1: ano sila.
0: Paminsan-minsan, okay lang. Pero kadalasa, depende kung miss na miss talaga ninyong bawat isa. Yan lang. Pero darating din yung punto na siguro mga 1 week,
1: Oo. Tsaka
0: a
1: kung
0: week,
1: ano,
0: isang
1: di
0: beses
1: ba?
0: sa 1 week, ganun.
1: Kung committed talaga sila sa isa't isa kahit LDR
0: Oo.
1: pa sila.
0: Walang makakapigil sa pagmamahalan.
1: Correct.
0: Unlike sa open relationship, ay naku, delikado talaga yung

Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Fay Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: ang ating oras sa buong Pilipinas na ako. 9.55 na po, 5 more minutes ago before 10 p.m. At susunod na po ang nag-iisa na yung Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Ron to Ron.
0: Susunod na yan sa kanyang programa.
2: Late Night Vibes.
0: Kaya wag na wag kayong bibitaw. And of course, nako, maraming salamat po sa lahat ng ating mga listeners, yung nasa kanilang mga bahay, yung mga silent listeners, at yung mga fellow night shifters natin. Magandang magandang gabi po. And thank you so much for the suporta.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sino pang papasalamatan
1: natin? Ang daming papasalamatan natin.
0: Oh, sino pa ba?
1: Ito yung mga nakikinig natin ng mga ka-vibes natin. Oh. Tsaka yung mga ka-vibes natin sa relay stations na mga nakatunin sa atin sa Borongan, Kataraman, Kalbayo, Katbalogan.
2: Mm-hmm. And of course, natin Takalaban.
1: Yes. Yung mga technicians natin. Thank you so much po.
0: Yeah, mga ka-vibes, kita-kits po tayo ulit bukas. Same time, same program, same station. And tomorrow is a Friday!
1: Yeah. Wow! Diba?
0: Sarap talaga ng buhay pag Friday. Okay, sige mga ka-vibes. Ako nga pa lang inyong DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lemon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: And we're saying good night everyone. Ingat po sa mga uuwi sa kanilang mga tahanan. Good night.
1: Bye. Bye ka-vibes.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na!

Oras natin mga ka-vibes, it's 10:15. Ayan, at kayo nakikinig dito sa 107.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre kasama nyo ang nag-iisang papaball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, September 3, Thursday. Ayan, Thursday night. Kumusta sa mga ka-vibes? Sa lahat po ng nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo dito sa Metro Tacloban at sa ating mga rail station dito sa Stern Visayas. Ayan, nabatiin muna natin dyan sa ating mga tagapakinig. Ayan ang ating mga soaking tagapakinig. Ayan, sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Borongan. Siyempre dito sa Metro Tacloban, no? Live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 107.7 FMR Tacloban. At siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutan i-follow, like, and share ang ating live, Facebook live. Siyempre sa mga hindi pa dyan naka-download ng ating FMR application, FMR Philippines application, ay libreng-libre lang po yan mga ka-vibes sa ating Google Play Store and App Store. Siyempre sa mga nakikinig ngayon, ano, nanonood, ayan, huwag kayong mahihiya mag-send ng inyong mga shout-out, greetings, or song request. Ang comment nyo, dali mga ka-vibes, at babasahin natin yan. Siyempre mga ka-vibes, mamaya ay meron tayong babasahing confessional letter. Siyempre panibagong confessional letter na naman na pinadala sa atin ng ating letter sender. At mamaya malalaman natin kung ano ang istorya niya ngayong gabi. Kung mapapaalam nyo na yung kwintong pang late night vibes. Siyempre batingin ko muna dito, ano, nag-comment si brother. Ayan ka vibes, Louie Usinar. Ayan, shout out idol, happy birthday kay Michael Jan Mindanio. Ay, happy happy birthday sa lahat ng nag-birthday ngayon. Ngayong September 3. Ayan, September 3, 2026. And happy happy birthday. Sana ano, sana pumaldo. Good health lang, ano. And maabot nyo sana ang inyong mga pangarap sa buhay. Diba? At ito, ano, meron tayong pa-background music para sa mga nag-birthday ngayon. Ito na. All right.

0: ngayong September 3, 2026. Ayan, napatingin ko po din na yung ating mga ka-vibes dyan, yung palaging nakachani sa atin, si ka-vibes Dutz Balyon ng Barangay Milda, Tulosa, Leyte. At sa lahat ng mga nakachani ngayon, sa mga nagdadrive, ano, sa mga nakatune in, sa mga sasakyan dyan na nakadrive ngayon, ingat-ingat lakbo, takbong pogi lang po mga ka-vibes. Sa ating mga tagapakinig dyan, sa mga tindahan, ano, sa mga 24/7 na mga tindahan, ayan, nakatune in sa atin ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dyan po sa mga kainan natin, ano, speaking of kainan, nawala na yung diet. Aray mo!
1: My God!
0: Or shoutout dyan sa ating mga Toronautics. Ayan, Webes. September 3, ano? Ako, malapit na. Malapit na yung hinihintay ng lahat. Diba? Kasi bare months na. Hoy, ingat pala sa mga bumibiyaya, no, sa mga nasa labas, kasi 'di ba, meron tayong haze ngayon, ano, kapal yung usok yung galing sa wildfire sa Indonesia. Kaya pinapalahan yung lahat na magsuot ng face mask. Diba? Lalo na yung mga may sakit sa mga tulad ng asma, no, hika. Madaling nga tamaan ng ganitong sakit. Kaya na, kaya, paano ba to? Paano ba to basahin? Okay, binaliktad pala, no? Si ito, ka-vibes. Good eve, ka-vibes. Watching from Basay, Samar. Hoy, yan, happy watching. This coming from Rudy Kana. Aba to, Cabanero. Ayan, happy watching dyan. Kay Idor Orinabak from Basay, Samar. Ayan. Ayan, last time pumunta kami dyan sa ano, dyan sa may Basay, sa may Falls yata dyan. Yung lampas nung Sutton Cave. Maganda dun eh. Anyways mga vibe, oras natin na 10:22. Diyan lang kayo, magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. At mamaya babasahin natin ang ating confession letter for tonight. Kaya walang alis mga ka-vibes, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: Jam Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet.

Oras natin mga ka-vibes, 10:44 na. At kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet. Kasama pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. Eh mga ka-vibes, at sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR Philippines application, libre-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once ma-download nyo mga ka-vibes, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, syempre dito tayo sa 1.7 FMR Tacloban. Eh mga ka-vibes, before natin basahin ang ating confession letter for tonight, ayam na, shoutout muna dyan kay Boss Efren Ikiran Garabilis Jr. and kay Engineer Von Jordan Ilizaga, Reverzong, and Engineer April J. Bacuetes. And it's coming from Louis Osinar. Eh, maraming salamat mga busing sa panunood. Yan, huwag nyo rin kakalimutan i-share yung ating live. Siyempre, sa mga gusto din na magpa-shoutout, mag-send ng kanilang greetings. Huwag lang mahihiya mag-comment ano, sa ating Facebook Live. At babasahin natin yan sa mga may pinupormahan dyan. Diba? Baka it's time na. Ito na yung panahon para mapukaw ang nahihiya mong damdamin. Alright mga vibes, basahin na natin ang ating confession letter for tonight. Dear DJ Ron Toron, itago mo na lang ako sa pangalang Mia, 35 years old. DJ Ron Toron, hindi ko alam kung matatawa ako o mahihiya kapag naaalala ko kung paano nagsimula ang love story namin ng asawa ko. Kasi noong high school kami, palagi kaming nag-aaway. Konting bagay lang, may sagutan na agad. Kapag may group activity, ayaw kong maging kagrupo siya. Kapag may debate, lagi kaming magkalaban. Kapag may nagsabi na bagay daw kami, pareho kaming nagagalit. Sabi ko noon, kahit kailan, hindi ko magiging boyfriend niyang taong yan. At siya naman na ganun din ang sinasabi tungkol sa akin.

At hindi nagtagal, di jiron-toron na naging kami na nga. Pero doon nagsimula ang pinakamahirap na parte ng kwento namin. Total ang pamilya niya, total din ang pamilya ko. Sinasabi nila na hindi raw kami magkakasundo dahil mula pa noong school days, puro away na kami. May mga taong nagsasabi rin na hindi raw kami bagay at wala raw kaming magandang kinabukasan. Pinipilit kaming maghiwalay pero imbis na sumuko, nagdesisyon kaming bumukod at magsimula sa wala. Walang malaking bahay, walang ipon na malaki, walang kasiguraduhan. Ang meron lang kami noon ay dalawang kamay na handang magtrabaho at isang pangakong kahit mahirap, sabay nating haharapin. Maraming gabi nakapos kami, maraming pagkakataong nagtatalo rin kami dahil sa pera at problema. Pero bawat away natututo kaming mag-usap. Unti-unting umaayos ang buhay namin. Lejeron-toron, nakapag-ipon kami, nagkaroon ng sariling bahay, nagkaroon ng mas magandang trabaho at maliit na negosyo. At ang dating dalawang estudyanteng palaging nag-aaway sa school, ngayon ay mag-asawang sabay na bumubuo ng pangarap. At ang pinakamagandang twist, may tatlo na kaming anak. Minsan kapag nakikita kong magkakasama kaming lima, napapangiti na lang ako. Iniisip ko yung batang babae noon na nagsabing kahit kailan hindi ko magiging boyfriend yan. At ngayon siya pala ang magiging asawa ko at ama ng tatlo kong anak. Hindi naging madali ang lahat, pero napatunayan namin na minsan hindi lahat ng relasyon na tutol ang mundo ay kailangang matapos. Basta alam ninyong pareho kung ano ang ipinaglalaban ninyo. Handa kayong magsakripisyo at higit sa lahat, marunong kayong magmahal at rumispeto sa isa't isa. Dejeron Toron, kung may isa mang bagay akong natutunan sa buhay, ito yon. Minsan, ang taong pinakaayaw mong makasama noon ay siya palang taong makakasama mo hanggang sa pagtanda. At kami mula sa pagiging magkaaway sa classroom, naging magka-love team habang buhay. Ayan mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender. Ano? Talagang nakabigay siya ng inspirasyon, di ba? Kaya believe ako ano, sa sakripisyon ninyo at hinarap nyo yung mga hamon sa buhay ng magkasama kayo, nagsimula sa wala. At yan, naniwala sa inyong pagmamahalin at nagbunga na nga ito ng maganda, di ba? Eh mga ka-vibes, pag-usapan natin mamaya ang kwento ng ating letter sender. Siguro yung advice ay parang andyan na di ba? Maganda na yung kinalabasan. Kaya pag-usapan na lang natin mamaya at sa mga gusto rin magbigay ng kanilang mga komento sa mga opinion ano, para sa ating letter sender. Pero sa mga nakarelate nito, ano, marami siguro nakarelate nito, parehong kanilang istorya ano, sa buhay. Ayan, huwag lang kayong mahihiya mga ka-vibes. Comment ang inyong mga opinion sa ating official Facebook page. Diba, live tayo ngayon. Kaya walang alis mga vibes, oras natin 10:53, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FM Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

0: Habol ng Bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: Late night vibes na.

0: Oras natin mga ka-vibes, 11:15 na. Balik tayo sa last jest. 10:15 na mga ka-vibes at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupeta. Ang kasama nyo pa rin nag-iisang Papa Ball ng Bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes.
1: Guess mo?
0: Yan, shoutout muna dyan sa ating FMR squad. Yan, good evening DJ Ron Toron. That's coming from Ka-Vibes John Paul. DJ, lungkot naman ng music natin dyan. Oh, di ba? Nagre-relapse lang. Anyway, mga ka-vibes, ano, kanina meron tayong binasang confession letter. Ano? Tungkol kay... Tungkol sa isang lalaki at babae, ano, na magkaklase noong school days at palaging nag-aaway. Lagi silang nagtatalo at nag-aasaran kaya hindi nila inakala na mauuwi sa pagmamahalan ang kanilang relasyon. Habang tumatagal, nagbago ang kanilang pagkakaibigan at naging sila. Sana all ano. Pero hindi naging madali ang kanilang relasyon dahil may mga taong tutol sa kanilang pagmamahalan. Kaya napilitan silang gumawa ng malaking desisyon, bumukod at nagsimula sa wala. Sa kabila ng hirap, pinili nilang magsikap ng magkasama. At unti-unti nilang naabot ang kanilang mga pangarap at naging matagumpay sa buhay. Yan, ang dating dalawang taong palaging nag-aaway sa school ay nauwi sa pagiging mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya at ngayon ay mayroon na silang tatlong anak. Eh mga kabayos, napakagandang mensahe ng kwentong ito ano, na binahagi sa atin ng ating letter sender. Kasi hindi lang ito tungkol sa love story. Tungkol din ito sa pagsusumikap, pagpili sa isa't isa at pagbuo ng buhay mula sa wala. Diba? Napakaganda yan. Yung parehas kayong nag-umpisa sa wala kasi alam nyo yung hirap, diba, ng pinagdaanan ninyo. At ngayon ay nandun na kayo. Sabi pa nga, nandun na, tinatamasa na ninyo ang bunga ng inyong pagsusumikap. Kasi mga ka-vibes, ano, hindi lahat ng taong madalas mong kaaway ay magiging kaaway mo habang buhay. Kasi minsan ang taong lagi mong katampuhan noon ay maaaring maging taong makakaintindi at makakasama mo habang buhay. Diba? Sabi pa nga natin ng school days na pag tinutokso-tokso natin yung babae at ganun din yung babae, yung lalaki sa babae, di ba? Parang sinasabihan tayo ng, oye, the more you hit daw at the more you love. Diba? Naniniwala din ako sa ganyan, di ba? Kasi pag nawawala yung kaasaran mo noong dati, noong una, parang nag-iiba din yung ano na, yung background ano. Parang bigla mo siyang nami-miss pag wala na siya yung mga kaasaran mo. Oh, di ba? Totoo yan. Kasi ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa ganda sa simula. Diba? Nagsisimula sila sa asaran at away pero natutong makinig, umunawa at nag-adjust para sa isa't isa. Hindi lang ang pagtutol kung pareho kayong handang panindigan ang relasyon. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kapag maraming kumukontra ay kailangan na ninyong sumuko. Mahalaga lang na ang desisyon ay pinag-iisipan at responsable. Kasi yung mga tumututol, lalo na yung mga wala namang ambag, di ba? Ay huwag nyo nang intindihin kasi sila ay ganun lang talaga. Puro lang mga paninira. Yan, puro hindi naman sabihin paninira, no? Puro lang mga chismis, ganyan, na basta kayong dalawa ay nagmamahalan naman at walang nakakahadlang sa inyong pagmamahalan. Patuloy ninyo, di ba? Mas maganda nga yan eh, nag-umpisa pa kayo sa wala. Bumukod sila eh, bumukod sila. Tapos, ayan, sabay nilang, tinupad ang kanilang mga pangarap, ano. At maganda rin ang mensahe ng sabay nilang haharapin. Kasi hindi naman kailangan na mayaman o maraming bagay sa simula. Kaya ang mahalaga, pareho silang nagsisikap at nagtutulungan. Kasi ang success, mga ka-vibes, ay hindi lang pera o bahay. Sa kwento, success din ang pagkakaroon nila ng pamilyang pinaghirapan nilang buuin at mapanatili. Kasi mga ka-vibes, alam nyo, ang relasyon ay hindi lang naman puro kilig. Nagkakaroon din sila ng problema, nagkakaroon din ng pagtatalo. Pero importante, natututo na mag-usap at ayusin ang mga ito. Kasi doon mo makikita ang maturity ng isang relasyon. Sabi pa nga, sa dami na ng pinagdaanan nating problema, pagtatalo, di ba? Ay yung mga kunting mga problema dyan, di ba? Madali na lang solusyonan yan. Kasi yan yung mga nagpapatibay ng isang relasyon, di ba? Kaya pong puro kilig lang, di ba? Puro ano, walang trillion. yung puro lang, kumain ka na, baby. Kain ka na, baka gutomin ka dyan. Ano yan? High school? Elementary? My God! Ano lang, ano, mga ka-webs, ang pinakamagandang realization lang dito, ano, na hindi lang mahalaga. Hindi lang mahalaga kung paano nagsimula ang isang love story, ano. Mas mahalaga kung paano ninyo piniling, ipagpatuloy, ayusin at panindigan ang kwento ninyo. Kasi minsan

Oy, yung iba dyan nag-iisip-isip na sino kaya yung mga kaaway ko dito. Baka nandyan lang. Pero hindi naman ibig sabihin na kaaway mo ha. Yung mga kaasaran mo lang yan, di ba? Kasi yung mga kaasaran, alam nyo mga ka-vibes, sa mga wala pang ano to ha, sa mga wala pang partner ha, baka yung may mga partner dyan ha, tapos may nang-aasar sa kanila, uy, para baka hiwalayan yung, wag naman ha mga ka-vibes. Sabi ni DJ Ronturon, yan daw yung magandang ano eh, partner eh, yung may kaasaran. Nako.

problema ka. Kasi yung mga kasaran mo, lalo na yung mga komedyante dyan ano, sa buhay, ayan, mga palagbiro, sila din yung ano eh, yung totoo eh. Mas maganda ako eh, mas prefer ko yung mga hindi mas seryoso sa buhay-buhay, ano, yung palaging seryoso. Mas maganda yung ano eh, guwila. Kasi mas marami kang alalaman, natututunan, eh, di ba? Eh, shoutout dyan sa may mga kaibigan, ganyan.

Oras natin mga ka-vibes, 11:49. At dito muna natin tatapusin ating programang Late Night Vibes. Kaya maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok, ano, naka-tune in simula kanina hanggang ngayon sa ating pagtatapos. Yan dito sa Metro Tacloban. Kaya maraming salamat at sa ating mga relay station, sa mga nakikinig dyan sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Cat Balugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and Burunggan. Ayan, bukas ulit mga ka-vibes. Siyempre, same time, same place. At siyempre, ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupeta. Ay mga ka-vibes, I love you all and goodbye.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: lang masabi yung FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Inakapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe again. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clamuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Xanthon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Xanthon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Xanthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Mmm, suwabe ang aroma. Xanthon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
12: Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold. Gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
12: Xanthon Plus Gold.
14: Yeah! Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan. Stephen Hines po ang isa po sa inyo po makasama para talakayin na naman kung paano po ba iwasan at lunasan yung mga karamdaman. Simple man yan siya o malala, sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot na maaari po natin makita sa paligid ng ating tahanan na pwede po nating magamit para maiwasan ang karamdaman at malunasan na rin po ang mga karamdaman. At syempre, yung mga herbal supplements na mabibili po sa mga pharmacy at saka sa mga butika na aprobado po ng Food and Drug Administration. Syempre, makasama po natin lang ibang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla.
15: Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, welcome po kayo sa ating pong palatuntunan.
14: Sa mga kababayan po natin na meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po, ano, palagyan ng pangalan, kung hindi naman po masyadong maselan, yung mga katanungan, yung mga text messages, tsaka edad na rin po, ano, at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga sakit at mas mabilis pong mabigyan ng payo ni Dr. Algie. Ulitin ko lang yung text line po natin, Sir 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Xanthon Plus Herbal Oil at Xanthon Plus Herbal Soap. Available po yan ha, sa mga pharmacy, sa Mercury Drug, sa Watson's Drugstore, available din po yan ha. Ganda po sa The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha. Basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Dahil yan po, subok na ng napakarami po nating mga kababayan. At syempre, aprobado po ng ating Food and Drug Administration, kaya hindi po kayo mangangamba baka mayroong mga bad side effects at mga adverse reactions. Yan ha? Yan, mga kaibigan, sa pagpatuloy po ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ha, mga produkto ng Yeso Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
20: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
20: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
19: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe, kising.
22: Laging bitin,
23: ibalik ang bangsik.
24: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
25: Mag-Turbo.
21: Oh, yes.
25: Turbo Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska,
27: mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan.
26: Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Santon Plus Coffee Mix.
29: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
28: Santon Plus Coffee Mix.
30: Kape na? Gamot pa?
28: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
31: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
16: Santon Plus Gold.
19: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
16: Santon Plus Gold.
19: Pinaghalong mangustin, ampalaya,
16: garlic,
19: malunggay at spirulina.
16: Sa Santon Plus Gold,
19: di ka basta-basta bibigay.
16: Tuloy lang ang laban sa buhay.
19: Santon Plus Gold.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
32: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, pakicheck. Tsaka, pakicheck din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang nung mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So ngayon, siguro okay na. So napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nang umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
14: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga kababayan po natin na natulungan, ang patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kaya puntahan po ha yung mga pharmacy, mga local drugstore sa inyong pong lugar. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, mabibili rin po yan ha. Ganun din sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drugstore, any branches po nila. At ganun din sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede nyo pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpo-consulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad at saka ng gender. Kung hindi na po masyadong maselan yung mga katanungan, pasamahan na rin po ng pangalan ano, para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa. Okay, Doc, ito. Buwan naman nung tanong. Ayan, Doc, ako po si Emilio. Emilio Jr., tanong ko lang po kung ano po ang dapat kong gawin. At inumin, may bato po ako sa bato. 1.7 na po ang laki. Salamat po. God bless, Doc.
15: Okay, ano, malinaw ba ako? Bago natin sagutin, binabati natin si Dr. Eliseo Cuevas ng Ayala, Alabang, ano, na regular na nakikinig po sa ating programa. Happy listening po, Doc. Ano? So, doon sa ating tagapakinig na nag-text po, ang kanyang problema ay kidney stones. Yan, marami may ganyan, ha, partner. At pag meron tayong kidney stones, syempre, pag lumalala yan, talagang nanganganib tayo sa surgery. Ano? Yung iba nga, nagpapa-shock wave. And ito po ay patuloy na lumalala pag hindi natin naagapan. Ang may mga tao na stone former talaga, at yun ang mahirap. So sa alternative medicine, sa naturopathy particularly, ano, ang ginagawa natin is mga preventive na paraan para hindi po lalaki yung bato. Una-una sa lahat, sa prevention, yung pag-iwas talaga sa mga nagiging dahilan ng formation of stones. Yung pagkain ng mga pagkaing mataas ang mga minerals that cannot be handled by the body, especially yung salty. Okay, ang salty is okay, pero pag too much naman, hindi maganda, lalo na kung kulang din tayo sa tubig. Hindi maganda po yun because yung water is pangunahing pangailangan ng katawan, ng kidneys, na kapag kayo po ay kulang sa tubig, tapos mataas pa yung consumption mo ng malat, eh hindi maganda. So pwede kayong magkaroon ng ganyan. Binibigyan natin advice, may mga herbal tea that are known to be diuretic. Marami po yan katulad ng sambong tea para hindi na tayo masyadong lumayo. Banaba, maganda rin po yan. Yung buhok na mais, yung sampasampalukan na tinatawag na ang kanyang dahon para sampalok. May mga buto sa ilalim. Ito lang to, damo lang ito. Pwede nyo i-research yan, yung tsangka piedra na sinasabi. Ano? Pwede rin po kayong gumamit ng kugon grassroots. Yan. And also pwede rin po yung tanglad at pandan. So yung mga yan, mga natural na mga diuretic na pwede po ninyong gamitin. Of course, mag-take po kayo ng mga matataas po yung electrolytes na mga inumin, gaya po ng Vuko Juice. Okay, mataas yung kanyang minerals that can help ease the burden of our kidneys. Ayan. So sa ilan naman mga supplement, vitamin C is napakaganda. One capsule 3 times a day, very friendly sa kidneys yan. At yung pong ating Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day, take it for 90 days, lalo na kung meron na po kayong nakita na stone. And iwasan ang pagkain ng sobrang maraming protein, gaya ng protein from meat. And shift to alternative plant-based protein na galing sa mga beans at other sources na pwedeng pagkunan natin ng protina. Kasi nga ang protein ay hindi talaga ito maganda sa kidney, lalo humihina. Pag sobra, yan po yung isa sa nagiging dahilan ng pagbagal ng trabaho ng ating kidneys. So yun po yung gawin natin at sana po yung makatulong sa inyo. Ano?
14: Doc, na ipa-check up, may problema po sa puso. May maintenance na rin po para sa heart. Ano po kaya pwedeng vitamins para makatulog, Doc?
15: Yung may problema sa heart, ano? Yun nga talaga, nagkakaroon ng other complications na pwedeng makaka-apekto sa pagtulog. Laging nai-stress, siyempre, puso po yung nagkakaproblema. So pag meron po kayong problema sa puso, pinakamaganda mag-take tayo ng mga boosters na ating pong cardiac muscle, gaya po ng coenzyme Q10 or CoQ10. Sa mga herbal medicine, ang isa sa pinakamataas ang coenzyme Q10 ay matatagpuan mo sa bignay leaves. Then mataas din ang CoQ10 property ng malunggay leaves. And also, maganda rin po yung nandun sa pandan, yung mabangong pandan. Okra, ang taas din po ng vitamin E and natural coenzyme Q10 na nandun po sa okra. Okay? And para makatulog tayo na maayos, taasan natin yung ating consumption ng mga pagkaing mayaman po sa B-complex. Nandyan po yung mga rice bran, pagkain po ng beans is also okay for cardiovascular at sa mga nerves natin. Pwede rin kayo mag-take nung, kung alam po ninyong onion tea. Alam niyo ho, itong onion tea, i-challenge ko po kayo. For example, gabi hindi ho kayo makatulog. Kumuha po kayo ng onion at pakuluan niyo po yung onion, kahit mga 2 onion, tapos inumin niyo po yung pinaglagaan, kainin niyo po yung nilagang onion. After a few minutes po, kayo iaantukin. Grabe ho ang sedative property ng onion. Maganda pa po yan sa ating puso kasi mataas ang kanyang quercetin property. Mayroon siyang natural circulatory enhancer na mga phytochemicals na nakatutulong po sa mga mayroong sakit sa puso. And also take vitamin C. And don't forget, i-partner nyo yan sa Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day for 90 days. Para makatulong po yung mga sangkap na ating pong Santon Gold kasi 5 ho yan eh. Ha? Yung 5 ho na yan talagang sinadyang ilagay para po sa mga common problem. At isa na po ang sakit sa ating daloy ng dugo sa puso po natin. Ayan, so yung mangustin, ampalaya, malungga, yung garlic at saka yung spirulina. So i-take po natin yan and keep hydrated kasi pag dehydrated tayo ay apektado din po yung ating pong pagtulog.
14: Ayan, maraming salamat, Doc. Ano naman po kaya ang pwedeng igamot sa laging manhid ang mga braso at saka daliri?
15: Okay, kung namamanhid ang ating mga braso at daliri, i-check natin. Commonly kasi nagiging complication niya ng mga circulatory problem gaya ng hypertension and diabetes. Ito yung mga complications sa tinatawag dahilan po sa mabagal na daloy ng dugo. Meron din may mga tinatawag na nerve problem. Ano ho? Ito kasi yung neurologic na complications ng ilang mga problema sa katawan, especially mga deficiencies sa mga very important vitamins like vitamin C, collagen, yung calcium, and also B-complex. Yan mga yun. Kung wala naman tayong other conditions na sinasabi ko kanina na pwedeng nagko-complicate at ito yung complication, posibleng simple deficiencies or stress. May mga ganun kasi. So, sinabi ko nga kanina na maganda yung mga B-complex, coenzyme Q10, calcium, and also proper hydration. Tapos, kinakailangan din na meron tayong mga kinakain. Yung egg, maganda siya sa nerve, ano? Yung pagkain ng itlog na organic and native, maganda ho yan. Yun yung nare-recommend natin, especially dun sa mga medyo, ano na talaga, very common yung, ano sa kanila, yung pamamanhid, pangangalay, may problema sa pagtulog. So, sama-sama na ho yun. Maganda rin po yung egg, basta natural and organic, ano? Maganda po sa inyo. At least, sa isang araw, pinakamarami na yung isa sa isang araw. Spirulina is also okay. Malunggay is also okay. Napakaganda po niyan. And also take yung mga herbal tea, gaya po ng peppermint. Maganda yan kasi peppermint is may quickening properties na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo. Ano? Nag-stimulate ng daloy ng ating dugo. And also, kumain kayo ng mga prutas na mayaman sa potassium and magnesium, gaya po ng saging. Avocado, napakaganda po niyan. Ano? Tapos, lemon juice, yung calamansi na iniinom natin early in the morning, maganda po yan. At kumain kayo na mataas yung mga carotenoid properties, gaya po ng makukulay na mga gulay, gaya ng carrots, gaya ng itong kalabasa at sugar beets. Ah, maganda po yan sa mga ganyan mga pamamanhid na atin pong, lalo na yung mga dulo-dulo ng mga daliri natin sa kamay at sa paa. No? Nako, ito po ay isang indicator na kailangan nating pagandahin ang ating daloy ng dugo. Okay po, and then take vitamin C, 1 capsule 3 times a day plus 1 capsule 3 times a day ng Santon Gold. Kasi nasa Santon Gold po yung mga hinahanap natin sa ibang supplement that are sometimes isa-isahin mong bibilhin, mahal. But in Santon Gold, sama-sama na ho yung mga standardized extract na yan na may pharmaceutical grade quality dun sa isang supplement. At itry po ninyo.
14: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano po pwedeng gamot sa eczema? 5 years na po, dami ng klaseng gamot. Nagamit ko po, hindi po nag-effect. Grace po ng Quezon Province.
15: Ayan, pag eczema, hindi sapat sa amin, nasa naturopathy ha. Hindi sapat yung magpapahid ka lang ng mga cream, magtetake ka ng anti-inflammatory or anything na may kinalaman sa skin, ano ho. Sa naturopathy, once na isang skin disease ay hindi talaga gumagaling kahit anong gawin, ito ho ay may kinalaman na sa daloy ng dugo o sa quality ng dugo natin. Okay? It starts in our liver. Once na we have some toxicity level in the liver na medyo maraming chemicals that are affecting the liver mula dun sa ating mga diet, yung mga paggamit natin previously ng mga cosmetics na nakaka-irritate na talaga sa ating mga skin, ano ho? Unahin po ninyo yung cleansing and detoxification. Okay? Maraming paraan ng cleansing and detoxification. Una, pwede kang magkaroon ng simple fasting in a week. Magpa-fasting kayo ng 1 day using only water or juices or fruits, or hindi ka kakain ng mga hard to digest food, ano? Sa isang linggo, isang beses lang. So it's a kind of detox. Yung iba naman, nagtitake ng mga juices like mansanas, yung pinya, carrots, pipino sa loob ng 3 araw. So, pero kumakain sila ng minimal din. Ano? Within 3 days, nagtitake sila noon. Yung iba naman, nagli-liver flushing, which is pwede nating ibigay yung how to do a liver flushing sa ating mga clinics. Ano? At kung wala pang clinic dyan sa inyong lugar, abang-abangan lang po natin. So, yun kasi, pag hindi nagagamot yung anything sa skin natin, meaning, may mas malalim na dahilan. Kasi ang skin is just the manifestation of what is the condition of our body from the inside. Diba? Kaya makikita mo sa balat, pag pangit yung balat, kahit anong gawin natin, hindi gumaganda, pati kulay ng balat, maybe we need to do something internally, not only applying external ng ating mga ginagamit, even reseta ng ating mga doktor. So dito naman, we can do something sa external. Maraming pwedeng gamitin ng mga herbal medicine na pwede po yung paglalanggas ng mga herbal dahon bayabas, luya, maganda po yan. Yung nilagang garlic is napakaganda po yan ha, na gamitin. And also, pwede mo rin gamitin yung Santon Plus Herbal Oil. Yan. So yung Santon Plus Herbal Oil, inalagay yan sa sugat or dun sa iritasyon sa ating skin. Dahil may mga herbal extract ito na pwedeng makatulong dahil may anti-inflammatory property. And of course, pinaka-importante, yung dugo natin, magkaroon ng magandang kalidad. So take supplements like vitamin C and Santon Gold dahil ito ay may mga natural antioxidants that can help purify our blood in the long term. So take it every day, 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. At yun po ang nasubukan na namin sa mga pasyenteng ang hirap po mawala ng mga allergies and dermatitis po nila.
14: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, ganun din po ang Turbo Herbal Supplements for Men. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health, or pwede nyo pong i-order yan ha kay Sir Ray Albesa. Ang numero po niya, sir, 927-499-1276. Again, sir, 927-499-1276. Kung malapit lang po kayo dyan sa station ng RMN, DZXL dyan po sa Guadalupe. Available din po lahat ng ating po mga produkto dyan. Yan ha. At sa mga kababayan po natin, ano, para mapanatiling malusog ang ating pangatawan, ugaliin pong kumain ng more on fruits, vegetables, at saka yung mga fresh green leaf vegetables. Ayan. At saka yung mga prutas na matataas po sa mga antioxidants, sa mga health benefits. Kaya may mga tinatawag tayo na king of fruits. Alam nyo ba, hindi lang prutas ang merong hari o reyna. Sa vegetables, meron din. Pero sa mga spices, alam nyo po ba na meron ding king of spices? Yan po yung tinatawag natin na paminta o itong black pepper. Hindi dahil siya yung pinakamaanghang, kundi siya po yung isa sa mga pinakamaraming health benefits. At ayon po sa pag-aaral, ang black pepper o itong paminta, napakataas po ng mga antioxidants na mga compounds na nandyan po sa piper o sa black pepper na tinatawag po natin. Kasama na dyan ang piperine or itong peperine na makatulong po yan siya, hindi lang para mapigilan yung mga free radicals, yung mga pathogens na yan na makapagdulot ng damage sa ating pangatawan. Tinutulungan din po niya yung mga vitamins at saka minerals at saka iba pa mga sustansya sa ating pangatawan para ma-absorb. Sabi nga na sa pag-aaral, kasama na dyan ang Konkin University Thailand, na up to 100 times na mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na kailangan ng ating pangatawan para mabilis magamit, mabilis ma-metabolize, at mabilis pong makasuporta kung ano man yung kinakailangan na nutrients sa ating pong pangatawan. Ang paminta o itong black pepper, mga kaibigan, mayroon din siya mga anti-inflammatory properties. May flavonoids din kasi siya. At meron pa po mga flavotanins at iba pa mga antioxidants na makakatulong para po alisin yung mga pamamaga sa ating pong pangangatawan. Kaya nga yung mga may mga chronic arthritis, may mga iba pa mga conditions like heart problem, diabetes, yung may mga cancer na nagkukos po ng inflammation at mas nagpapalala sa kanila pong problema, malaki po ang maitutulong pag magte-take tayo palagi ng paminta. Ang advisable po dyan, kahit na mag-dikdik po kayo ng paminta, ilagay nyo po sa kahit na kalahating basong tubig, pwede mas maganda, lagyan nyo po ng ginger. O kung nagsasalabat po kayo, pwede ano, kahit na isa o kaya dalawang butil ng paminta, idikdikin nyo po yan siya, durugin nyo, ilagay nyo po sa salabat. Or kahit sa mga sabaw, ano po, sa inyo po mga ulam. At yan po, kainin nyo araw-araw. Kahit twice daily nyo lang pong gawin yan siya, makatulong yan para sa overall health natin. At syempre, sabayan po ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men, available na po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa Shopee at sa Lazada. Available din po yan ha sa official store ng Yes to Health Turbo Herbal Supplements for Men. Ang katuwang po natin mga kalalakihan sa ating pong pagkalalaki, kay Junjun, at ganoon din po sa ating kalusugan. Pangpaganda ano po ng daloy ng ating dugo, para maganda yung blood irrigation natin at mas mabilis maipadaloy yung mga nutrients sa ating pangatawan at para maingatan po yung ating puso na hindi masyadong stress. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, all natural po yan siya at aprobado ng ating Food and Drug Administration. Okay Doc, dahil medyo limitado po ating oras, baka may payo pa po kayo dyan at paalala para sa mga masugid po nating taga-sabaybay at taga-pakinig na ating programa, Doc.
0: Diba, meron tayong mga break, meron tayong mga pagninilay-nilay. So this is the right time for you to have your detox, to have your fasting, and to have your nutritional therapy dahil mayroon po tayong time. Ayan, so mag-juicing kayo, juicing therapy, and don't forget to take our supplement, Santon Gold. As much as possible, take at least one capsule 3 times a day and vitamin C. And pag umaga, higop na ating Santon coffee mix dahil ito po ay talagang ginawa para po sa ating pong kalusugan. So maraming salamat, ingat po tayong lahat at nawa po anuman na ating karamdaman ay pagalingin po tayo ng ating Panginoon.
14: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bacla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hines, nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pag-antabay sa ating pong programa. RMN DZXL 558 sa DWWW774 at sa XFM dyan sa Isabela at sa Davao Region. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sunfone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
4: Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfone Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfone Plus Gold.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la!

0: en punto a las 5. Mga pangagari, Junaid, kumusta? Nauman na lang itong simana o mahuman. Biyernes kadlaw. Pizza 4. Bulan na itong September, ito yung 2026. Yan na bulan pala ito na itong gininihap, nagtitikarani. Kita itong December, nagtitikarani lang kita at pagtapos itong tuig 2026. Mamay ka. Sering pa man nakimbatin. Harumamay ka la. Mag-uurundang nalot kita to. Igen. Dalit ikaw, kumbaga, nagmata kapag kaya na ayaw na yung pag-aburido. Pasalamat ka unhan nga tanan, magagrahom, nagmata ka pa. Damo itong gusto magmata, pero di rin na nagmamata. Timbako. Sige na balita, buhat na may klase, may trabaho. O may da pa ba yan? Ito elementary, ada? Waray na? Or kung bangin niya nakatapusan si Mana, no? Pero itong high school, may da pa. Nanulod pa na kuduha nga apo. An elementary, waray na. Pero may da kuno tay, gimpapakad to ni ma'am. At tundiri pa nagpapakabasa. Nga nang ikaw hinsiring ka, oray man ako singa. Aw, karong singo, nakakabasa ka. Kay Dodo ay nag-apo pa ng mga elementary. Tiba ko naging papakad to, may dapaklase. Pero diri ko na ito nakakabasa. Mau pilot himam ano kay kumbaga sing pa man. Inin maduruto. Kay kumbaga iba itong magturuto, iba itong maestra. Ada kay urundang naman ini anay, temporary, urundang kita. Ha? Oo, pero himam... kay siyempre, iya ito kuhan. Kumbaga, sing paman, inin, kun, pag, ngat, for example, grade 1, ay nga to grade 2. Mas in grade 2 ka na, di ka lagi nakakabasa, ni maestrang grade 1. Di ba? Ha? Oh, di ba, siring, di, para mas siring. Suga do kan mawi, uhan iya maestra hikuan, hisam, oh, maram na magbasa, bakit suga dito. Ikaw ni maestra. Dan rikis na maestro. Siya daw, di ka nakabasa. Ha? Whereas, kumbaga, di ba? Oo, kahit kumbaga, sing paman, ano tawag na itong pwede dito. Kung makonsider nga performance ito ni ma'am. Sa alit at iba, kumbaga, sing paman, bisan kung, oo, simbek na yan, ha? Uy, buli kiniyo tiyo mga kaganak. Itong trabaho. Dolan kasi man, ada, kundi rin ako nagsasayo. So, kahuman, pagbalik it klase, mga kasangkayan, mahaluag nalot kasi break. Christmas break. Masarwalog ini mga kasangkayan. Kahuman, itong Christmas break, maihap nalot January, February, March, urundang nalot it klase. Ha? O, ayaw pag ginahubya, buhat. Eh, ako amo iton, hadto. Nag-eskwela man gihapon ako. Sabot ko nga ni nga baga, waray klase buwas. Yan na pala din nag-absent. Pero paghinga di ko didihan high school, nakaka-realize ko ba, waray klase Biyernes, yan na, masulod ako yan na. Masulod ako yan na. Kaya na, kung baga sing pamandir, let ada gobyerno ta advance in ko, in holiday. Ha? O, masulod ako yan na, para waray ko bahaw hit lunis. Diba? Pwede man paro hadto, yan na, hadto waray man ito, makadto ka gano'n yung classmate, niyan yung classmate ka maaram ko na rayo. Diba? Kani ka man makadto yung classmate ngayon kasi mo bulok. Makadto ka mo yung classmate, makadto ka mo yung classmate nga baltok, niyan, ko na rayo. Diba? Magmamagtas ka nga dosing pamantaga sa amar, magtuturoy ka. Iman sugad yan ang haros nga tanan. It motor yan na, bagarbaga ng cellphone, haros tanan may motor na, di ba? Kadtong pinakabaga ko na to bike. Magbabike ka, waray ni mo bike, niyan, di ba? So, whereas yan ha, pwede na ni mo i-text, pre. Meet up daw kita, meet up. Meet up? Ha? O, pakuha na daw ako. Ano na yung tabo ka? Ano na yung tabo ng Biyernes? Kayo, may assignment. Pwede makakopya ko. Maka di ka manasawang, pwede glayon mo na lang nga dihitim kuhan. Ito, sugat ba ito? Oo, kay Bispas nila na ito sing paman. Hanpan ngunguya ba ito? Diri pa rin yan. Talit. Salit makuri ka kung makararanto ng mga panahon kay kumbaga imgod tutuyoon nga to. Ha? Oo, di so ka na pagkaya ng meet up, di nasabot magkaganak. Kino ito maging kakakita, di ka nasab, di ka maaram. Paray ka sumubot na bihag na. Ha? Hadto kinangnan makanto ka good. Kakantoon ni mo. Inahara na ang panin mo, di ba? Salit di man makaganak na kilala. Kay kaon ganito makaganak si pagkani eton. Kay mga kuang ko rin itong kabataan. Kawan mga daraga. Ulit ako. Tuwan nalang ka mo akong kay nag-agi kito. Nanaharana, smopay ng bagagakaskas ang gitara. Wari sasabot ng ginharana, anak ka rin ngayon ng luyo. Kaya wari pa nga namuli. Nakat ngayon yung party. Ah, di man yung naluyo. Kamakaraw. Balit. Sige na, buhat na. May klase pa ha. May trabaho likewise. Anyway. Sorry, human na holiday. Tama ako ano. Ito ang ambience na mga mall, mga kasangkayan. Maparupas ko na. Kaya lang itong simoy ng hangin di rin malamig. Ano ibang kanta na si malamig ang simoy ng hangin. Yan di paso. Potos ito na aso, mga kasangkayan, tikang ha in Indonesia, itong Metro Manila ha pagkaya na. So, din ato na-feel na naton siguro, ano, ikaw nga namamati ko pagkaya na. Pero kung di dala itong tugbang tikit, hindi rin ni ma-feel. Kita adot bukid, kita bukid, makikita ni mo, bagandang pugun, amo na ito hiya. Amo ito hiya. Bisan masirak, makikita ni mo, kakulop. Masirak, pero makikita ni mo, kuang god hiya. Di man nga ni zero visibility, pero kumbaga malabo, malabo. Baga natatabunan hin agbon natatabunan hin na inindampog itong bukid. So amo na ito hiya. In fact, bisan nga ni didiha dagat, makita ni mo tarayo. For example, didiha amo. Didiha may ano kayo ni. So natatanaw naton ito tabok kanan samar, marabot, kalbiga. Nakikita naton yan na diri na. Talit gina-advisan nga iwanay ko no pag kinagawas. Labi na ito may mga sakit, of course. Kuan na ini nga napaabot ha aton mga kasangkayan, sering ko pa man labot itong climate change, you know, itong climate change mga kasangkayan, kumbaga bulos na ini aton itong kalikasan. Bulos na ini aton. Itong landslide, bulos na gihapon ito aton. Bulos na. Mo pa man kun it nabubulos mga kasangkayan, aton hin ula nagbuburo aton. Ano magiging kausa mostly? Ito nga pagtagal landslide. Number one, itong pinangawton yung kahoy. Ha? Likewise, ito nga waray hunong pag in-extract itong sand and gravel, ha? Mga nga diya sa lugar, nga dito, ito nga mga filling materials, it bukid. Diba? Kumbaga, ito niya stability nawawara. Labi na good ito nga pangunguhang kahoy, pagpipinamulod yung kakahoyan. Eh, you know, itong kahoy, dako itong factor nga nakakakapot it gamot di datuna, it bukid. So, kunwaray na itong, nahumok itong na, hinungdan na amo itong, kung sige ituran, nagla-landslide. Amo ini, likewise itong baha. Bagandaw sugad mga kasangkayan nga, bagahin, kumbaga nasukot na itong kalikasan. Diba? Oh, may tunga din ano, in lagi pag-aabusan naton, in nga waray mga disiplina naton panlalabog hing kundiin diin la. Diba? Yung mga basura. Ayaw ani kita nga tut pagtaga-corruption kay given na iton. Ha? Oo. Pero kayo no, mga kasangkayan, nagtitikad ako ito. Ayaw kita pagkumperan mga naglabay. Kaya harayon doon mga naglabay. Unan nga taran mga naglabay, way back 1960s. Ha? O 60, kay 60 ako matao. Kada akong durot pagkakaibas na nga dayan na. Kulang pansarakyan, waray pa pollution during that time, di ba? O kulang pa yung tao, population likewise. Di ba? So, yan ha, nagtitikada mo itong population, of course, normal na ito. Nagtitikada mo itong mga factory, kikada mo sarakyan, makuang hihapon labot it pollution, population, tendency ito, natural. Amo na ito. That's why may mga programa itong gobyerno, itong mga waste segregation, or itong pag-clean up itong something, di ba? Nga di rin magbara, pero kayo, you know, Dara itong kawari disiplina itong tao despite nga it gobyerno ada nagtatalinguha supposed to be waray labog kilabog la plus amo na ini climate change kay you know sumiri nga ni kita nga climate change kun hadto mapaso lahiya yan ay mapaso pasuan di ba oh kun hadto sering paman maghagkot la yan ang maghagkot-hagkotan. Kung an uran hadto uran la yan ang uran-uranan na baha pagod, di ba? Suka dito, sering ko paman. Maiha itong recovery hini actually. But in fairness sa ato, no? Itong Pilipinas, di lang kita't may sugad hini actually. Di lang kita sugad hini. In fact, kumbaga, kumpara itong ibang nasod, di rin pa nga ni kita baga ura-ura good kumpara itong ibang nasod, di ba? Ito. Plus, of course, ito na nga korupsyon. Now, da ko nga faktor mga kasangkaya, nakakontribute ya itong kalamidad. Kaya ito lang ang mga pagtaga-flood control project, di ba? Oo, pera ka bilyon, trillion na pesos na ito ginbukalas, ito gobyerno pinagito na itong mga buwis para lang makontrol itong flood, pero despite nga mo na ini kadako sa lapi, kwarta at igimbusit gobyerno tingang tatong mga buhis ang control lagi hapon itong flood. Di ba? Now, ito, public knowledge ito, mga kasangkayan. Dahil sharing ko pa man, magkakuan na yun eh. Siguro, nasukot na it kalikasan, di rin nalang makagarahom. Kaya makagarahom, di rin madumot. Hindi rin nagdudumot, dit maaaram magmapinasay loon, dit makagarahong. Siguro't kalikasan na, dit nasukot na good hini. Napag kaya na, kumbaga. Ha, ginaabusaran na niyo, sige. Anyway, sige na, kumusta balito yung ataran, untada kita mo pa yung panlaos na tapag kaya na mauras. Ay halimut ha, biyarnis yan adlaw, bisang kung biyarnis ngadlaw, may daklase, may trabaho, lagi hapon. Dapat na itong pirang mga lugar dito, Metro Manila, Luzon in particular, but Buhol mga kasangkayan, suspendido tira klase, may tungod hindi nga pagtagahiz. Or ini nga aso nagtitikang dito, Indonesia. Yan na nagproblema itong mga taga-Indonesia, particular itong syura, dito Jakarta. Kaya adto napupundok, kumbaga, waray pa ba ini ka kuan? Waray pa ini ka, ano kayo ni? May na nakita ko social media, somewhere in Dinhia Northern Barangay, ada, may da nasuno na magbaga nagtitikang grass fire, pero nagapan itong kuan? Nagapanhan na inin na bumbiro? Oh, delikado ito kung matikangan, kay pastilan ginoo ko. Labot itong aso nga durot. May dahit mga kabablayan, of course. Ano kung itong dam, itong factor actually nga nagkakaadahin grass fire? No, may da, kumbaga ada kaligid kuno adiha urban or di ka syudad or what, banging kuno may naglabog in sigarilyo, takay nagmamamara yan na itong kabanwaan. Gutila mga kasangkayan, nagmamamara, it iba nagkakaingin, that's why gindi-discourage na itong pagtagakaingin. Ito bang aging susuritan itong kagugubaan kay para it mga kahoy kuhaon yan para himuon nga sungo or igbalig yan nga sungo, amo itong pagkaingin. May dulat pipira nga nagahag na dito igbaw, ikukultivate itong ira tuna, dito bukid, itira giniho, mga banwa, itatambak, susuritan, ito, usagi hapon itong nga kausa. May da investigation yung gindumara somewhere in basta diri din niya ato nagkadahin haluag yapon nga wildfire or kung sunog ba, bukid ba. Napausera, kaya ano nga nakatumanan, dito man magtikang hambot nga hambot, dito man pagtikang hambot nga. O kailang kung kuno din ligid, makabableng, at least amo ito ba, may naglabog sigarilyo or bangin kung may da nagtapong or what. Pero how come kung nga dito man ini, nga ito nga lugar nga gintikangan, no, di rin man karadtuan yung tao. Although, may da history kung nga may da nag-camping dito, nag-overnight something so ka dito. So, an investigation gumawas nga ang gintikangan hinsunog butilya nga kristal. Ha? Kay itong kristal nga iyan, oo, ako na to, ako nga, nakukuwaran nga ni tahangin niya, kung kamit linti, linti itong lens ba? Di ba? Ito nga ang tawag ito, basta linti ito, nakapagkilala itong, nga, nasisirakan nga ni Hiya, nakaw sa hiyahin, sunog o nakaw. Di ba itong linti, ginpapakuan natin sirak, tapos kakanto natin papil, nasusunog ya. Di ba? Paro ngayon hiton. So, imposible ano? Imposible. Takay sugod yan na, madali magdukot. In fact, kumbaga kumparan Marso, nganya na, Marso, Fire Prevention Month, pero yan na, mas grabe itong kamapasok. That's why, dear light Marso, dapat maghirot kita. Metro Manila, imo, bisan kong gibababaha, ang National Capital Region, nausot sunog. Ang sunog pagod nga may da mga patay. Mamay ka itong, kaya no, madali yan na mag, makot in kung ano kay nagmamamara lagi. Ngayon na ba, mga kasangkayan, sige. Ini ka vibes, Danny Murbus Rikyas. As usual, ari kita ito na itong taramdan. Ngan iyo taramdan. Buat na, may klase, may trabaho pa kita. No, yatom kung papina ng pito. So, amin ito mga kasangkayan, dito ako, anha, sarin ko pa iyo, dito ha Buhol, aging suspend ito mga klase, dito nga dito Metro Manila, di rin nala kay Baha, may ito, itong suspension, may itong gihapon, hindi pagtaga, ininhaze, ininga kuan, ininga, inin aso, nagtitikang dito ha kuan, dito ha, in Indonesia. At least, pasalamat kita, despite nga haros kada simana, may dabagyo. In fact, iti ba nakakasulod nga niya atong, pero ato ay igbaw, siguro may tungod na nito natong mga pag-ampo. Ayawahan na kita pagtaraah itong nga mga bagyo kay pastilan ginoo ko nakalilisang. Anyway, update ani kita mga kasangkay, may na kita latest update didi para ito hindi pa maaram ano? Kay naka din mga news kagabi with regards sa naitabo didi nga shooting incident ha, may ano didi ha, may San Jose National High School nga kundi nakawatin tulong nga kinabuhi nga mga estudyante, likewise nakasama din 20 or more or less 20 nga mga estudyante gihapon. Nahiunahin yan, aton nahiunahin eh, ang usang polis, di ba? Usang polis, woman, nga amo nagtatagihan pusil, ang usang kay duhaman ang ganman, usang 15 years old, ganin 14 years old. So, ang pusil, nga ginamit mga kasangkayan ng 14 years old, gintatagihan, usang polis woman, ginkihaan na ya, mamay kay ton. Amoy ni itong literal nga bakang ginlipakan. Di ka maaram. Nga madadabi ka ngayon yan. Hinkrimin. Nga diri mo, waray mo buhata. Pero kay siyempre, ang negligence. In particular, kaya nakadara minor and 14 years old ini. Di ba? Ang amoy ito nga pusil ang nagpakamatay. So, ang 15 years old, mga kasangkayan, di kita maaram kung anong liability ang tagiyang pusil. Kay baga waray man so far, no, waray so far ginfile nga kaso ngadton tagiyahan pusil nga kundi insiring ang tagiyahan pusil nga ginamit ano sa nga 15 years old in tatagiya daw hin usang nga security agency from Cebu, di ba? Pero anon man kay kum direk nagsasayop ang pinakatapusan naton nga nakuha nga update with regards sa pamilya hininga 15 years old na suspect nagkalakat ginabandon na nira balay dida, may tungod kay siguro daragi hapon han kahadlok han bangin pihat pagdumtan han mga kaganak kaparyintihan han mga biktima despite nga diri nira hinimo waray nira kung ikon sasayop gani kagawad panusahin taon man. So amin iton ito ba sering ko pa man diri kita maaram na abot na lini disgrasya gud ini nga dako. Now anon latest ni din hi mga kasangkayan ano? Ang latest din he, durante itong investigasyon itong prosecutor's office, sinsabutan nga may da liability han 15 years old despite mga kasangkayan nga inin under pahira itong tinatawag nga child in conflict with the law or CICL or anon, kung hato an balaod para ira. So, despite kay minor man ini, consider as minor and 15 years old, but nakitaan mga kasangkayan, oh, sering hiton kuan, ginkonfirmar itong Department of Justice, nga gimpapakasuhan na ano sa nga minor di edad ng estudyante, nga dabihan pamumusil, high schoolahan, didi at akluban, City National Sanusi National High School sering itun DOJ undersecretary Ayan Norman Dato kundiin 4 counts in frustrated murder ngan 6 counts in attempted murder ani ginfile nga kaso la kontran 15 anyos nga child in conflict with the law. Sering kan Dato nakitaan an non-prosecution han inin ano kaini nakita han prosecution nga maaraman bata han iya gimbuhat han pamumusil asano si National High School ngan kasabwat an iya igka si minor di edad. May tungo din eh, igin file ang kaso la kontra han 15 anyos nga estudyante in Tacloban City Regional Trial Court. Igin rekomendar han di OJ na magpiansa 72,000 kada usa. Ah, di kita maaram, pira ka counts mga kasangkayan. Attempted murder, 4 counts frustrated murder, 72,000 times 4 itong piansa ni para itong kaso ng frustrated murder nganhin na inin 36,000 times 6 kay 6 unom kapilo mga kasangkayan para in kaso nga inin na kadalila pero kay kwan naman niya daan naman niya under custody itong DCWD daan i-check na ni nato ni Sir Wilmonte sa Sir Wilmopengaga.
1: Mga pahingaga sir nga sugod man na nato mga mulupyo nga nagkikita natin Facebook Live and nanmamati hanira mga radio di natin ulag ay natin panahon para yan ang adlawhan na Biyernes ikaw pat kadlawhan na September 2026 at natin minayo yung minahal nga Provincial Leyte padayon kita posible lagi hapon magkaadahin good weather karuyang sikon. Posible lagi hapon yung mga pagsira kaya ng adlaw. Kung may mga pagkuran man, tigda ay lainingan panalagsa, mahitungod lang sinisiring ang southwest monsoon o hangin na bagat. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, walay kung ahaw nakikita nga mahirin mga LPA o sino bagyo di dahitun sa Cubitun Philippine Area of Responsibility, yan na ang adlaw. Ito nadala sa Cubitun Park ang southwest monsoon na padayon niya ang induminar ang Luzon ng Visayas. Waray, Gail, warning na ginihisan pag-asa para yan ang atlaw din niya atropin. Salit na natin mga kabibes ka nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talwas kumagtuha dagat pagpakabuhi basta magigmatlayaran mo pa eh, para liwat hirang makalikay, inanapaman ng mga disgrasya ang posibleng malabo, samtang hirat o kadagatan, nagpapakabuhi. Patigihapon na natin mga kabibes na mabiyahin ang adlaw, pinagaya dagat, taluwas gihap pagbiyahi, kay siling ko paman kanina, waray, gail, warning nga ginisan pag-asa, diniatropit nga nahabugos nga sinirangan han, Visayas. At ato real time na temperatura di datak loba na ada kita 27 sentigrado nga pwede mabuti 34 sentigrado yan na ang adlaw. Anato na adlaw, masinlit na ron yan, di na maiha, alas 5 media, matutunod niyan nga kulog, alas 5.48. Naton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, nga 19 minutos. Tikang didiha, pidiara rin mo late, inin ni Robert Montesa, ni weather presenter, maupay nga, agahatan ng tanan nga happy weekend.
0: Happy weekend, Sir Will Montesa. Ganda mo nga salamat. Likewise, para nga dakan Sir Will Montesa. Anyway, sige. And then, siring, ano to, unom kakpiluhin na tag 36 mil ba? Kada dakula ini nga kwarta kung makagpian sa man nga nini. Pero, I doubt. Para in kaso nga attempted murder. Waray kita kung nanulat ano sa kay an sering didi nga actually antem hini nga kuan ninin na sering nga nakitaan nga hi acted kay rugin file niyang kaso may tungod kay nakitaan nga na sering he acted with discernment. Ah, madaling istorya maaram hiya han iya gimbuhat, that's why dir hiya inin pwede, may dana niya criminal liability. Pirmaram ka mo, ang 14 years old kay duha man ini. In fact, ang 14 years old, amo ito nagpamumusil, amo nagpakamatay ito, nagpakaigo, nagpakapusil, namon, damon na, napabuto ito. Nung kikiton la, base itong ira kumbo, kay may kumbo man nira mga kasangkayan, di rito talinga di maram ang bata niya gimbuhat, may naghihapon ini. Kumbaga, hindi kita maram, mga kasangkay, di rin kita nag-una-una, no? Kaya ano, bangin may mga ongoing pa investigation, but importante, kumbaga, may danahin ustisya. Kung di lang ako nagsasahib, kumbaga, it mga pamilya itong mga biktima hini, baga di rin patanto ito nira, kumbaga, kay, you know, maram manhira an kung hino ang ganman, hino nagpakapusil, nakamatay, likewise. And yet, waray kaso nga ginaatubang. So, mag-ano kita, kay may dabalaod nga nagproprotek hayra. Kaya lang, didan kasagsagan hinima kasangkayan, ging kay restoryahan, dirigbatian with regards sini nga pagtagabalaod. Inin nga kundin, kinhanglan, igamindar, para habubuon, pagadamo nga kundiin, sharing ko pa man, yan na adi, mingaw na liwat. Kaya amoy ni itong issue. Amoy ni itong issue. Kasi yung paman had to nakalabay nga presidente, ito nga pamatay ko, no? Ito ginyakan niya in public nga, sing paniya. Ito, istorya ko na ito, noslat kadlaw, paso ko na ito, usadwa kadlaw, adako na ko na tulot kadlaw, katapos mimingaw ito. Sagdan man ko na sagdi ko ng mga taga-media. Mulatit ka maturan. Oo, kay kadamo indoro, kumbaga kita kahit itong mga missing sa bungero. Kan bantag, mag-init ito mga kasangkain, kambato. Ay naman ito yan, ha? Ano naman development, war, di na kita, di na pinanhinom duman. Oo, consider as mga unsolved ito mga kasangkain, hindi relate kay basta-basta. Ha? Oo, ito nga ni kanatong ang, hay naman ni atong ang hapagkayan, ha? Ha? Oo, damot warang tabaris, may napagod niya 20 million, mamay kayo, 20 million itong reward ito, ha? Pero how come nga di matradakpan? Bantag iti mo. Biro kay gaano kita. Ay, minute advantage it may kwarta. Sorry, kwarta. Ibantag ko no makuri dakpon kay atuin usang pagang tribe, tribu. May tribu man hininiya, mga kasangkayan. Makuri ko no kay harayo ka pa. Kumbaga na espatan ka pa. Printing officer ka. Ika kuno basta-basta nga tumakasulo dito ni area. May da tribune, pero di rito rason, tinuudla. Kumbaga, ipra-project ko di mo. Ipra-project ni mo. Kaya bis nga, kaya lang, damo ang nag, damo ang namatayhan to. Diba, ano ito, masakir dito ako, an? Ang sub 44, diba? Ano ito, yung Marwan, number one most wanted at international pagod. Eh, kumbaga, imugod despite, kaya lang, amo ito, may damanggod mga naggawat ang mga kinabuhi, damo nagpatay, ang kamamatay, di ba, sub 44? O, kaya nirahan to sa subject, pag nakupman nga to kan Marwan, di ba, number one, consider international terrorist mga kasangkayan, namatay Marwan, pero 44 lot ng mga sapan na awat ang kinabuhi. So, ano akong punto ba? Na kumbaga, tutuyoon, ay sus busy ba to masaring warin pa din ano, so kaya naman kung naanin pa yun, no? Imposible pa kung naanin itong gawas, pero kung naanin sa kung masing ani ka mo ani pa hi atong ang ani pa sa kung hibantag ani sa kung Pilipinas, so kaya naman at pa kaya nang adag kaya naman din din kakarada ko, ha? Manit gamit na tatun mga intelligence fan inaano ka mo. Hindi rin ingat to mga youth summit something nga. Certification lang, 15 milyonis dayo ng gasto. Standby! Oras makasagay, alas 5:30, standby, mabalik an...
2: Napakianan na!
0: Bye, lumanay!
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
1: Hansia Labelle.
0: Ilan na edad mo, Nay?
1: 75.
0: Ano na bagtag mo?
1: Among man lang na sila ako na baga daw, sakit mo lang.
0: Nag-aalay?
1: Nag-aalay.
0: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
1: Amo lang yan. DPH, pag may PC. Sunod, ang D3-Bio.
0: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
1: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3-Bio. Mabibilis sa mga butika.

Good morning, Anay. Parang ada kan na buibit sa Sudmi, Asunim. Good morning, Danny. From TGIF. TGIF, thanks God, it's Friday. Iba pin. Iba, iba. Morning po, live from Balurinay, Burawin. Salamat po. Kumusta nala? Parang ada kan ma'am, Eva. Pin. Sugad man hi Doktora Isse di Pasabuyabor. Good morning. Happy Friday, Danny. Good morning, gihapon, Doktora. Hi Binsky L. Breeze, you. Breeze, you. Good morning, say Danny. Watching from Humunhun. Uy, kumusta ka mo, Daisla, ha? So, likewise, nga rito ni Bapa Naton nga nakamonitor hapag kayo na. Happy TV. Ha Facebook nga sugad man naka-tune in ha 100.7 FM radio. Anyway, makasangkayan kinin guti laha with regards to impeachment ni BP Sara Duterte kay inin plano nga dakot puruhan para mapadarudali ini makasangkayan nga impeachment. Kaya na kumbaga nagkukumahog ito naton mga senador. Mga senador in particular, kaya no, sigit budget deliberation. You know, okay nala siguro di dahil warehouse kay di riman tanan na participate itong impeachment. Pero tanan it mga senador, mga judge sira. In charge sira itong impeachment trial. Sige itong impeachment, likewise sige itong in budget deliberation na pagkaya na. So siguro, nakita hiton kuan para mapaharon lipot na lain eh. Mapadagmit ini. Nga din na ini kumabat pa hiton tuig 2027 eh. So by December, in fact, kumbaga wind up nila nira by iton ining Article 1. Ining misuse iton confidential fund. So by next week, maybe i-grab up na ini nira. Kay ma-proceed hirangad to hiton kuan ma-proceed na hirangad to hiton in an unexplained wealth. In fact, naka-receive na yan na iton prosecution panel han mga bank ngan sogadman han tax record ni kuan ni Mans Carpio iton asawa ni BP Sara. So, igda-drop ni Rak, eh, doha pa iton article nga nahibilin an bribery ngan hini nga pagtagaan explain wealth. So igdadrap ni raplano iton bribery pero ipupukos na lang nira didi hiton kuan. So instead nga 4 article of impeachment na maging 3 na lang ini pero giniresoryahan pa nira pero siring dako itong puruhan kay by next week may da pa nira ipresentar nga mga witnesses. So bali target nira next week mahuman na good iton kwan ma-close na nira iton na inenok ini iton na ining misuse iton confidential fund. Alan Peter Cayetano siguro na kwan na kumbaga nakapamurbuot na da o di kita maaram kumbaga simple man kay you know may dabaya mga failure hapag kaya na nga may da pipira tutulo nga mga senador nga gusto bumalhin niya diton majority. Di kita maaram kung namo inihira. Pero it kumbaga may daya na ni Alan Peter Cayetano statement nga nasiring hiya nga siguro kinhanglan na kuno hibipi sara matubang din niya aton. Kay kumbaga niya ginamit nga term nga ginagago kita hininga iya mga empleyado. Tinuod liwat. Tinuod amo ti term ginamit ha igin kukot ko la ito niya nga kumbaga wari kumbaga aton nga term ginlilurong la kita hininga iya mga ewo kay simpre puro man total denial good na wari niya may kumbaga kanya-kanya na indin hi ha kanya-kanya so tama ito, pero I doubt nga maatubang. I doubt as in mga kasangkayan. Di rito maatubang. Kung bagasing pa man patas-tas na lahat. In fact, may budget deliberation ito na Office of the Vice President. Sering ko pa yung kakulubagan, insulto na aton nga dako. Kaya no, nangaro yung budget. It, ginaro niya budget para budget at the opisina. Kinanglan, i-justify niyo ito. Kaya mo ito na itatabo. Amo ito kumun.
Ngayon mga previous man gihapon, hikuan mga kasangkayan ni Lenny Robredo. O, bisan kung ginsisiro hiya, maaram hiya, pero kung budget deliberation, kaya lang, di rin nagiging mali ng puson, kaya kontraman hiya ni Digong. Diba? O, pero naatubang ato ni Vice President Lenny Robredo. Pero taadi, waray good, sharing ko. Kung baga na ako, dapat iya, Chief of Staff hi Sulayka Lopez. Ikito ni mo, baga daw sugan nga, baga nakakailsulto ba sigit, baga resmal tawa-tawa nga, baga ititin. Baga di rin seryoso tiya pagkuhan itong kuhan, itong budget, you know. Sharing ko pa man, kung baga di rin lang makaluluit mga empleyado, ito kaman mga labot itong, pati lawa daw init zero budget. Pero kahit di man sugan ka madumot lo dito administrasyon na pagkaya na. Di ba? O, kay kinanglan, natubangan niyo ito. Ikot na hangyo, naaro ka nga. Tagi kami budget para ta mga program and projects. Likewise, ito ng operational. Kaya, entitled ka man ito. Pero diri, kay kumo, entitled ka ito mga kasangkayan na basta-basta nalat ihahatagay mo. Di ba? Kaman itong rason kung kaya nga may budget deliberation, kaya i-deliberate na ito, kinala i-justify ni mo, pero itong budget proposal this year or next year, 2027, for example, 700 million, sige daw, i-justify, ano itong breakdown nito? Di ba? Pero di rin nakadto. Di rin good as in, di nakadto mga kasangkayan. Kaya kung baga di lang makaluluit mga employee, the first place, ano man, nahimu ito, tinuodla. Ano klaro nga project program itong Office of the Vice President nga mapupulsan natin nga tanan. It klaro lang din it pag linaglaag itong. Oh, amulet klaro itong as in mga kasangkaya. Oh, di ba? Oh, ay, sering ko pamanan, sering niya ni Senator Alan Peter Cayetano, natauhan na siguro. Or bangin na pabilib. Bangin na pabilib kay may, kumbaga, pakitang gilas kita. Kay baga, may tatplano kataluasan lang ni Bin sasagay sa kita ni Kwan, ginsasagay sa ikita pag kaya na ni, ano kayo ni inin na Senator Pampiluping Lacson. Baga di nakita ko, baga waray pisik kita hindi ni. Ha? Oo, oh, di rin nalagay ako target, pati na happy, pati na tag-asawa, ba daw maglululungon kita dito ha, Payatas City Jail. Ha? Inanglan na good ko na matubang din hibipi sa haraton. Ginagago kita ito niya mga official, o kay kita ka, tikang ka na kusta. Diba? O hipuwa. Hinupan mga hostile. Kaya hostile mga kasangkayan, puro ito ira. Diba? O hindi ko alam. Wala naman ako sa field. O pati ito ni Puwa. Di hamaro. In fact, di rin maarami ang may security yan ng Office of Vice President. Ha? Wala, agad Chief of Staff ka, di ka nasabot. Di maaram yung ginastusan, di maaram kung nahingain, hino nagkadara, pero nakaliquidate, nakahimon report. Ah, tama good, tama magasangkain ka kumbaga, natauhan. Now, naungkat na liwat ini nga pagtaga threshold magasangkayan, kumpira good itong butos na kinahanglan, kay kakulup nagpagawasin ko an, Miguel Soberi, mga kasangkayan, nagpa-press ko niya nga igin relay niya ang pagtawag haiya ni Senator Lorin Ligarda na bagayang nagtitika grabe ko itong sakit niya. That's why kinaglanin pag-intindingan itong mga mulupyo. No, kaya pwede man ito ikaw at mag-video call, ipakita niyo at publiko, ano kung timpustura, before nga di kan Senator Pampiluping Lacson, makikita man natin tao, at tinuodla, you know, di kita nagkukuhan sakit, kaya di rin kananuusala, tanan kita entitled sakit, pero, you know, ayun ulit kita pag inuwata, kumbaga siya naman lamang, nawala akong punto, para sumubudgod kami, wala naman imposible yan na itong internet, paghatagin mensahe in public through internet or video para sumabot diri kay igre-relem sakit na, adi grabe na, kinahalan pag-intindi, ba something sugad ito. Oh? Diba ang sumerilot niya ni Tim Calyado, Arlen Peter Cayetano, kinahanglan kung magpakita na kung ikaw niyan, Lorin Ligarda, kay giniinuwat mo nalang kami, ba something sugad ito. Diba? Now, naungkat na liwat ito, han ni Mig Soberi. With regards, kinamon at kulang haira. Kung ano gunit babasihan with pagbutos, kaya di na maya mahuman na ini. Kaysa rin ko pa man ultimately tuuntugan ni Supreme Court tinuudla. Ang presiding officer, amo na ito, nga 24, 2/3 24 nga mga senador. Takay,
common sense na gadla. Tipaunan ho ka makakabutos, mga kasangkain. When we sing abutos, makakag-judge. Kaya tawag kayo mga judges. Tipaunan ho ka makakahuwis nga tama ang presentasyon prosecutor, dagot puruhan na kinanglan i-convict. Ikaw niyan, Sarah. Nga waray ka man mamati, kaya nagtitinago ka. Preso it duha. Diba? It usahat o naglalangyaw. It duduha. Ahaton nagkakagaramo din na na-attender hipiyang hialan kay Tano. Apinas no matender kinagkakagaramo na hininga mga akusasyon ira ni Juan ni Pampiluping Lacson. Anin pagabutis burutas pagburutos mabutos ka kung ano natin gusto. Diri dot Asia. Diba ano no? Masisering naton nga fair ito ni mo butos. That's why naungkat na liwat. O kinahanglan ko no, itong dadon ni nga to Supreme Court, kung peragod it kinahanglan. 24 ato 30 itong 24 mga senador, bihisan ko no aray dida, or kung 2/3 hiton present nila hiton during hiton na trial. Nga dapat amo unta. Diba? So sering ko pa man basta kay magiging useless ini nga tanan. Kunwar kay it ultimately ni Supreme Court good. At dadalagan ini nga to Supreme Court mga kasangkayan. Or else magiging useless ini. Remember? Ha? It gobyerno na gasto mga kasangkayan. Pira ka million of pesos kada hearing ha? Million of pesos it ginirestore yan ito. Igbutang tanlawan million per hearing mga kasangkayan. 3 times a week. 3 million ito tos kasimana. Pira ito kasimana, mga kasangkayan, bulan likewise, nagasto and then waray lingang adtuan. May tungod la, di ba? Salit dali-dali ah. Ikat ni hibuying para sigurado kung nanugod ini, kaya ano hibuying. Di ba, naisgutan natin kakulop nga bagan nahungaw nga may da plano pa kay mababakante by November 6 ma-retire na Ismundo i-accender Ismundo itong Supreme Court Justice. So kinanglan ng kaliwan niya, so may da open yan itong GBC para na applicant pagka Supreme Court. Now 5 out of 5 waray dito ikuan ini mga kuan ini mga incumbent ng mga associate justices mga kasangkayan itong bagaging ko consider na posible maging chief justice niyan, ha? Pero prior, nakabatik kita nga may plano pag-apply ni Boying Remulla pagka Chief Justice, which is siguro ma-qualify ganito siya. In the first place, sharing ko pa man, di man nga ni it ginbabasihan dida kung ano ito ni mo baga qualification good, kundi nabasi ini ito na appointment at presidente. Di ba? Oo, kaya napapawas alagi kita. Kaya wahin ginamit pa itong term nga open for applicants. When we sing open here, nag-a-apply base. Makukuha ka base ito ni mo. Di ba? And then masabot kita kalung appointed by the president. So, ayaw na kita ito. Appoint na lang. So, di ba? But anyway, waray that may himo. Kaya, you know, pero gin-deny ni Boying Remulla nga, ni Ombudsman Boying Remulla nga, inin dir hi interesado pagin chief justice. Anyway, speaking kan Boying Remulla kay nagadahin budget deliberation lagi hiton with regards hiton budget igin di dipi amo tak sini sharing ini ngangatanan ng mga sekretary mga kasangkayan itira mga budget mga mismo itong sekretary mga head it naatubang dito labot lay ni Kansara Duterte waray hiya kumbaga justifiable reason kung kaya nga dirhe makadto nag-stroke masakit di na nakakabuhat di na nakakalakat di na nakita bungol buta na but able for your information it vice president nakakaglaro lang yaw nga ni pero how come nga dirhe na attender ha di ba dako ini nga insulto aton nangangaro yung atagan yung budget haaton nga mga Pilipino kay dirhe haaton nga mga taxpayer kay dirhe man ito salapi personal itong DBM or presidente pinaagi man ito aton. And then, di yan maatubang. Basta tagi lang kami. Tagi kami. Amot ang gusto. Di ba? Talit sa rin ko pati lawa na ito turi budget. Kaya lang, makaluluit mga empleyado ito. Kaya may mga binuhig hapon. Ito rin labot kan Sara. Despite nga nasa rin, waray nira sa lapi. Salapi yan ito. Damot sa lapi ito. Anyway, balik kita nga di kang Boying Remulla. During ang press ko, nagpa-press ko niya,
warin na lot, na-mention na lot ni Congressman Martin Romualdez. Kaya, you know, in fairness kang buying, warin good niya choice kundi i-mention ito kung kipapakyan hanggat mga reporter. Diba? Ay, kumbaga ka mainit, mainit ini nga issue actually. Kumbaga di rin basta-basta issue, dako ini nga issue. Ha? Dako ini nga issue. Inin dire harma may baya naman ang naging posisyon anay dire la ito basta-basta congressman ha, naging speaker of the house ito likewise first cousin pa ito presidente, that's why kumbaga consider as dako ining issue higi congressman Martin Romualdez. Now pakianhan ano man status ito ini ba nga bagahin nanginginsulto na liwat na diri kami basta-basta ginuupay good namon ginhapin namon diri kami basta-basta nga mafailin kaso wala kontra kay damot kwarta hiton anot labot nimo kun damot kwarta hiton ha ha oh kay given hiton makasagayan in fact ah, dapat in taon ni Tiroy hi Ma'am Juliet na higad labot hiton di ba ada na iupod na in taon man wara hiton kumbaga sing paman kita at nga nanay ni Congressman Martin Romualdez, kung bagasing paman, ambot, hindi nakilala. Kilala niyo kung hino ito. Riska mo sumiring ngayon. Ha? Now, mamay kayo ito, pati damot abogado, kay, siring ko pa iyo. Kung baga, habaksing, di rin magpipinasunto kung la. Ah, oh, mabulos ito. Labi na kayo in the first place. Abogado ito. Direct parot abogado, direct abogado nga parportahan din nga akita nga abogado nga babae. Ngambot din pagka-graduar inin lo. Mari ko bayagin nga ngaranan, ha? Maaram ito hiya actually. Maaram ito. Kaya di ba makasangkayan nga, kumbaga, hiya mismo nangangayat. Kaya, you know, kumbaga, titinood lang. Ako nabilib ang kambuying. Nabilib ako, despite, I mean, nasa ako nga, no question ito. Kaya, you know, kung bagay buying ito magiging kuan, magiging Supreme Court, wari ito question. Kaya, siyempre, kwalipikado ito. Likewise, kung baga ka maisog, maisog. Kung baga natuod, natuod. Di ba? Kaya lang, pag-abot nga dito kang Congressman Martin, bagay selective man ini. O kaya nakikita na ito, daw so ganyan, bagay gimpi personal. Gimpi personal. At pakiana ko nga ni, ano ko iya sala? Ano't sala ni Congressman ganito umbudsman? Wari ko man nakikita tinuod.

0: programuhan empleyado ito, da, salit damot, nagpaka-payroll ito. Parang naman baya kita kung ano nagkarugsingon niya. Nga damot mga sinuhulan or what, bagan something, that's why nasi kita personal naman ini. Diba? O bagan pinipersonal niya, di maramdod kung ano't sayop sa lahi ni, ni congressman niya, siguro. May tungod lahi ton kung baya, kaya no. Ayaw na kita. Nga masiring warin haya nagmamandar. Ngayon na. Kaya kumbaga, misunan hon, for example, ako, igbutang ako hin usa nga posisyon nga, kumbaga, kukuanong kahit mga utang nga buot. Permanent, mga batasan Pilipino, na kinahanglan utang nga buot ada permanente. Siyempre nga tanan ni Timuklan, within himong appointing authority, marespeto ka gihapon, may tungod itong utang nga buot, hit nagbutang hain mo. Di ba? Unless it nga nagbutang hay mo nga dagkot ibutang nga buot amot sumeri nga ko natad to ha sigurado ha gud kay baga nagtitika din ha akon buka sigurado ha inin mga pag-analisar la ini masalala itong pagkatahap mga kasangkayan pero sering ko pa man waray man rason kung baga politika diri man iti hulga in the first place di mat makandidato ka presidente tinuod la salit sering ko pa man you know kumbaga, hey, ombudsman la, no question kita. Kaya da, kumbaga, may da, kaya lang, may da portion good nga. Kumbaga, nagiging selective ya. Anhadibi, san maray man plano pag-iskapo, may plano kuno pag-iskapo. Mamay kayo ton. Yan na, kay damot sa lapi, damot nagpaka-payroll, or kinukurian ka mo, gusto lang nyo i-justify, kinukurian ka mag-plastar, guning kaso lang kontra haya, kaya warin nyo nakikita ng ebidensya nga nin mga testigos nga, klaro. Labi na pag kaya na, nanlik doon natin yung mga testigos. It perit niyo waging kuha hibunuan para magtestigo sa lakontra kang Congressman Martin Romualdez. Diba? Itong ba nga hinug sa pilit ba? Nga masaring kinahanglan, kinokorean ka mo at tinuudla. So, it is dada kakakawil hada, ha baba, eh, masing damot abogado, normal iton. Di pag nga nag, warin yung labot na bis magkuha pa yung uska batalyon ng mga abogado. Ay, mag-question, nag-entitle ito hiya. Kinokorean ka mo pag-plastering kaso, kay hinimuhimo nga mga kaso ha tinuod lang. Oras na siring kutob lang kita din hisali temporaryo naton sa danta puso nino nga itong taramdan. Iyo taramdan. Engineer Ronel Agayangay ang sugad man Engineer Mawil Ren. Ini naman hi kabibes Danny Morbus Request Dear Engineer. Maupay nga aga and happy weekend haton nga taran.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangwilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacolod ug Maasin. Nakanugog na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Southon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Southon Gold Coffee Mix.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 09423390267 o di kaya sa 09154611842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite Music Radio.